no, like, still, zero, rock, true rock, the 105.9, true FM. Buong pagmamalaki naming binabati ang Queen of FM Radio. Nagdaog na naman si DJ Chacha bilang Best Female Radio DJ sa Pagdasig 2026 Communication and Media Students' Choice Awards. Daghang salamat sa Bachelor of Arts in Communication Program ng Leyte Normal University sa pakikipagtulungan ng Bachelor of Arts in English Language Program at Asian Development Foundation. Tinuod, isang ang alagad ng komunikasyon at Pagdasig o inspirasyon si DJ Chacha. Congratulations, kapatid! Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! True Rock, the 105.9 True FM.

the 105.9 True FM. Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa. Radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Maling True sa'yo, kapatid. You rock! True rock! On 105.9 True FM.

0: rock on 105.9 True FM.
1: Ang oras, 2:25.
2: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
1: Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 peso deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
3: Balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! Maghandog na sa pagbabalita si Huskaba, si Reggie Malina. Balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita. Maaga ang balita, mabilis ang update. Direkto sa punto, isyu ng bayan, lagay ng panahon at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Panahon na ng pwersang nagpapakatotoo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV sa Signal Channel 19 and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid!
4: Handa na ba kayo sa panibagong kwentuhan, kulitan, at kilikan? Dito lang yan sa programang Best Mix.

dahil sa anma ng True FM. Naroon din kayo sa 105.9 na tayo. Dito tayo sa totoo. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Padron, DJ Sacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Padron, DJ Sacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music.

abonalang, yes. Abonalang, ang favorito mong mames, oh yes. Hindi ko babasagin ang iyong face, whatever man ang gusto mong gimme, sabay sa daming

0: is, hello, hello sa mga hawak ang beat dyan. Ang tanong ko sa'yo, can you feel the heat? Kasi ako ramdam na ramdam ko na talaga, pero nag-jacket pa ako. O diba? Diba nga, o, pawis dyan, pawis ang mga singit-singit, oo, ang init, tag-init na talaga, hot na hot talaga. Kayo ba dyan, hot na rin ako. E dito nga sa match made, syempre, hindi mauubusan ng mga talaga namang nagpapagang pinaka makukulit, pinaka nakakakilig at pinaka masasayang chikahan at kwento dito yan sa inyong paboritong programa sa radyo at telebisyon. This is Match Made with DJ Anna Ramsey. At syempre kasama rin natin, walang iba, ang talaga namang fresh na fresh sa pag-ilet, Donkey Kong Kongs. Buwati ka muna dyan sa ating mga kabetsi.
1: Ay, ako, magandang hapon po sa inyong lahat. So nice to be.
0: Eto na naman. Nagpagupit din ako. Kasi nga summer na talaga. Oo.
1: Yeah, nice.
0: At ibang atake natin ngayon, kung napapansin nyo, napakagandang lugar.
1: Sobra.
0: Diba? Nakaka-fresh. Napaka-colorful. Ang sarap magmuni-muni. Ang hangin. Walang iba, nandito tayo sa Perlas ng Silang. Hoy, maraming salamat sa Perlas ng Silang, ha? Grabe, sa pag-accommodate sa atin. Napaka-warm ng pag-welcome at talagang busog na busog.
1: Akala ko nga mukbang yung gagawin natin.
0: Ang daming hinain na pagkain kanina.
1: Sobra.
0: Diba? Maraming salamat sa napakasarap na pagkain. Yes!
1: Busog ako agad eh. Ako nga kahit sabihin nila diabetic ako, pero tatlong cake yung
0: pinakakata. Dapat bumuka doon. Kasi hindi mo pwede hindi. Ah, napaka-inviting ng itura. Nako mga kamachi, sinasabi ko sa inyo, pag pumunta kayo dito, mapaparami ang kain ninyo.
1: Oo. So yan. From yes, dessert nila na carrot cake, red velvet, at
0: saka memorize ka mo ito pa. Talagang
1: pinagpili.
0: Oo. Nako yun. Oo, yung mga kamachis natin tuloy ngayon, eh parang natatakam. O, eh di habang nagme-merienda kayo dyan, tumutok na kayo dito. Kinignood na kayo dito sa ating programa. Dahil nga, Dok, eto, eh balita ko, maraming mga nakamiss ng ating match making show eh. Kasi yung mga nakaraan mga kamatchies, diba tayo ay mga alam nyo naman, gustong-gusto nyo rin yung mga chismisan, mga chikahan. Pero balita ko, inamiss nila yung magpagmamatch natin ng mga kamatchies
1: yes,
0: natin dito.
1: Kaya siguradong masasabik na naman kayo dahil eto na naman.
0: Eto na! Yes! Tama ka dyan, Doki Dok Gams, dahil ibabalik na nga natin ang inyong na-miss na talagang paandar na match making. Kaya naman, abangan nyo yan mamaya. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo at kaway-kaway sa mga nakikinig sa atin at nanonood, of course, sa ating 1PH, ayan ha, and sa 2FM 105.9. At sa mga nakamiss ng mga iba nating episodes, Doc, syempre tayo ay mapapanood, meron tayong YouTube. Diba?
1: Oh, lahat na lang na social media sa
0: Spotify. Oo. So, everywhere na talaga tayo, ha? Kaya huwag niyo kalimutan na i-follow rin kami sa aming mga social media accounts. Okay. Ayan. Alam niyo na yan, mga ka-matchies, ha? Grabe ang init talaga ng panahon ngayon. Ako, paiinitin pa natin yan sa ating guest for today. Exciting to. Ako na excited akong makasikahan
1: siya. Mainit to.
0: Mainit. Talaga nag-uumapaw sa hotness.
1: Yes.
0: Hotness over load talaga tayo ngayon. Isa po siyang actress.
1: Yes.
0: Isa ding artist. Aba, isa ring host. Aba, lahat-lahat na talaga to.
1: Yes.
0: Nasa kanya na ang lahat. Kaya naman, i-welcome na natin walang iba kundi si Miss Kiana Reed! Woohoo! Wow! Sabi ko sa inyo eh. I'm in Kiana! Grabe! Oh! Oh! Sabi ko sa inyo, lahat sa kanya nag-uumapaw talaga. Diba? Apaw na apaw. Nag-uumapaw sa kasiyahan.
1: Yes.
0: Diba? Miss Kiana, bumati muna kayo sa ating mga viewers and listeners.
1: Hi mga kamatchies!
0: Yes!
1: Yes!
0: Diba?
1: Happy Sunday sa mga kamatchies!
0: Yes! I love the energy, Doki Dok Gams. Diba? Yung pagpasok, parang may sarili kang ring light dyan, Miss Kiana.
1: Ang bigat niya eh.
0: Gano'n ba kabigat yan?
1: Dala-dala ko lahat.
2: Dala ko yung mundo.
0: Grabe, pero Miss Jana ha, 2026 na. Pero ganyan ka pa rin ka-fresh, kaganda. Ano ba ang sikreto ng isang Keanu Reeves?
2: Nako, Doc. Kailangan mag-jowa tayo ng bata.
0: Gano'n ba kabata yan?
2: Ayun, hindi naman makukulong.
0: So, ano ka, in love. Yun naman pala ang nagpapa-fresh at nagpapaganda.
2: Kasi yung energy kasi ng mga baguette. Ma-absorb ka kasi.
0: Totoo.
3: Ito yun.
0: Diba?
3: Napanood ko siya yung meron siyang, ano, starring role ni Reyna.
2: Reyna, yan po.
3: Ganun pa rin ang itsura niya.
0: Diba?
2: Thank you.
0: Oo, ilang years na nating napapanood si Miss Jana, pero talagang ano siya, hanggang ngayon hindi nagbabago. Parang hindi ka umiedad. Ano ka ba, vampire ka ba? Pero bukod sa pag-ibig na talagang masayang-masaya ang puso mo, ano ba yung mga bibigay mong tips sa mga kamatches natin para to stay sexy, to stay pretty and fresh?
2: Ganun. Ay, unang-una, ang nakakatanda talaga, stress.
0: Totoo yan.
2: Tapos doon na lalabas yung mga sakit-sakit. Pag-stress ka kasi bumababa yung immune system natin. O, di ba? Para ako na yung doktor.
0: Doktor, ikaw ba yun?
2: Yung doon kasi magsisimula. Oo. Okay. Eh, kung masaya ka kasi, yung happy ka lagi, kahit may mga problema ka, lumalabas din kasi yung aura mo. Na parang, kahit wala kang pera, pag masaya ka, basta waligo ka lang araw-araw, maganda ka lang
0: doon. Ligo-ligo rin pag may time. Oo, may ano yun, may kasama yung sa pagganda, ang paligo.
2: Oo, diba?
3: Alam mo, nakakatuwa kay Kiana, kasi talagang, she started na parang akala mo, ano lang, sidekick artist, tapos, nag-total 360 degrees na, napaka-versatile talaga.
0: Totoo, ikwento mo, Miss Kiana, sa mga viewers natin kung paano ka ba nasimulang pumasok sa industriya.
2: Naku, ang habang kwento. Mahaba naman yung oras natin.
0: Oo, kaya-kaya yan. Kahit isa-isahin mo yan.
2: Hindi kasi ano, yung unang, wala naman kasi ako ambisyon na mag-artista. Ah. Kasi, alam mo na, Bisaya. Tapos,
0: wala, Bisaya!
2: So, pareho niya. Tanaw ko ni Muday, lamig ay kamukanta. Sabi ko, bakit wala akong talent na ganyan?
0: Tuloy, bigay salamat to.
2: Kasi, di ba, sabi nga nila, pag Bisaya, magaling daw kumanta.
0: Kumanta,
2: oo.
0: Pero kumanta ka, di ba, Bisaya?
2: Hindi naman maganda. Di ba, sinali nga nila ako sa singgaling?
0: Oo,
2: nawala na ako ng racket.
0: So, parang may kasalanan pa pala yung singgaling sa'yo.
2: Ganun ba yun? Okay, ito ba, ati marunong ko magbasa ng lyrics?
0: Tama, pero ayun. So, nagsimula po kayo bilang isang?
2: No, syempre, ang kwento ko way back, layas lang din ako sa amin. Syempre, nagka-asawa ako, nagka-anak ako, lumayas ako doon. So, pumunta ako ng Maynila para hanapin yung...
0: Nakipagsapalaran.
2: Yes, na ang parang option ko is mag-Japan na lang ako. Then, nung nag-apply na ako ng Japan, uso kasi yung sexy star. That time, 2004 ata. Kasagsagan ng mga sexy stars. So, pinasok nila ako. Sabi na, eh, hindi mo mga kailangan umarte. Maghubad ka lang naman. Mga ganon. O, racket-racket din yan.
0: Ang taray, ha? Parang gusto mo mag-karaoke ngayon.
2: Oo, diba?
0: Parang, dito mapapasinggaling tayo dito.
2: Turn it sa mic nyo, ha?
0: O, diba? Parang mapapangay
2: naalala ako.
0: Ay! Ano na aalala mo, Miss Jana?
2: Painitin natin yung araw.
0: Yung pagpasok mo nga, talagang dumagdag ang ano eh. Ang pagiging summer, init na talaga. Oo. Pero ikaw nga eh, hanggang ngayon talagang standard ng pagiging isang unapologetic, no? Yung kumbaga, kung ikaw ay bibigyan ng isang biopic, yung iyong buhay, kung bibigyan natin ng title, ano sa tingin mo ang magiging title ng buhay mo?
2: Title ng buhay ko. Parang ano... Wala akong maisip.
0: Oo. Ito
2: siya, parang okay. Parang
0: wala akong maisip.
2: Yung title is Bahala na Gang. Bahala na Gang.
0: Bahala na Gang.
2: Go with the flow.
0: Ganong klase ka. Okay.
2: Parang ayaw nang humiling. Ayaw nang mag-expect. Kasi siyempre sa nadadaanan ko, parang ang hirap na lahat. Parang, kung ano na lang yung darating, parang ganun. Kung ano lang yung ibigay ni Lord. Kasi alam naman ni Lord kung ano yung kulang at anong kailangan. So, don't expect din. Kasi pag hindi darating, yun na magsisimula yung depression. So, bahala na. Parang ganun.
4: Go with the flow.
3: Napaka-flexible and adjust.
2: Totoo.
3: Kasi yung iba, pag nawalan ng trabaho, iba kaagad ang pakiramdam, nagkakaroon na anxiety.
2: Yes.
3: Sa kanya hindi. Pero tignan mo, kung saan dumarating yung trabaho sa kanya.
2: Yes. Parang marami namang resources. Depende lang sa'yo kung paano kagagawa ng
4: paraan. Perspective din.
2: Parang napaka-diskarte at maparaan ni Miss Kiana, ano? Ako kasi problem solving.
4: Ay, ayoko. Ay, magaling pala kayo nung nag-aaral kayo sa problem solving.
2: Hindi ako pumapasok eh.
4: At sa nagaan?
2: Kaya ako bumagsak.
4: Ay, sila.
2: Hindi siya pumapasok, pero hindi siya bumagsak.
4: Ang sarap.
2: Hindi ako na zero.
4: Oh, ayun ang mahalaga.
2: Oo, pati hindi ako nag-i-exam eh.
4: Ay, kamukha.
2: Parang first time pumaka-encounter na siya sa tao, hindi nag-i-exam na estudyante, pero pumapasak. Madiskarte ka talaga, Miss Kiana. Hindi ako studious ka. Pero mahilig ako mag-research.
4: Ah, okay.
2: Study ka. Oh, parang ganun. Yung pag nakikinig ako sa teacher, para akong naduduling at inaanto.
4: Para na-imagine kayo. Duling na.
2: Para mabored ka.
4: Okay.
2: Kaya so hindi sa akin yung studies.
4: Okay. So, kumbaga, diskarte sa buhay. Yun ang mas ano ka, mas magaling ka sa ganung bagay.
3: Okay, ano yung napaka-opinionated siya. If I remember right, meron silang show nun ni Arnel.
2: Yes.
3: And to think na talagang yung bantering, ang tindi ha, kayang-kaya
4: niya. Very spontaneous talaga. Kasi nga, sa dami na rin ng mga nagpagdaanan ni Miss Kiana. Ano yung talagang isang bagay na masasabi mong nagbigay ng lesson sa'yo sa buhay mo?
2: Naku, marami. Financially, emotionally.
4: Ahay!
2: Ang dami. Kasi siyempre, problema sa pera. Kasi hindi ka naman, pumunta ka ng Maynila, wala ka naman trabaho. At hindi naman stable lahat ng kapirahan, lakit-rakit lang. So, hindi laging Pasko, parang gano'n. So, mayroon talaga tayong, dumaan talaga tayong ups and down. And then, sa emotionally naman, syempre may mga jowa tayo na hindi tayo siniswerte, tapos pilit natin ilaban, parang mga gano'n.
4: Ilang beses ka na ba nasaktan pagdating sa pag-ibig?
2: Marami na.
4: Hindi mo bilang.
2: Pero ang mga relasyon ko naman, long term naman.
4: Ayun.
2: 4 years, 5 years.
4: Okay.
2: Pero sa year na yan, na ano, syempre dadaan ko talaga sa gera.
4: Ay!
2: Syempre mga bata yung mga karelasyon
4: ko. Kasi mahilig talaga kayo sa mas bata.
2: Yes.
4: Sa'yo.
2: Sure up.
4: Delicious
2: ka. Dumalay, yun pa lang, yung nag-a-adjust talaga.
4: Oo.
2: Wala eh. Parang kasama din kasi siya sa challenge.
4: Oo. Pero ang maganda doon, kasi Kudok Camps, di ba? So, hinahaba-haba ng panon, hindi pa rin siya sumusuko na makahanap ng the one na makakasama
2: niya. Ano din? Nagpahinga din ako. Nine years din akong single, parang by choice.
4: Bakit? Bakit mas pinili mong maging single that time?
2: Unang-una para makapag-ipon.
4: Ikaw ba tong tipo na pag nagmahal talaga, todo bigay! Bigay-bigay, ganon?
2: Bakla-bakla din ako.
4: Ay, bakla-bakla ang big. Ano yung pinakamalaking o pinakamatinding na ibigay mo sa isang lalaki?
2: Ay, ano lang na, motor lang naman.
4: Motor!
2: Ako umabot sa chismis na magbigay daw ng kotse. Ay naman yun.
4: So, motor ang pinakamalaking.
2: Motor lang, kasi kailangan niya that time dahil malayo yung bahay niya. Mahal daw yung pamasahe.
4: Para pati mahatid sundo ka, ganon.
2: Di rin. Sabi ko, utang yun. Sabi ko, hulugan to. Sabi ko, naku, 4 years, baka naman pagka fully paid ko na to, hiwalay na kami.
4: Dapat, hinabaan.
2: Hindi ko na, dinidili-dili ko nga.
4: Ganon din kahaba yung relasyon, no? Kung gaano kahaba yung
2: relasyon. Wala, yung parang ganon din. Parang nahulaan ko lang na, maghiwalay talaga kami.
4: So, naghiwalay rin kayo?
2: Oo, parang sumakit na yung ulo ko. Ako na yung, every time naman ako naman yung nakipaghiwalay.
4: Ako okay. Mm-hmm. So pag nakikipaghiwalay ka, binabawi mo yung motor?
2: Hindi naman.
4: Ah, hindi.
2: Yung mga ano lang, mga sapatos.
4: Ganun ka.
2: Wala lang, parang limot mo na, para matapos
4: hindi,
2: na.
4: Hindi, wala, mag-visit ka lang, nambi-visit ka lang.
2: Ah. Oo. Kasi pang forma niya yun eh.
4: Oo.
2: Pang gimmick niya yun eh.
4: Tapos sinaktan ka. So ikaw, sabi, yun ang way mo.
2: Sabi ko, pag ito makita ito sa gimmick, ang hupa rin ko lang.
4: Ganon! Ganon level!
2: Hindi, bata-bata pa rin ako nun. So hindi pa ako, parang maiti pa yung temper mo.
4: Oo, totoo.
2: So hindi pa masyadong malawak yung galit yung nananahit.
4: Oo. Pero paano ba? Ano ba klaseng ano, pagmamahal ang ibinibigay? Paano ba magmahal ang isang Keanu Reeves noon at ngayon?
2: Siyempre 100%.
4: Yes.
2: Ay, naman yung sasabihin na, ay, magtira ko sa sarili mo.
4: Ay, ganun.
2: Ano gagawin mo sa tira?
4: Ay, diba?
2: So, ikaw yung tipo ng babae na hindi ka nagtitira.
4: Oo, di siyempre, ano, out of love lahat yan eh.
2: Ibigay mo lahat. Mm-hmm. At kung hindi talaga kayo para sa isa't isa, at least wala kang regret. Saka wala rin siyang masabi sa'yo. Kasi sinayang mo, hindi mo binigay lahat.
4: Oo.
2: At least kung hindi talaga para kayo sa isa't isa, at least ma-realize mo na, eh, talagang hindi kayo para sa isa't isa kasi binigay ko na lahat eh.
4: Kumbaga walang mga what if, sa dulo-dulo, alam mo binigay mo lahat.
2: Oo. Kasi magre-regret ka lang eh, sana sayang, ginawa ko yun.
4: Totoo.
2: Kaya mahal mo yun eh, pinili mo siya.
4: So hanggang ngayon, ganong klase ka pa rin magmahal? Buhos kong buhos.
2: Sa ngayon, mula nung nakapahinga ako ng 9 years.
4: Dari nung may pahinga
2: na lang. Sarili na lang ako.
4: Ganun.
2: Ite ano, parang relax lang ako ngayon.
4: Relax.
2: Oo, lang. Hindi
4: kumbaga may mas kumbaga nararamdaman mo yung peace of mind.
2: Oo,
4: yung dito sa partner mo ngayon.
2: Oo, yung parang hindi yung dati talaga grabe ako magselo.
3: Parang napaka-possessive.
4: So ngayon, iba
2: so ngayon, ano na lang, kung sabi ko, isang beses lang, ayoko na agad. Kasi tuloy-tuloy na yan eh. Naranasan ko na yung mga ganyan na papatawarin mo.
4: Oo.
2: Kumari, may
4: mahuli mo.
2: Na nagsisinungaling, tapos patawad ka ng patawad. Hindi na mauubos yun. Tuloy-tuloy na yan eh. So sabi ko sa kanya, parang wala na ako hinahanap eh. Nagtatawa na ako, nagkaanak na ako. So okay na ako, masaya na ako sa ilang years na ako. Parang lahat nagawa ko na lahat ng kalukuhan. So hindi ko na, totoo yun.
4: Iba't ibang level ng kalukuhan.
2: Umbog sa ganun.
4: Mm-hmm.
2: So, pero wala naman mga bawal na gamot. Mga ganun. Hindi ko naman nasalihan yan. So, sabi ko,
4: kumbaga hinubog ko na rin talaga.
2: Sabi ko, isang beses lang na malaman ko na ganun. Ayoko na. So, ikaw, pag gagawin mo yun, ready mo na yung sarili na let go. Kasi, alam mo naman ng consequences na sinabi ko, isang beses lang.
4: Yun na yun.
2: Ako, ayoko.
4: Tapos
2: na. Game over na yun.
4: Okay.
2: Kasi, ibig sabihin, pag ginawa niya yun, gusto na rin yun. Diba? Kasi kailangan warningan mo siya eh.
4: Oo.
2: Para mag-iisip siya, gawin ko ba to? Kasi, pag malaman, okay na, hiwalay na.
4: Mm-mm. So, ganun ang pagkakaiba mo noon ngayon.
2: Oh.
4: Dati, puro ka bigay ng chance, kaya ubus ka na rin, diba? Kaya bigay toto.
2: Parang, idadaan mo na lang sa inom.
4: Oo.
2: Maglalasing-lasing ko, no? Ganon. Pero ngayon, hindi na nga ako minom. Puro negosyo na lang.
4: Wow! Puro negosyo! Ibig sabihin, hindi lang isa, hindi lang dalawa, pero more than two. Ano-ano mga negosyo to, Miss Diana?
2: May coffee shop kami. Mag-partner kasi kami. Kasi, business-minded din siya. Din nakasundo kami. So, medyo...
4: Oh, perfect match talaga.
2: Medyo matured naman na siya.
4: Mm-hmm.
2: As sa edad niya.
4: Gaano na ba kayo katagal, Miss Diana?
2: 2 years.
4: Wow! Yung mga ganyang bago-bago, di ba? Yan yung parang talagang kilig-kilig.
2: Di rin?
4: Ay, di rin.
2: Siya lang yun. Parang sanay na ako eh. Parang gano'n naman talaga yung ano, yung 1 year, 2 years.
4: Oo.
2: Parang level up hanggang magkasawaan.
4: Ay, gano'n.
2: Away na maglabasa na ng mga, mga totoo ugali.
4: Oo.
2: Tapos, syempre, nung una, lagi kang mabango. Lagi
4: naliligo.
2: Pagtagal.
4: Hindi na naliligo.
2: Abaho na. Oo. Pagpila na lang. Eh, ba't ang nangamoy ano? Parang magkapatid na lang.
4: Oo.
2: Kasi masyado ng familiar sa isa't isa.
4: Kasi magkasama
2: kayo. Ay, nagluko ka. Lumayas ka na.
3: Ay, yung first kupunan usap. Poster.
5: Match me with DJ Adoranti.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Match me with DJ Adoran.
4: Sa family ko, hindi ako yung parang namimiss ko sila. Ayoko nang ganun.
5: Bakit? Kasi yung personality mo lang talaga.
4: Oh, kaya kunwari, Pasko, New Year, basta mag-greet ka lang birthday.
5: Oh.
4: Pero hindi yung emotional ka na kailangan, hindi kumpleto na wala ka, hindi kumpleto, hindi sila makasama.
5: Oh. Ayaw mo, gusto mo happy, ano lang.
4: Wala na akong ganun.
5: Mm-hmm.
4: Parang mindset ko na sa sarili ko na malayo ako sa family. Pinili ko tong buhay na malayo sa kanila.
5: Mm-hmm.
4: Kaya tanggap ko.
6: Yun siguro maganda kasi wala kang mga attachment issues. Kaya It's so easy for her pag yung halimbawa merong karelasyon na ganyan, hindi siya ganun sobrang nasasaktan. Kasi alam niya kung paano i-handle
4: yung
6: situation, nakakapag-adjust ka agad siya. So, hindi talaga yung sabihin mo, kasi yun yung mas maganda eh sa ibang tao.
5: Mm-hmm.
6: Kasi kung sobrang umabot ka sa punto na mahal mo, tapos biglang mag-iisip
4: mawala.
6: Ka na mawawala.
4: Hindi mo kakayanin.
6: Magiging sensitive ka, magiging emotional ka, tapos pagkatapos sasabihin mo, magulit ka, after 1 year, babalikan mo na naman yung masasakit na nangyari sa'yo.
5: So, and definitely, mabigat siya sa pakiramdam, diba?
6: Kaya siguro, yun yung, kasi ibang mga, kahit iba natin mga celebrities, diba, pag ano, konting kibot, nawawala, bigla sa picture for reasons sasabihin, nagkaroon ng depression. Kaya tingnan mo sa kanya, wala kang mababalita ang tungkol na merong anxiety, may depression, merong mga possibility na ganito ang ginawa. Diba?
5: Oo, because maybe, Miss Kianes, sa dami na rin ng mga na-experience mo sa buhay, parang, kumbaga, every season, every chapter, meron siyang nakukuhang lesson, kaya by now, alam na alam mo na.
4: Parang nahinog na sa panahon.
5: hinog na.
4: Sa family ko nga, inaral ko yung medyo strong ako. Ibang tao pa kaya na hindi ko naman kadugo. Parang ganun. Hindi ko naman sinabi na hindi sila importante. Lalo na mapapanood yung boyfriend ko. Hindi ko naman sinabi na hindi importante. Parang niready lang ang sarili na whatever happened, hindi ako mababaliw.
5: Kumbaga guarded ka na talaga.
4: Siyempre mahal ko yun eh. Inaral ko lang sa sarili ko na tanggapin kung ano yung para sa'yo lang. Kung hindi para sa'yo, tanggapin mo pa.
6: Pero maganda pag mataas ang emotional quotient mo.
5: Yes.
6: Hindi mo kinakailangan na sasabihin mo mataas yung IQ. Definitely street smart.
5: Street smart.
6: Oh, hindi
5: it's definitely yung something na hindi natin natututunan sa loob ng paaralan, di ba? Oo. Kasi talagang ano to yung nabubuo yan, nade-develop yan through experience talaga. Pero ito, Miss Kiana, kasi marami talaga yung nagtataka. Well, mga nagtatangkang gumaya, sawit mo, di ba? Pero wala talaga. Meron, oo, wala maka-replicate nga eh. Kasi di ba, ikaw yan talaga, original ikaw yan. Ano yung sikreto mo sa ganyan? And talagang wala kang filter, fearless ka talaga. Kumbaga, direct to the point ka pag nagsalita ka, ganun.
4: Siguro sa akin lang, from the start, hindi, una-una, hindi ako gumagawa ng mga issue na or storya na hindi totoo. So doon ako lagi sa bumabase sa realidad ng buhay. Walang ano, hindi uso sa akin yung mga fantasy na parang ano, illusion. Parang nag-iilusion ka. Yung parang kung ano lang yung totoo. Then yung sa akin naman, yung kwento ng buhay ko, kung ano lang yung totoo, kahit i-judge ako ng tao, yan ang totoo eh. Kailangan kong harapin at tanggapin. So, pwede ka naman kung mali ako, pwede ko i-correct. Hindi ko naman sinabi nga tama ako o mali ako. Basta, ito yung decision na abot sa ano ko, sa sarili ko na gusto ko to. Ang pinaka ano sa akin priority is kung saan yung happiness ko doon ako.
6: Yeah, napaka-transparent, ano?
5: Oo!
6: Yung sugar-coated ang buhay.
5: Totoo. And I think isa sa mga secret sauce o, well, mga factors na kaya minahal siya ng mga tao is because walang filter. Kung ano siya, on and off tama, it's same. And yung mga tao, siyempre gusto nila yung mga and talagang nakaka-relate sila sa mga ganung no filter na celebrities. Kasi pag sinabi natin celebrity, sometimes may mga inhibitions pa yan. Yung talagang kumbaga, pag wala sa harap ng camera, iba yun. Pero si Miss Kiana, yun na yun.
4: Siguro, ano, lalo na ngayon social media. Tapos kasi silang ma-judge.
5: Totoo naman.
4: Parang, ah, mag-viral agad. Tapos,
5: oo.
4: Mayroon kasi silang iniingatang image eh. Na oo. Ano, na, di na natin sila masisisi, lalo na nag-i-endorse sila ng product.
5: Oo.
4: O hindi naman pwedeng mag-negative sila. Oo. So ako naman, parang, yun na yung sa akin, kung ano lang yung mayroon. Yung wala akong hinihingi, wala akong ini-expect. Kung gusto nyo ako, okay. Kung ayaw nyo ako, eh wala, hindi mo na ako mamamatay, di ba? Ako lang din naman magbubayad ng bills ko. Kailan ko kung ayaw nyo sa akin.
5: Parang ganon.
4: Sa mga
5: kamatsi. Oo, basta wala lang ako inaapakan tao.
4: Yun naman. Unang-una, nung nag-jowa ako ng bata, ang dami-dami ko naririnig. Gina-judge ako lahat.
5: Ang dami sinasabi.
4: Oo, kasi ako nauna yun eh. Ako nagpauso. Ang jumawa lang.
5: Ang dami-dami na ngayon.
6: Gaano ba, Miss Canaris, ang age gap niyo, if you don't mind?
5: Malayo. Malayo-layo.
6: Malayo-layo.
5: Eh. Mga ilang dekada ba ito?
4: Mga ilang.
5: Kasi mahilig ako sa 20s.
4: Kasi ano, mga, nung una, 22, ganun. Ay, nalagka-jowa ako, 19. Tapos, mga 5 years kami. Pangalawa naman, 19. Tapos, tumanda na sila sa akin. Parang so, ganun.
5: Pag tumanda na, exit na, ganun.
4: Hindi naman. Yung ano, yung, syempre, doon na yung mga 5 years. Doon na yung sinasabi ko na magkakasawaan. Kasi doon mo ma-realize, kung mahal ka, tatagal pa kayo. Tsaka, hindi mo rin maano, kasi may mga mag-asawa, hiwalay din, ilang years na, may mga anak, ganun din. Tapos sabi nga nila, ay, iiwan din yan kasi, ano, may edad na yung babae, tapos bata. Sabi ko, hello, may mga Miss Universe nga dyan, no? Mga beauty queen eh, naghihiwalay din. O anong reason nila, pareho sila magandang guwapo. So wala siya sa mukha, wala sa pera, chemistry. Kung hindi talaga kayo makasundo, lalo makasama kayo. Kung hindi na talaga kayo masaya,
5: bakit pipilitin siya?
4: Yung isa maghihiwalay talaga.
5: Oo.
4: Guys, sabihin pa nila na may mga anak para lang sa mga anak. Hindi, tatakas at tatakas pa rin yan eh. Oo.
5: Oo. Pero ngayon, masayang-masaya siya, Doki Dokam, sa kanyang love life. Kung meron kang message na gusto mong sabihin sa kanya, ano yun?
4: Isa lang naman sinasabi ko sa kanya, huwag sa panahon ko.
5: Ay! Kalabang!
4: Nagluko ka. Lumayas ka na.
5: Diba? Ay, ganun katindi. Ang ine-expect ko mga sweet messages. I love you! Wag sa panahon ko.
6: Paggabanta.
5: Oo.
4: Hindi na paplakita na rin kasi ako dito. I love you, I love you.
5: Ay, ganun.
4: Oo, kasi pa I love you, I love you. Tapos pag mag-aaway, malutong na mura. Diba? Parang hindi rin ako. Magagalit niya siya sa akin kasi siya yung clingy. Lagi siya ang gusto mag-I love you, I love you.
6: Napaka-transparent. Pag-
4: diba? Diba?
6: Hindi na nakakatuwa sa'yo kasi walang complexities ng buhay. Diba?
4: Yes.
6: Pag sinanong mo, kumbaga sa'yo sa Sockman, anong relationship, di ba sasabihin iba, it's complicated. Sa kanya, hindi.
4: Wala. Ganon si diba? Dinyana. Tapos na mag-message sa I love you, parang, tapos, nag-aaway lang din naman.
5: Pwede ka nag-I love you sa kanya.
4: Nag-I love you naman minsan. Siya kasi yung mahilig. Siya yung mas, kasi yung weakness, ang weakness ko kasi yung sweet.
5: Oh. Ay, ako mag-sweet sa'yo.
4: Hindi kasi ako sweet. Masyado kasi akong brusko. Yung parang hindi ako clingy. Okay. Hindi rin ako, hindi rin ako sweet na tao. Pero alam ko yung responsibility ko. Oo, niya responsibility ko na mahalin siya, ikikira siya lahat-lahat. Siya naman clingy. Oo, yan ganyan masarap sa mga bata eh.
5: Ako, ayan na nga, nagkakabuking na tayo masyado. Pero ito, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga chikahan at kulitan, thank you very much, Miss Kiana, for sharing. And talagang very true na true ang kanyang mga ano ramdam na ramdam namin kung gaano siya ka-sincere at genuine sa kanyang mga story. Ano? Siyempre naman, hindi magpapakabog ang perlas ng silang ngayong araw. Oo. Meron tayong ninandang pa-chicha and pa-drinks naman para naman busog tayo while nagkukulitan, syempre. Kaya naman, perlas ng silang, boys!
4: Paso!
5: Para alam ko yan, di ba? Parang narinig ka na namin dun. Uy, maraming maraming salamat talaga sa perlas ng silang.
4: Ay, namit ko yung may-ari. Ang guwapo.
5: Ang guwapo, no?
4: Nandun, no?
5: Diba?
4: Ang guwapo,
5: ang guwapo pag nag-smile, no? Diba? At napaka-generous talagang may kumpleto sa meal, eh. Hindi ka, hindi, walang tuwang ang gutom natin dito. Maya't-maya bubusugin talaga tayo. May mga pamerienda.
6: Hindi ba malaman, eh. Diba? Nung pagdating na pagdating, parang, ano ba ito? Ang dami talaga.
5: May fiesta.
4: Fiesta.
5: May na regular na dito. Lagi tayo dito kasi ikulit yung guest namin. O, diba? Ayan na. May mga pamerienda muli tayo. Pasok
4: wow!
5: Ay, ang guwapo ng waiter.
4: Ay, o.
5: Diba? Ayun! Ano to? May pa-drinks tayo dito.
4: Uy, ang linis. Nakagloves talaga siya.
5: Diba? Perfect na perfect. Oh, perfect na yun kasi summer mainit. Yes. Yung mga ganitong klaseng mga inumin. Mm-hmm. Pampaalis ng talagang init. Oh, may pa-fries. Oh, kompleto. Habang tayo ay nagsiksikahan dito.
4: Ang haba ng exposure ni Kuya.
5: Thank you very much. Maraming maraming salamat. Oh, ayan. Miss Yana Hago.
4: Yes.
5: Kumain ka lang dyan. Uminom ka dyan. Kung anong gusto mo. Yes. Oh, i-follow natin mga kamatchies ang Cafe Botanica PH. Oh, nandito po yan sa loob ng perlas ng silang. Yes, excited na ba kayo mga kamatchies? Eto na nga, sinimulan na natin sa chikahan kasama ang nag-iisang Miss Kiana. Pero hindi pa natatapos dyan, Miss Kiana, samahan mo kami kasi meron kami ditong matchmaking na gagawin.
4: Feeling ko marami.
5: Martagulan ba to?
4: Martagulan ko,
5: tapos feeling ko marami kang masasabi dito.
4: Ay,
5: eh.
4: Ay, ito ba yung mga lalaki, mga sinungaling?
5: Magkakaalamanan tayo dito pero itutuloy natin yung kulitan with Miss Kiana. Pero this time, syempre, samahan nyo muna kami sa nagbabalik na paandar na minahal ng ating mga kamatchies, ang Mix and Match. Syempre, dito sa ating kilig-kulitan, alam nyo na to ha, kasama ang ating Heart Hunter na magbabahagi ng kanyang kuwentong pag-ibig. Aba, syempre, pinapasaya pa natin siya with the matching mga ipapakilalang Cupid sa magpasiklaban sa pagpapakilig sa kanya. Uy, magpapasiklaban sila ha. Abangan mamaya yan.
4: Oo. Okay.
5: Syempre, with the guidance pa rin ng ating with the ever always pretty Doki Doc comes and kasama natin Miss Kiana. Yes, at dapat talagang ma-impress sila sa mga pa-challenge. Kaya naman huhusgahan nila ha ang ating mga Cupids kung sila ba ay kabog or dabog. Ayan na, huwag na nating patagali pa, ipakilala natin ang ating Heart Hunter na siya po ay isang tourism student. Ooh, 21 years old, very young. Please welcome Francine Marie!
0: Oh!
5: Hi. Hello, Francine! Sige, maupo ka muna dyan.
0: Hi! Mga ano,
4: ipa-perlas ng sila.
5: Grabe, ipa-perlas. Bumati ka muna, Francine!
7: Hello po sa mga kamatchi dyan. So... ayan po, maghahanap na ako ng love life.
5: Ah! Agad-agad yan. Agad-agad, ah. Oo, hindi naman siya pupunta dito ng ganun-ganun lang, di ba? Maganda yung very transparent, parang si Miss Kiana, di ba? Alam niya kung ano ang gusto niya.
7: Hinahanap niya.
5: Oo. Yesterday.
7: So, anong hinahanap mo? Pera, o? Love.
5: Agad-agad.
7: Siguro po, ano?
5: Pwede rin mang boost kung gusto mo. Diba? Wala mo sama kung pera and love, ba? Diba? Sa panahon ngayon, natataasan ang lahat ng mga bilihin. Okay.
4: Nahirapan siya magsagot.
5: Ah, relax ka lang. Damhin mo ang hangin. Ibulong mo kay Miss Kiana tapos ibubulong niya sa akin. Ayan, sige. Relax ka lang, Francine, at damhin ang hangin dito sa perlas ng silang. O, diba? Tamang chikahan lang tayo at mas ikilala.

0: na magsagot.
1: Ah, relax ka lang. Damhin mo ang hangin. Ibulo mo kay Miss Kiara tapos ibubulo mo sa akin. Ayan, sige. Relax ka lang, Francine, at damhin ang hangin dito sa Perlas ng Silang. O, diba? Tamang sikahan lang tayo at mas ikilalanin natin siya. Miss Kiara, kung meron kang gustong itanong, how, hindi kita pipigilan dyan in si Doki Doc Camps. Kung anong okay. maisip mong itanong, pwedeng-pwede yan, diba?
0: Oo.
1: So 21 years old ka pala.
0: Oh, 21 years old.
1: Bagus?
0: Oo.
1: Kailan yung last na relationship mo?
0: Actually, no boyfriend since birth.
1: Ay, taro! Wait lang, virgin? Lagot ka, yun sa nalagtanong si Art. Okay, virgin daw.
0: Yesterday.
1: Yesterday, today, no. Yesterday, once more. Okay, pagbigyan lang natin.
0: Mm-hmm.
1: Pero 21 virgin.
0: Virgin,
1: bakit NBSB? Ita, by choice?
0: By choice po talaga. Kasi feel ko po ngayon sa mga lalaki ngayon, parang nantitrip na lang po talaga.
1: Diba? Nantitrip na lang. Parang nag-agri silang dalawa doon. Napaka-GMC ng ano. Bakit mo naman nasabi nantitrip? Eh, hindi mo pa nga na-try.
0: Tama. Nag-try pa ako makipag-usap. Tapos, na-it's a prank ako.
1: Nag-ghosting ba? Nag-ghost ka?
0: Opo. Yung first ko po na naka-date. I mean, usap. Poster. nakakahiya parang day 2 na utulog.
1: Na utulog ka? Bakit? Paano mo nalaman?

0: poster na po yun.
1: Ah. Anong maipapayo mo doon, Miss Yana, sa mga ganong klaseng
0: ano? Kung na-experience mo siya, sa social media ka naghanap ng ano, ng kadate. Oh. So ngayon, na isipan mo na maghanap ng kamatch dito, tamang-tama.
1: Tamang-tama. Oh, perfect.
0: So, wala nang alam na. Wala nang pusher dito.
2: Wala nang.
1: Parang iba yun. Pero totoo, kasi ngayon talaga, hindi ko naman nila lahat, but it's really a risk, no? Yung talagang makikipag-relasyon ka or makakakilala ka ng someone sa, well, online. Pero hindi ko nila lahat, ha? Kasi may kilala ko na may nakilala rin online, pero nagkatuloyin sila. Matagal na.
0: Oo.
1: Pero meron din talaga na sadyang naaatim nilang manloko online. Mm-hmm. Iba yung identity nila, mm-hmm. 'di ba? So ito ang tanong ko. Ano yung hinahanap mo sa isang lalaki?
0: Ala. First po siguro yung ano, God-fearing.
3: Attitude nila po yung God-fearing.
1: God, di ba sa fairy godmother? So, sa simbahan ka dapat. God-fearing, oo.
0: Next is, siguro yung soft-spoken kasi medyo barumbado na ako. Pag barumbado pa, wala na talagang mangyayari.
1: So, kailangan isa lang
0: yung
1: barumbado?
0: Soft-spoken daw.
1: Eh, paano? Karamihan naman ng mga soft-spoken bading.
0: Sige, wala talaga sa filter. Magsigawan na lang. Hindi na lang ako sa barumbado.
1: Hindi kasi ano, hindi sa bagay, mga qualities kasi hinahanap niya. Sige, ano pa?
0: Ano pa? Siguro po yung...
2: Sa physical aspect.
1: Yun.
0: Physical.
2: Sa physical. Kasi, alam nga sabi mo, hanapin mo
1: ka. Oo.
2: Ba? Hindi naman.
1: Maliban na lang kung yung talaga
0: physical,
1: gusto mo.
0: Physical. Gano'n ka, ano?
1: Ano yung mga gusto mo pag sa tiningnan mo, anong gusto mong maganda sa kanya?
0: Actually, hindi po talaga ako na tingin sa physical kasi halos lahat ng nakakausap ko, zero eh.
1: Ano yun?
2: Zero ang tura?
1: Natari na na! Sorry, parang hirap na na.
2: So... Zero face? Grabe yung zero face. Wala mo lang mong
1: 0.5. Sige, mayroon chinito.
0: Yun,
1: oh, gano'n.
0: Moreno.
1: Yun.
0: Matangka, gano'n. Yung physical na, ano, yung parang doon ka na-attract. Basta po mas matangkad sa

0: Tapos, utu-utuin lang ako kaya.
1: Ah, bula-bulahin ka lang niya. Mabilis ka mauto. Yun
2: may team. Ayaw mo na maitim.
1: Maitim, maputi, mahaba buhok, ganun.
0: Siguro,
1: tall, dark.
0: Preference ko yan. Tall, dark, and handsome.
1: Hindi
0: na yung handsome eh.
1: Basta bulos na lang. Mala Richard Gomez pala.
2: Yes.
1: Meron pa rin at meron yan. Diba? Tingnan mo nga si Miss Yana na talagang in love ngayon. Nakahanap ng kanyang the one.
2: Actually, meron talaga tayong match galing kay Lord eh.
1: Totoo.
2: Kaya wala siyang oras, walang panahon kung kailan. Darating at darating kaya pili mo siya hanapin. Oh.
1: Ayun. Yeah. Perfect naman pala
2: diba?
1: Yan.
2: Pero sa ngayon, syempre nag-effort ka, diba?
1: Ang ganda ng aura.
2: Nako, hindi kami
1: kailangan makahanap.
2: Totoo. At hindi kami papayag na hindi mo irarampay ang outfit mo ngayon. Dahil talagang I love it. Talagang yes. Very summer ang atake na. Irampa mo nga yan. Meron ka lang dyan pamalakas ang music para yes. Naman mairampa ni Francine sa ating mga kamay. Kasi ang kanyang talagang pangmalakasang outfit, kumiti ng...
1: Opa!
2: Meron ka ba siyang pang-modeling? Masaan ang lakad?
1: Hawak mo ang beat.
2: Siya na yung tumugtog.
1: Pa-TikTok dyan.
2: Sige, iikot mo lang dyan sa harap. Para naman...
1: Ayan!
2: Ka ng, ano
1: na?
2: Makilas...
1: Grabe, nag-iinit lalo.
2: Diba?
1: Akala ko ako.
2: Hindi na pagkarating mo. Akala ko ako na yung mapainit.
1: Dumidagdagan pa.
2: Dumating pa siya. Dagdag na. Sabi may ari.
1: Pagdagdag natin may cute ba dyan?
2: Napatawa to yun. You own her. Ayun o. Grabe. Oo. Nakita nyo na. Yan na ang ating heart hunter mga kamatsis. Pero talagang I feel like ang tanong, ready ka na bang makakilala ng bagong inspirasyon, Francine?
0: Sobrang ready na po.
1: Wow.
0: Pinagdantang ko
2: itong
0: araw na to.
2: Oo nga.
1: Laban na laban ka ngayon. Ayan ako. More kwentuhan pa tayo. Siyempre, kasama pa rin ang ating heart hunter.
2: Doki Doc Camps, anong say mo dyan?
3: Alam mo, kumisan, mas masarap yung sabi, kasi iba sobrang bata, agad na nag-expect na kailangan magkakaroon ka agad ng love life, ganito. Pero siguro, it always comes to a point na there's always a right time.
1: Mm-hmm.
3: And the right moment. Yeah. And para kay Francine, siguro ito na yun.
1: Uy! Amen!
0: Lord, you began in a
3: time. Habang lalakad siya, nakita niyo yung glow.
1: Diba
3: kasi iba hindi mo makikita yung certain na glow na talagang, parang, maglakad lang siya, makikita mo na talagang parang na-exude yung beauty.
1: Yeah.
3: So, siguro,
1: hopefully, makilala natin. Miss Kiana, anong say mo dyan?
2: Di sa edad kasi niya 21, nag-adventure lang yan
1: nag-experiment
2: pa lang yan. So, ano lang yan, parang, gusto lang niya ma-experience magkaroon ng boyfriend. No. Hindi pa naman yan seryoso eh.
3: Hindi na ako pa yun. Hindi, ang pangit naman kung sasabihin mo na pag nag-boyfriend ka ngayon, yun ay mapapangasawa mo, diba?
2: Oo. Kasi yan ang mga mindset ng ibang bata eh, na parang langit na sa kanila yung boyfriend
3: kaya
2: nila.
3: Kaya pag na-frustrate.
2: Last na to, parang yan na yung... yung pag mawala yung lalaki, mawala na rin sila. Wala na rin yung silbi sa buhay. Parang ganon.
3: Ubus na ubus.
2: Enjoy life lang yun. Part lang yun ng teenager life. No?
1: Oh, 21
2: years old.
1: 21 years old, very young.
2: Ako nga, kinasal ako 17 eh.
1: Ano nangyari?
2: Kinasal na ako.
1: Paano nangyari yun?
2: Di,
1: bawal ba yun ah?
2: Oo nga, pero inano nila yun eh. Parang hindi ko alam kung bakit natuloy
3: yun. Baka fake yun. Marriage yun.
2: Hindi naman. Kasi mayroon naman ako hindi nga pwedeng makasal ako sa iba eh. Kasi kailangan i-anal muna ako. So, ibig sabihin legit yun.
1: Oo.
3: Kasi siguro before, hindi naman kasi napaka... yung higpit to the point. Kasi ngayon, pag sinabi mong 21, kailangan may consent ng parents, kailangan papakitang ebidensya. In fact, ako, naalala ko, lolo't lolo ko, nung kinasal sila.
2: Akala ko kinasal ka rin ng 17
3: years ako. Ako, 27 ako nung kinasal ako.
2: Mm-hmm.
3: So, nung kinasal yung mga, before ha, yung mga sa early 1920s, 30s, ang mga age ng kinakasal nun, 15, 16.
0: Okay. That time na.
3: And walang problema sa kanila, pero ano yun, hindi siya na, hindi nagkakaroon ng annulment, or no, wala pang mga ganung proceedings.
2: Ibang-iba talaga noon sa ngayon, 'di ba? Pero ngayon,
0: saka wala ka pang malay noon.
2: Masyado pang bata yung ano, isip, wala pang muang.
0: Hindi ko alam 'yun kung ano yung marriage life kasi virgin pa kasi ako noon.
2: Okay.
0: So hindi
2: anong edad 'yun?
0: Oo, nga 17 nga. Kaya nagpakasal ako kasi nga 'yun nga yung virginity na ano.
3: Di, kasi 'yun yung parang pamantayan parang, before eh.
0: Oo, dati. So, ngayon, wala na eh. Pagalingan na.
2: Pagalingan?
0: Anyway,
2: oo.
0: Siya, 21.
2: 21.
0: So, wala pa na masyadong ano yun.
2: Siguro, ano, inspirasyon. Maghanap ng inspirasyon ng magpapangiti.
0: Yeah.
2: Kaya, malalaman yan, ha? Malalaman natin yan. Pero, syempre, kasama pa rin natin ang nag-iisang Miss Kiana at ang ating heart hunter na si Francine, of course, with DocuDoc.com.
4: Sinabi niya po yun. Sabi niya, sana ako na lang yun.
2: Awww! Oh, may nakatingin, Doki Boy.
0: May tawag dyan eh.
2: Anong tawag
0: dyan? Abangers.
5: Best me with DJ Anna Ramsey. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
6: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
7: Pilipino.
8: Bigla ang gastos.
9: Bagong
10: plano. Bagong negosyo.
11: Buti na lang. May sabuata na may beer.
8: Sangla.
12: Personal loan. Jewelry.
13: Negosyo loan.
14: OFW.
15: At motor loan.
8: Basta loan.
16: Sa Cebuana.
17: Good ka.
8: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Match me with DJ Adoran.
2: Kahawig ba? May pagkakahawig. Akala ko may kahawig na ex mo, Miss Kiana. Ikaw talaga.
0: Yare!
2: Oo. Pero Jeffrey. Ano bang, what's the right, ano?
0: Job.
2: Okay, job. Jeffrey, ano bang pinagkakaalbalahan mo sa buhay-buhay?
4: Ano po, may konting business po kami.
2: May
4: multi tsaka takoyaki po.
2: Ay, business-minded din. Oh.
4: Pero pag wala pong, ano, pag wala ko sa, ano, nagtitaping po ako.
2: Ah, okay. Ah. So, umaacting-acting din siya, Miss Kiana.
0: Talent.
3: Entrepreneur.
2: Oh, diba? Ikaw ba, kasi si Francine, tinanong namin kung ano yung mga gusto niya sa isang babae. Ano ba yung hinahanap? Ah, sa lalaki, ikaw, ano hinahanap mo sa babae?
4: Simple lang po, ano, yung, ano lang, may sense of humor.
2: Mm. Ay, parang si Miss Kiana, no?
0: Parang si Kiana.
2: Ikaw pala!
4: Ayun, may sense of humor.
2: Baka tayo magkatuloy.
0: Ah! Ikaw na lang! Mali!
2: Okay, gusto mo yung napapatawa ka?
4: Opo. Hindi naman ako tumitingin sa physical appearance ko. Basta ano.
0: Ay, pareho sila.
1: Pareho sila.
0: Papangitan ba dito?
4: Ay, hindi naman po. Parang,
0: ako guwapo talaga hinahanap ko eh. Kahit anong mangyari.
1: Kahit masama ugali.
0: Eh, basta.
1: Basta guwapo na lang. Basta
0: unahin. Oo, basta guwapo.
1: Yun ang priority, no?
0: Okay.
1: So, hindi ka tumitingin sa panglabas na anyo. Ang importante sa'yo, napapatawa ka. Ano pa?
4: Basta ano po, ano lang po yan eh. Kumbaga yung itsura po kasi, plus factor na lang yan.
0: Oh, ay, galing naman. Eh, pero tingnan mo si Francine. Siguro ano, yung itsura daw, pwede namang paritoke.
1: Totoo! Oh, ang dami na kasing ano ngayon.
0: Ang ikon lang siya, paganda yun yung jowa.
1: Pwede rin naman yun. Wala rin masama doon.
0: Basta mabait lang.
1: Oh, kasi ang ugali kasi hindi na yun na ano yun, nababago.
0: Hindi maritoke.
1: Hindi na maritoke, di ba? So, ikaw, tingnan mo si Francine, ano ba yung nakikita mo ko sa kanya? Kung i-rate mo siya, 1 to 10, 10 being the highest, ano ang score niya?
0: Wow, may score.
4: 9.
1: Wow! Perfect, ah!
0: Ang taas! Nine. Bakit 9?
4: Ano, parang kalog siya.
1: Kalog?
4: Oo. Oh, yun ang importante kasi pag ano.
1: At kulang ng 1. Kasi bakit ano, may 1 pa, no?
0: Walang kalog.
4: Kasi po, ano, seryoso po ako eh. Kung bila, parang opposite. Parang gusto ko, funny girl.
1: Oo. Parang mahirap patawanin si Joffrey eh. Hindi siya nagbasa-basta nag-i-smile.
0: Parang may ganyan eh, yung opposite attract. Parang,
1: ay, nag-a-attract. Parang,
0: sa amin din, yung sa boyfriend ko. Siya yung set ako yung, ano.
1: Yung pero, yung, may spark.
0: Oo.
1: Diba? May connection.
0: Kasi kung hindi siya sweet, ayoko rin.
1: Dali ka usap dito.
0: Kasi ano eh, yun nga yung hinahanap ko, yung wala sa akin, yun ang hinahanap ko.
1: Tama. Oo, para yun ang pupunuan. Yes. Parang gano'n.
0: Kasi kung joker na siya, tapos ako, lagi ako nagpapataway, ang gulo namin, parang na kami nasa comedy bar.
1: Comedy bar ang atake din yan. Oo. Okay. So, ayan na. Ikaw ba, Joffrey, ilang beses ka nang na-in-love?
4: Marami na po eh.
1: Ilang, ha? Ay, mga gano'ng kadami.
0: 28 years old, ilan naging girlfriend?
4: Hindi po, yung serious po, tatlo po.
0: Tatlo na. Tatlo.
1: Pag hindi kasama yung serious.
0: Oo, yung 50-50.
1: Oo.
4: Ano po eh, pag alam kong ano, parang hindi siya consistent, tinitigil ko na rin.
1: Ikaw na mismo ang huminto.
4: Oo, kasi parang ano lang yun, parang aksaya lang ng oras.
0: Oh,
1: ilang taon yung pinakamatagal? Ilang taon yung pinakamatagal?
4: 6 years po, yung pumunta po ako.
1: Ano, seryoso talaga.
0: Ilang taon nag-jowa ka, 12?
4: Hindi po, ano, 21 po ako nun.
0: Ah? 21. Oh, kasi 28 siya, so 6 years.
1: Gusto ko yung nagmamat ka ngayon, ha?
0: 22. So yung 22 na yun, mayroon pa siyang dalawang karelasyon noon. Na seryoso.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tinawag ni Yurka na nag-
1: Oo. So bata, 21 years old, which is edad ngayon ni Heart Hunters, Francine. Mm-hmm. 21 years old ka nag-start na mag-jowa.
4: Yes.
1: So ano nangyari? Bakit yung 6 years natapos?
4: Ano ba? Actually, ano po ako? Ex-abroad.
1: Nag-graduate
4: ko lang nun, tapos work na agad sa ibang bansa po.
1: Okay, so natapos dahil magiging LDR?
0: Long distance.
4: Parang ano, hindi ako ma-check. Parang yung trust ko.
0: May trust issue.
4: Ala lang. Oh, oh. Parang, hindi. Buo yung tiwala ako sa kanya. Kumbaga, parang hindi ako ma-check. Hindi ako, ano, puro work talaga.
1: Okay.
0: So, anong nangyari?
1: Nagkaroon ng cheating?
4: Parang, ano po. Opo, nagkaroon ko ng cheating.
0: Ikaw o siya?
4: Siya po.
0: Yung babae.
1: Paano mo nahuli? Sige.
0: Oo.
1: Pero ka ba?
4: Friends of friends po.
1: Okay. So, sinabi na merong iba.
4: Hindi, may, ano po, may video po talaga.
1: Hindi ka na pwede magsinungaling. May pa, ano na eh.
0: May ebidensya.
1: May ebidensya.
0: Ako, hindi naman marunong yung lalaan ng babae na yun. Napabidyo pa eh.
1: Isa na nang paturo sa'yo.
0: Oo, hindi mo ako kinontak.
1: Ay, mali. Oh. Okay, so ano din?
0: Masakit yun ha, pag yung lalaki ang niloko.
1: Ay, ganun ba yun?
0: Kasi, para natataihan sila.
1: Iniipot. May term na ganyan, iniiputan.
0: Ay,
1: bawal ba yung tayo? Iniiputan. Oo, may ganyang term eh, di ba? Naririnig natin yan. So, paano mo nahuli? Nakita mo na meron siyang kasama ka, holding hands? At paano yung eksaktong senaryo na nakita mo?
4: Bali yung, ano po, yung friends po namin, yung close friend po namin na babae. Nag-call sa akin. Sabi niya, huwag kang bibigla. Kayaan mo yan kasi nandiyan ako sa ibang bansa. So,
0: pero sure ako yung nagsumbong sa'yo, may gusto sa'yo yun.
1: Ay, parang may ganyan ka.
0: May ganyan.
1: No. May ganyan. Babae ba to?
4: Pwede po. Okay. Marami sinabi niya naman po niya.
0: Oh.
1: Ay, parang may ganyan ka rin.
4: Tama story, po si, yung, si ma'am. Kasi yung sinabi niya po yun, sabi niya, sana ako na lang yun.
0: Oh.
1: Ay,
0: may tawag. Tingin po, kasi may tawag dyan eh.
1: Anong tawag dyan?
0: Abangers. Nag-aabang na nag-iwala.
1: Abangers. Ganito, may mga nangyayari talagang ganyan. Abangers. Yes. So, naging kayo ba nitong babae na ito?
4: Uy, kasi... Dumotype? Pangat yung parang napilitan ka lang.
1: Rebound. Yung, ano, yung parang rebound.
4: Gusto ko yung talagang gusto mo talaga. Hindi yung parang... Natutunan mo lang kasi mabait siya. Hindi pwedeng ganun. Parang ayaw ko ng ganun.
1: Tama.
0: Buti na lang.
1: Oo. Kasi unfair, magiging unfair din naman kayo sa isa't isa.
0: Tsaka lesson na rin yun sa babae.
1: Oo.
0: Na hindi, huwag ka nang makialam. Kaya mo siya kung kailan niya mahuli.
1: Oo.
0: Hindi yung manggagaling pa sa'yo. Tapos, may gusto ka pala, kaya ka nagsumbong. Parang
1: gano'n.
0: Kung sa ano pa may
1: motibo.
0: May hidden agenda siya.
1: Okay.
0: So, hindi siya sincere.
1: Parang ano, may hugot ka dun, amis.
0: Kasi masamay kasing ganyan.
1: Meron talaga, meron. Okay, so ano yung talagang biggest takeaway mo yung natutunan mo sa lahat ng mga nakarelasyon mo na alam mo this time, eh, dadalhin mo talaga sa susunod na magiging karelasyon mo?
4: Siguro po, yung ano, huwag magmadali. Kumbaga, check background muna.
0: Ay, para nag-open ng trabaho.
1: Wait, background, makasama ito, ah.
0: I-check mo muna.
1: I-check nga natin.
0: Oo.
1: Oh, pero totoo, kasi talagang kung makakakilala ka ng isang tao, lalo na completely ano stranger kayo sa isa't isa, hindi yung mga recommendation ng mga friends mo. Ang hirap din kasi talagang magtiwala. Sa panahon ngayon, syempre na ang dami ng, alam mo yun, nag-fake ng mga identity nila na hindi naman pala sila ganito, ganyan. Importante na i-search mo talaga. Totoo.
3: Oh, malaking factor yun. Kasi merong iba na nakakalungkot dahil pag yung na-discover na yung pala may mga mental health issues, tapos ikaw yung magiging excess baggage mo sila, ikaw pa yung magiging burden mo pa sila, tapos hindi mo alam dahil kasi sabihin ganun, i-threaten pa na, sige, pag hiniwalayan mo ako, ganito ang gagawin, di ba? Yung mga ganung klase. So, talagang siguro, importante rin, hindi lang siguro tawag dun eh, background check, pero more or less, kilalanin mong maigi.
0: Oo. Totoo. Siguro, nakakatulong din pag ipakilala ka na sa parents. Kasi, ano, alam mo na yung bahay, kilala mo na yung
1: pamilya.
0: Oo. So, yung factor, isang factor din yun para makuha mo yung trust ng lalaki. Oo.
1: Tama. Totoo. So, take it slow, wag magmadali. Yon ang kanyang biggest lesson. Okay. Thank you very much for sharing your story, Joffrey, ha? Maraming salamat, mga kamashis. Yan ang ating Cupid number one. Eto na agad-agad. Kilalanin natin ang Cupid number two natin. Siya po ay 25 years old. Please welcome Jester Bastara!
7: Hello!
1: Jester, Jester.
7: Jester.
4: Jester.
1: Jester, okay. Okay, Jester, ayan, papakilala ka sa ating mga kamachis and of course sa ating North Hunter na si Francis.
7: Sige po. So, ayun, bago magpakilala, tanggalin ko lang yung
1: mask.
7: So, ayun, ako nga pala si Jester Bascara. So, 25 years old, currently model po and also student, working student po.
1: Bakit iba yung
0: bakit yung parang ikaw ang heart hot service yan. Hindi kasi ano siya magsalita eh. Parang ito kasi mahiya eh.
1: Magkaiba sila ng personality.
0: Siya naman o, may mga PR. Parang ano siya, anong tawag nito? Good vibes.
1: So bad vibes
0: siya?
1: Bad vibes ba siya?
0: Hindi, ano naging low eh.
1: Ay,
0: yung parang mababa.
1: Mysterious. Ganon ang effect ni Joffrey.
0: Gusto nga niya, patawanin siya eh.
1: Okay, tama. Okay. So, si Jester Joffrey. Puro J. Okay, Jester, ikaw ay estudyante at nagtatrabaho bilang isang model. Paano mo na pagsasabay yun?
7: Sa akin po kasi time management eh. Napaka-importante po. At saka siyempre, kailangan niyo po talagang aralin na mabuti yung ginagawa nyo. Kasi kagaya po nun, kasi ngayon po yung take-up is computer engineering. So, medyo mabigat din po siya. So, ayun po, time management, tsaka kailangan din po ng dedication talaga sa ginagawa nyo.
1: Tama. May time ka pa bang jumawa?
7: Kaya naman po, gawa ng paraan. Kailangan lang po talaga ng discipline.
0: Kung gusto, maraming paraan.
1: Tama!
0: Hindi pwedeng busy. Cannot be rich.
1: Tama! Gagawa ng paraan kahit gaano ka-busy ang isang tao kung gugustuhin niya.
0: Yeah.
1: Diba? Pero ikaw ba, Jester, ano yung hinahanap mo sa isang babae naman?
7: Sa akin po, gusto yung ngayon, mabait. At saka, syempre, yung, ano eh, yung malambing, kasi pagod ka na sa trabaho, sa school,
1: alam
7: mo yung malambing. Kahit di ka, ano.
1: Baka naman gusto mo katulong.
0: Mabait, tapos pagod sa trabaho, o abasahin kapag dating. Pagsahin, lalaba, o.
1: Kumpleto pala, no? Hindi pala nag-jowa, naghayo pala ng kasambahay.
0: Kasi wala akong naririnig sa kanila yung physical muna. Kasi, di ba, every time andun tayo sa realidad eh, ma-attract ka physically muna.
1: Hindi talaga mauuna.
0: Kasi malalaman kung mabait, pag matagal na kayo magkasama.
1: Kasi pag nakita mo yung isang tao, alam mo, nakita mo siya, hindi mo na makikita kung anong kalooban niyan.
0: Diba? Makikita mo ba lapay-lapay niyan? Diba? Hindi mo makita yung kalooban.
1: Totoo. Okay, sige. Panglabas na anyo, ano yung hinahanap mo sa isang babae?
7: Sa akin yung ano eh, gusto talaga yung chinita ko.
1: Ayan! Chinita daw! Chinita daw!
0: Hindi ako nilagyan dito eh.
7: Ayun po eh.
1: Pili ko dalawa yung cupid sa yung heart hunter talaga.
0: Okay. Kaya mo, pag hindi ka mapili, ako bahala.
1: May ganun na.
0: Ay, di ba 20 minutes ka 20?
1: Oo, diba?
0: Pasok ano?
1: So kung hindi ka mapili, at least abangers.
0: Oh yeah, abangers.
1: Abangers pala to.
0: Hindi na kagad yung standards. May nakita na kanina eh.
1: Diba? Okay. So yun, chinita, ano pa?
7: Ayun, at saka gusto rin yung morena.
1: Ay,
7: yun.
1: Morena?
0: Ay,
1: yes,
0: sa mga, bababad na ako sa araw nito. Kasi ako nag-isali.
1: Bigla naging morena, no?
0: Okay, morena.
7: At saka yung sa height po, yung hindi po kami sobrang difference, siguro mga, kasi ako 5'10 po, siguro mga 5'6, 5'7.
1: Ay, sige nga, tingnan natin. Tayo ka nga, Francine, tsaka si Jester. Ay, tingnan nga natin kung pasok. Ay, kasi sa panga!
0: Nakahis naman siya.
1: Nakahis! Pero mas matangkad ka pa rin. Ay, in fairness, pasok sa panga ito. Okay, thank you very much. Model. Tapos, gusto niya mas
0: model.
1: Model. Oo, at mas matangkad. Okay. Pero ikaw ba, kasi model ka, so exposed ka sa mga beautiful people.
0: Yes.
1: Diba? Ikaw ba eh, nagkaroon ka na ng jowa before?
7: Yes po, nagkaroon na po ako ng tatlo po.
1: Wow. Tatlo rin!
0: Yes. Parang age of 25, ha? Tatlo.
1: Okay. Okay. Okay. Puro sir, ang konti daw eh. Yung mga kuya, ang konti naman daw.
0: Yung bilang lang, tatlo.
1: Ay, so yung iba.
0: Mayroon kasing seryosohan eh. Mayroon din
1: bakit gano'n?
0: Ano, pang overnight lang, gano'n.
1: May gano'n na.
0: Kaplastikan po ba tayo? Di ba may mga pastime lang?
1: Okay, so hindi yung isasama.
0: Oh, alam ng mga lalaki kung sino yung siseryosohin nila at sino yung kinabukasan ni Huyo.
1: Ah,
0: alam nila yan.
1: Alam ng mga malalaki.
0: Lalo, so, yeah, lalo na pag nakilala lang sa somewhere.
1: Over the rainbow.
0: Diba?
1: Over the rainbow. Okay, so hindi mo na sinasama yung mga ganon.
7: Totally wala po. Di,
1: ay, wala
7: di po kasi ako umiinom. So, ayun po. So, ayun, adik na po. So, yes.
1: Good boy siya.
0: Meron pa lang ganyan?
1: Diba? Yeah. Meron.
0: Meron.
1: Hindi pa nga health buff kasi.
0: Siguro sa family nila, environment kasi yan.
1: Yung upbringing.
0: Oo. Meron talaga. Hindi nagiinom yung tatay o mga
7: yes. Kapatid. Ano po, may pagkamamas boy po kasi ako. Kaya
1: ay, matagal mag-mature dyan. Ay, nako. Ang tagal. Tapos, yung ano pa mag-decide yung anak siya o saan.
0: Oo.
1: Ganun yun. Pinigurado talaga siya. Oo, ano, ganun.
0: Ganun yung perception mo, pagmamas boy. The way siya magsalita, di ba? Parang, ano, parang baby talk.
1: Kasi, baby talk!
0: Hindi, yung parang ma, ganun. Kasi, ano, kasi sa mama, mama's boy, mama's parang malambing sa nanay. Kasi,
1: baby, sa tlong karelasyon mo, ano, dapat upon the approval pa ng mami mo.
0: May approval?
7: Hindi naman po. Bali, yung mom ko naman po, buti naman, kung sino ipakilala ko, okay naman po sa kanya. As long na, makikita niyo na po talaga na mahal din po ako.
0: Ayun.
7: Ganun po.
0: Pinakilala mo agad?
7: Sa akin po kasi kinilala muna po namin isa't isa. Pero kasi
0: bago may pakilala sa mama mo.
7: Yes po, kaso nga lang po, may mga immaturity time po kasi na dumating din po kami. Kaya,
3: So, ano yung pinaka naging reason doon sa pinaka mahabang naging karelasyon mo kung bakit natapos?
7: For me po talaga, immature po kami that time. Kasi that time, parang grade 11 po ako nung nagka-relasyon
0: ako. O, diba? Naka-25, naka-3.
3: Oo. Sobrang bagay. Sa mga 18, 17.
7: Yes po. Kasi that time po, is nag-work na rin po ako. By the, parang age of 17. Kasi nag-iwalay ng parents ko. So, ayun, kailangan ko po talaga mas maging mature.
0: Tumiskarte. Oh, yes. Wala mga masoy kasi wala na pala siyang dad.
7: Yes.
3: Ayun. Okay, so immaturity ang naging reason. Pero ngayon, kung magkakaroon ka ng partner ngayon, ano yung something na talagang hindi mo nagagawin noon? Kasi kumbaga, biggest lesson mo from your past relationship.
7: For me, siguro yung time. Siguro, gagawin ko talaga ng paraan. Kasi dati talaga parang nababawasan ko yung time eh. Parang minsan hindi kami nakapakita because of work din, tsaka school. Pero ngayon siguro kasi pag gusto mo talaga may paraan.
0: Yeah.
7: Naniniwala po ako dun.
3: Totoo naman.
0: Mm-hmm.
3: Kailangan ng oras. Kaya nga kung wala kang oras, huwag ka nang jumawa.
0: Oo.
3: Kasi di ba yung partner mo, maghahanap talaga yan ng oras mo. Pero
0: commitment kasi yan eh.
3: Yes, commitment. Hindi ba rin nagjowa ka tapos hayaan mo na lang for the sake na
0: kung kailan mo lang maisip.
3: Ay, hindi pwede yun. Oo. Pero, sa mga taong busy, meron at meron din talaga na nakakaintindi sa kung ano yung ginagawa ng partner niya. Kaya importante rin na may understanding. Ano kaya almusal nila?
0: Ay! Ang daming pasta!
7: Grabe yung bongo, no? Siguro nakakaistop doon ng tao. Pero yung puso ko yung napaistop mo.
10: Match me with DJ Adam Ramsey. Everyday, may chance manalo ka Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luminaire at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters, trade details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. PDTI Fair Trade Permit Number FTEB256600 Series of 2026. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
12: Ang oras, 3:39.
13: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
14: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
10: Match me with DJ Adderick.
3: Meron dyan, ang ganap, syempre gagawa ng isang kilig action. Ang Cupid, habang papalapit kay Heart Hunter, habang papalapit, syempre aantayin ang cue ni Doki Dok Camps na freeze at magpo-freeze si Cupid sa harap ni Heart Hunter ng 15 seconds! Patagalan ng atake, patagalan ng nungin ang tipigan ng bawat isa. Eto na, game na ba kayo? Game na sila. Ready na?
7: Ready na po.
3: Ready na. Okay. Let's start with Cupid number 1, Joffrey. Ayan, chemistry check pala ito. Tingnan nga natin ang titiga ng mga... Tingnan natin kung anong action ang gagawin ni Joffrey. Titingnan natin kung paano niya talaga mapapangiti si Heart Hunter Francine. Tapos si Dong, mag-cookie siya kung kailan niya gustong i-freeze. Let's go. Parang alayo na
0: pagkasyado.
3: Ay, teka naman. Gano'n ka kulong?
0: Ay, naku.
3: Gano'n ka kulong?
0: Sige pa. Sige pa. Sige pa. Lapit pa konti.
3: Konti pa. Naku, ano kayang almusal nila? Sa bagay, dito nga pala tayo kumain sa Cafe Botanica.
0: Konti pa, no? Kulang eh. Kulang.
3: Kung nag-ano sila, pag-dipta pa yung dighay nila mamaya, good luck na lang.
0: Oo.
3: Kasi ako nag-dipta pa, kaya ayoko dumighay.
0: Konti pa.
3: Ano ka, Kulimus?
0: Sa
3: ay! Isang
0: pa! Wala ba eh? Wala ba? Dapat at least mga 6 inches kasi yung ano yung
3: layo. 6 inches?
0: Eh, wala
3: eh. 4 inches?
0: 4 pa daw!
3: Kasi pa!
0: Sige pa!
3: Ayan na!
0: Matutuling na sila.
3: Matutuling na.
0: Ready?
3: Freeze!
0: Okay, count
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
15: 12, 13, 14, 15!
1: Yan! Happy boy!
0: Ito si number one.
1: Nako mga kamatchis, i-comment yung anong sa inyo dyan. May naramdaman kayong nag-spark? Ganon, nag-chemistry ba kayong naramdaman? I-comment kayo yan dyan.
3: May
1: nabinig ba music?
3: Yes!
0: Parang natutunaw si girl.
1: Nag-melt siya, o diba? O, eto na. Tingnan naman natin kung paano mapapangiti ni Heart Hunter, si Heart Hunter ni Cupid number 2. Let's go.
0: Sumobra ng ilang
1: segundo yun. Oh, grabe.
3: Ay, ang dami mo namang titik for today's video.
0: Parang masaya si girl.
1: Napangiti eh.
0: Oh, napangiti.
1: Ano ang magiging reaction mo naman, John Francine, sa mga titigang moments mo with the Cupids?
3: Kay Cupid 1 muna.
1: Ah, sige.
16: Kay Cupid 1, masyado siyang seryoso eh. Parang okay. Gusto kong suntok eh.
1: Ay! Bakit ka mag-ganon?
16: Iba yung tisig niya sa akin eh.
1: Na para bang?
16: Na para bang manununtok na talaga sa tayo.
1: Seryoso kasi siya. Very mysterious, pa-mysterious.
0: Kaya gusto nga niya yung may ano, sense of humor.
1: Yes. Okay, with Cupid number 2.
16: Ay, Cupid number 2 naman.
1: Ay, tignan mo. Ay, smile ka agad.
0: Parang ano mo doon?
16: Ano po siya? Ano siya? Soft.
1: Soft? Saray.
0: Paano mo na hard, di ba?
16: Soft siya ito hard.
1: Ah, ayun. Balance lang. Paano mo nasabi na soft siya?
16: Mahinhing po siya eh. Parang very soft-spoken na.
1: Ay, humanda ka sa nanay niya. Sabay ganon. May pa-hard, may pa-soft. Pero complete, kompleto ricados kasi yes. Balance lang.
0: Yes.
1: Sa puntong ba ito, may pumupuntos na ba sa puso mo ngayon?
0: Mm-hmm.
1: Huwag mo munang sasabihin, pero sa tingin mo, may mas umakabante lang.
16: Parang pantay lang sila.
1: Kasi nga first challenge pa. Nahirapan pa siya. Nako, nabitin yata tayo sa titigan ha. This time naman ipagpapatuloy natin ang kiligan at kwentuhan. More pa challenge pa tayo para mas makapili si Francine. At ang portion na to ay tatawagin nating naaamoy mo ba yun? Ano nga amoy nila? Pero ima-maximize natin ang lahat ng mga senses natin. Sa morso na to, kahit amoy ang paandar, tatayo ang ating Heart Hunter at tatabihan nyo, sabay kunwari, maaamoy nyo siya. Sabay tatanungin nyo naman kung anong pabangon niya. Saka naman kayo hihirit ng pick-up line kung ano sa tingin nyo ang amoy niya. O may pa-example pa tayo, Miss, anong pabango mo? Sasagot si Heart Hunter ng, Victoria's Secret, bakit? Saka naman babanat ang hindi, amoy future kita.
0: Wow!
1: May ganon! Tingnan natin kung anong baon nila, ha? Okay, magbigay kayo ng tigtatlong pangmalakasang mga ganyang klaseng pick-up line. Yes! Okay, let's start with Cupid number 1. Tingnan natin kung hanggang ngayon hard pa rin siya. Let's go, Cupid number 1! Tayo, tayo! Tatayo kayong dalawa. Ayun, oh. Ang tapa ni Francine, ano? Ay, ang lalim ng ano?
4: May alak ba yung first? May alak ba yung first? Kasi nalalating ako sa'yo eh.
1: Ay, nalalating. Wala, utu-utu daw siya. Madali pa naman siya.
0: Isa pa daw.
1: Oh, one more.
0: Lapitan mo naman.
1: Lapitan mo, para naman.
0: Pagkakataon mo na yan.
1: Uy!
0: Libre na naman. Libreng amoy eh. Di ba? Ang saliig
1: oh. Ayun.
0: Nakilikili, amoyin mo.
4: Wala na talaga, only one.
1: Only one lang. Oh, isa lang ang baon ni Cupid number one. Oh, tingnan natin. Thank you very much.
0: Thank you.
1: Tingnan
0: thank
1: natin you. Kung magpapatalo si Cupid number two. Thank you, Joffrey. Jeter.
0: Amoy muna. O, oh, diba?
1: Amoy ulam. Nita pa? Charot.
7: Ayun, grabe yung bumaman, oh. Siguro nakaka-stop na lang tao. Pero, yung puso ko yun na pa-stop mo.
1: Ay, may acting yun, oh. Nakita mo yun. May ganun siya. May ganun, eh. May pa-acting. Oh, may baon ka pa?
7: Ito pa, so... Ito nga po. Sir, may display sa kwarto ko araw-araw.
1: Wow! Ay, display lang to.
7: Display. Yes, po.
0: Di ba gagalaw eh?
7: Ay, ayaw mo ba?
1: Sorry, hindi ko mapipigilan ng mouth.
0: Display nga.
1: Display.
0: So, ang hirap naman yung parang trophy girlfriend yun.
1: Ba? Hindi, sa bagay kung mas eh, kung di-display mo minsan yung di-display mo, di pa parang nilalaro mo
0: din. Hindi mo ba ganun eh? Hindi mo ba gano'n?
1: Ay, dilipat. Dilipat mo, no?
0: Dilipat ko naman, may alikabok na yan.
1: Tama, lilinisan.
0: Yeah. Ah! Naitawid ko, ah.
1: Nailaman mo yun. Oh, sige. Next, may baon.
0: Ay, tatpal, dami ba?
7: Ngayon lang po, dalawa
1: yung lang po. Yung lahat, o. Umangalawa, parang pa ka naman nilagi si Cupid number 2. Umefort. Oh, thank you very much sa mga amuy-amuyan ninyo dyan na session. So, ano magsasabi mo dyan? Naalala yung mga previous episodes natin na sinasabi natin napaka-importante na amoy.
0: Ay, yes! Yes.
1: Pag nag-exude ng pheromones, lalo na sa mga kalalakihan, it can be an aphrodisiac. So talagang para siyang natural na gayuma yung amoy ng mga kalalakihan. So siguro dito kasi ang inamoy ay ang babae. So ang hirap para sa isang lalaki na magsabi ng totoo. Ako naniniwala ako na hindi totoo lahat ng sinasabi. Kasi tapos tamang-tama yung sinabi nga ni Francine na ang dali akong mabola. Kasi kumisan, lalo na kung merong killing factor na sinasabi, parang lahat pang paniwalaan mo eh. Di ba, hindi ka aabot din sa punto na parang, hindi totoo yan. Parang ganun. Ay, parang sobrang elation yung nangyayari. So, siguro pagdating sa ganyan, dito, pwede pa rin natin masabi na half-hearted pa rin yung kanyang mga choices for reasons na hindi lang naman kasi sa pang-amoy. Unless, talaga mabaho, talagang reject yun.
0: Yung iba yung singa.
1: Yung parang walang ligo.
0: May ano,
1: yung supra. Yan, siguro,
0: wala pa nakit yung amoy, ah. Nananapak.
1: Ay, hindi mo na kinakailangan magsabi pa kung ano pa i-react mo.
0: Makikita mo na sa mukha.
1: Ikaw na ilalayo, eh, yung mga ganun. Pero dito kasi, sometimes, dito mo makikita how a person respects another person.
0: Para hindi ma-offend.
1: Oo, diba? Napansin mo yung respeto pa rin pinapakita na. In fact, dun sa kanina ng paglapit nila sa isa't isa, ayaw nilang yung you cross the line. Kasi, siyempre, baka pag...
0: Still, meron pa rin dapat.
1: Meron pa rin na hangganan na hanggang dito lang. Mm-hmm. Kasi ayoko naman sasabihin na basis ako.
0: Oo. Yung personal space, kailangan nandun pa rin.
1: At kung hindi, kayo iba ka magkaroon din ng mga kaso. So, yung tinatawag na, di ba? Ay yung space law, isang space law, na kinakayagan na yung ito hanggang dito ka lang. Pag sumobra ka dyan, pwede mo talaga, pili mo nababasis ka, pwede mo talaga
0: reklamo.
1: Ayun. How about you, Miss Kiana? Ano naman say mo sa mga naganap na mga pa-challenge sa ating mga bisita?
0: Ayun na, cute lang. Bagay lang din sa mga edad nila.
1: Naalala mo ba yung edad mo nung ganyan ka?
0: Ay, wala akong ganyan.
1: Ay, wala akong ganyan. Talaga.
0: Hindi ako dumaan sa teenage life.
2: Direkta ka na agad.
0: So wala akong pa-cute-cute moment.
2: And it's not too late naman para magpa-cute moment.
0: Ayun nga, hanggang ngayon pa-cute pa rin.
2: Yes! Kaya nag-cute yung pa-cute. Tama, diba? And masarap din, aminin mo, masarap din sa feeling ang magpa-cute at pinagpapa-cute na ng talagang taong mahal mo.
3: Siguro yun yung essence ng ano eh, ng hindi lang pagkakaroon ng sense of humor. Mm-hmm. Kasi kumisan pag nagpapa-cute ka, sometimes it's one way, flirting is not really yung sabihin mo na talagang you're somebody na sasabihin, ay ano yan eh, ibang klaseng babae yan. Mm-hmm. Hindi. It's one way for you to be able to attract somebody.
2: Mm-hmm.
3: Kaya alam, nasa sa inyo kung paano mo ginagawa yun. Kasi iba talaga, hindi marunong. Hindi parang marunang na parang bastos ang dating. Oh, pero merong iba na ang galing-galing talaga.
2: Magaling magdala kung papaan.
0: Parang nature ata yan, Dok. No?
3: Yes,
0: totoo. Kasi, di ba, like mga, ano, mga hayop. Oh, di ba, mayroon silang pa-cute sa mga meals. Mayroon silang kanya-kanyang way. Paano sila mga nakaka-attract sa mga meal, ano nila.
3: Totoo yun.
0: Kaya sa tao din, mayroon din tayong way na paano tayo magpa-attract kung mayroon tayong
2: tama.
0: Type lang.
2: Okay. Ikaw ba, Miss Kiana, paano yung way mo? We wanna know kung paano ma-attract.
0: Siyempre, ano yun eh, sa mata.
2: Titigan.
0: Yung parang iparamdam mo sa kanya na type mo siya.
2: Ayun. Oo, halimbawa, nasa isang lugar kayo na nakita mo yung isang lalaki na parang type na type mo, kaya lang paano mo ibibigay yung signal na gusto mo siya?
0: Di, ganun, kasi mararamdaman nila eh na lagi siyang tinitingnan, parang mapalingon na, ay, tali na po ito nakatingin sa akin. So, ano mo rin, kung ano yung reaction niya, na malaman niya na kanina ko pa siya tinitingnan. So, kung titingnan ka rin para magpakita din siya na may gusto din siya sa sa'yo, magre-react din siya eh. Mm. Pero pag dead ma siya,
2: alam mo na yun.
0: Dead ma bears, ay, move on ka na eh. Next!
2: At least early stage nakita mo, wala siyang pakialam.
0: Kasi naniniwala ako, yung moment na yan, hindi na babalik. Hindi na kayo ulit magkitaan or taga saan siya.
2: Uh-oh.
0: Hindi mo naman pwedeng, ay, anong Facebook mo?
2: Mm-hmm.
0: Kasi parang klarong-klaro na yan na ikaw na talaga yung ano.
2: Kunting pakipot ng pakipot.
0: Okay. So kung hindi mo ginawa, tapos nag-uwian, sayang, hindi ko na ano.
2: Maulay mo
0: kung na type ko, paano ko kaya mahagilap ulit yun?
2: Doon ka diba? Ngayon maghahanap ng paraan.
0: Kasi di na maulit yung moment na yun. Nandun na kayong dalawa.
2: So sa'yo, para sa'yo, okay lang na ang babae ang unang gumawa ng move?
0: Oo, okay lang. Basta hindi lang OA na talagang inulod-lod mo na yung sarili mo doon.
2: Diba? Yun talaga, no?
0: Walang mali doon.
2: Lalo ngayong modern times, yeah. Na talagang very open na yung mga babae. They don't want to waste their time na pag may gusto sila, talagang ipaparamdam nila doon sa guy na gusto nila. Because, syempre, ayaw nila magkakasaya ng oras and gusto nila magkaalamanan if it's a yes or a no.
3: Actually, ito yun. Kasi body language speaks for itself.
0: Yeah.
3: Sometimes, kumisan pag-flip ng hair mo, yung mga ganyan-ganyan.
0: Yeah.
3: Yung mga ganyan. Tapos at the same time, yung ano, how you spread your legs. May mga...
2: So ano ba dapat ang tamang pag-spread ng legs?
0: Kumari may type.
2: Spread your legs.
0: Kung may type talaga, buka.
2: Hindi naman.
0: Paano?
2: Pag may type ka, bubuka mula. Ganun sa'yo.
3: Alam mo, sa nung panahon ng mga Kastila, sabi nga nila... Panahon pala ng mga Kastila, it goes with the fan. Kasi di ba lahat doon na noon, wala namang aircon noon sa pamaypay. So, kung paano mo hinahawakan yung pamaypay from left to right, from yung kung pagtakip lahat, may mga ibig sabihin noon. So, yun yung magpapahiwatig na may gusto ka doon sa taon yun. Tapos, nung pagdating na ng gantong mga pagkakataon, di syempre kasi nung panahon ng mga, ano na, ng era ng after the Japanese time, ano naman eh, di ba? Talagang nanliligaw, naghahanana, nag-effort talaga ng todo-todo.
2: Mm.
3: Pero this time kasi, syempre, pumapasok na yung sinasabi natin mga body languages, napaka-importante na alam mo rin yung signals.
0: Yeah.
3: Kasi kung talagang torpe ka, at hindi mo pinapansin yung mga sinyalis na yan, ay naku, manahimik ka na lang talaga.
0: Sabi nga na, antay mo yung lalaki kakatok sa'yo. Oo. Eh, wala naman, wala nang ganyan.
2: Walang kumakatok.
0: Ang kakatok sa'yo yun, naniningil, diba?
2: Nagbebenta na kung ano-ano. Iba.
0: Kaya nang kakatok, eh.
2: Kaya nga, sa mga gustong magka-jowa, you have to be open,
0: yes.
2: Then. Yung mga gustong-gusto ng magka-jowa, tas pray ng pray na gusto magka-jowa, ang tanong, lumalabas ka ba?
0: Mm-hmm.
2: Nakikipag-mingle ka ba?
3: Kaya kahit sabihin mong, in God's time, kung hindi ka lumalabas, ay, wala
2: sasabihin sa'yo ni Lord,
1: iha o kaya iho, dasal ka ng dasal pero lagi kang nandyan sa bahay. Lumabas ka naman.
0: Oo, so, para makakilala ka, di ba? Mm. Pero let's ask Francine, ikaw ba may punto ba sa buhay mo na ikaw ay ikaw ang unang umaksyon dun sa taong gusto mo?
16: Wala po. Parang more on sila po talaga.
1: Mm.
0: Wala din
1: pero
0: masama.
1: At least nagre-respond ka. I mean,
0: habulin.
1: Paano, di ba merong ibang tao na pag nakita mo palang negative na kaagad?
16: Mm-hmm.
1: Di ba? Meron naman yung talagang parang good vibes naman pero nahihiya ka. So, paano yung approach mo pagdating sa ganun pagkakataon? Kinakusap mo ba or you ignore yung mga ayaw mo?
16: Sobrang bihira ko po kasi mag-entertain. Mostly po talaga ignore. Tapos, magreklamo ko kung bakit wala akong jowa. Yun pala talaga.
1: Ah, so talagang, alam mo na rin pala. Alam mo na rin pala. Bakit hindi ka nagre-reply? Or sadyang hindi mo lang trip? Or hindi mo siya type?
16: Ako po kasi, ayoko po mag-entertain. Tapos, hindi po ako ready. Baka makasakit lang po.
1: Which is good din naman, diba?
0: Ano ba yung ready sa'yo?
1: Paano ka ba
0: nagiging ready?
1: Yes.
0: Paano mo malaman na ay ready na ako?
1: Oo, i-define mo yung pagiging ready mo. Dapat ba ano ka na para maging ready ka? Stable, you have a stable job, kailangan ba ganito yung laman ng bangko mo bago ka maging ready? Ano yung mga ways na
3: meron bang sinasabi magulang mo na kailangan
1: ganitong edad? Oo, may ganun bang specifics?
16: Kay mami po, no pressure naman po. Tsaka hindi naman po siya may fit sa akin. Ano lang po talaga, choice ko lang po. Parang feel ko po magiging ready ako next week.
0: Later.
1: Later?
0: O na, mauwi na siya eh. Mapili na siya eh.
1: Mauwi na siya. Di mo pwede mapili?
0: Mapili mo na.
1: Oo, tama. O magkakaalamanan tayo later.
0: So we are so blessed na makasama ang owner and manager ng napakagandang lugar na ito, mga kamatchis ha, ang Perlas ng Silang. Yes, we have here Sir Aaron De La Cruz. Bumati po kayo sa ating mga kamatchis.
17: Okay, magandang hapon sa ating mga kamatchis na nanonood at nakikinig ngayon dito sa ating programa.
0: Uy, sir, thank you very much sa pag-welcome sa amin dito sa napakagandang lugar.
17: Maraming salamat po. And thank you for allowing us na syempre makapag-promoting kayo at makasama namin kayo ngayon dito.
0: Actually, alam nyo mga kamatchis, diba, chinichika ko nga sa inyo na sobrang ganda dito, sobrang sasarap ng mga pagkain. Pwede yung dali ng buong pamilya nyo kung may jowa ka dyan, mag-date-date kayo dito, diba sir?
17: Syempre, tama po yan.
0: Tama. And balita ko, meron pa daw kayo ditong mga bubuksang amenities. Ichika mo yan sa mga kamatchis natin.
17: Ayan, kagaya nga po last year, nag-open tayo ng ating Christmas Village. Pero ngayong taon po, 2026, mas palalawakin po natin yung area para dun sa ating bubuksan na bagong Christmas Village this coming Vermont. And meron din po tayong mga i-open na bagong activity, kagaya po ng rose picking. Tapos, before kasi nakapag-try na tayo ng strawberry picking, so ngayon naman magka-try tayo ng ibang activities na paniguradong magugustuhan ng ating mga bisita.
0: Nako, for sure yan. And napaka-presko dito, mga kamatchis. Oo, ang dami niyong makikita sa umaga. And ngayon sa gabi, mas ma-appreciate niyo din yung mga lights. Sobrang ganda, perfect pang family bonding, ba? Diba? Sir, para sa kaalaman ng mga kamatchis natin, magkano po ang entrance fee dito?
17: Ayan, ang entrance fee po ng Perlas ng Silang ay around 200 pesos para po ito sa mga adult. Para naman po sa mga discounted rates, kagaya po ng senior citizens natin and PWD, meron po tayong rate para sa kanila which is 160 pesos. Tapos, kung halimbawa naman po, meron silang kasamang kids na below 3 feet, that's free na po yun.
0: Uy, bongga yan ha. Sobrang sulit na kasi sobrang laki nito. Gano'ng kalaki yung size nito, yung location, sir, yung area?
17: Ang Perlas ng Silang po ay meron tayong 3.5 hectares na
0: wow
17: na land area. Then, meron pa tayong undeveloped na 1 hectare, which is yun yung bubuksan natin sa mga susunod pang taon.
0: Ayun, naku. Kung naikot nyo na dito, meron pa kayong something na i-look forward dahil meron silang mga bagong pasabog na for sure talagang magugustuhan natin, mga kamatchis. So, saan po namin pwedeng i-follow, sir, yung mga page ng Perlas ng Silang?
17: Ayan, pwede nyo pong i-follow ang Perlas ng Silang sa aming mga social media account. Meron po tayong Facebook, Instagram, and TikTok.
2: Ayan, and bukod nga po dito sa mga nakikita nyong napakagandang lugar, eh syempre, winner na winner ang food dahil, sir, ikwento nyo sa amin, meron ding restaurant dito. So, yung mga mag-iikot-ikot, hindi sila magugutom dahil ang daming mga pwede nilang i-try na pagkain.
17: Ayan, hindi lang po pamamasyal yung pwedeng gawin ng ating mga bisita dito. Siyempre, meron din po tayong cafe at restaurant. Nandiyan po ang ating restaurant na si Mirasol Garden Restaurant, which is nag-offer po siya ng mga Filipino food. Nandiyan naman po ang ating Cafe Botanica para naman po sa mga gusto mag-enjoy ng mga light snacks and light meals.
2: Uy, sabi ko sa inyo, kung food trip ang hanap nyo, perfect yan talaga dito dahil marami kayong pwedeng pagpilian, mga kamachis. At hindi lang yan, pwedeng-pwede rin ang Perlas ng Silang sa mga private events. Tama, sir?
17: Tama po yan.
2: Oh, ayan. Kayo nang mag-uusap, sister, kung anong deal nyo dyan.
17: Yes po.
2: So, before dito, may mga events na like, may mga weddings na ba dito, yung mga private companies na nag-e-events, so open kayo sa ganun?
17: Yes po, very open po ang Perlas ng Silang sa wedding, birthdays, corporate event, debut, yan. Open po tayo para dyan.
2: Open. Kanina may nakita ko nagpo-photoshoot dito kasi nga perfect talaga. Pang photoshoot, pwede, no? Allowed naman, sir.
17: Yes po, photoshoot, prenup, any kind of shoots po. Pwede
2: so, dito. May additional bayad ba yun po ganun?
17: Yes po, meron po yan.
2: Pero sulit na sulit kasi makakailang layout ka dito sa dami ng mga makikita mo at mapapasyalan mo, diba, sir?
17: Tama.
2: So, ayan, for more inquiries, mga kamatchies, dahil alam ko talaga, mapapavisit ka dito at lumalabas to sa FYP ko talaga, sir, kasi nga ang dami ng mga nag-vlog-vlog at isa na ako doon. Muli, maraming salamat, Sir Aaron. Maraming salamat sa pag-welcome po sa amin ng Team Match Me dito sa Perlas ng Silang. Follow na, mga kamatchies! Thank you, Sir Aaron!
17: Thank you so much!
18: Match Me with DJ Anna Ramsey.
19: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Everyday Panalo sa Cebuana Luwalhier. Araw-araw, goods ka! At Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan!

0: question habang nakatingin sa ating heart sponsor. Ay, ready kaya sila sa pa-summer ano natin? Challenge. Parang na problema yata si Cupid number 1.
1: Nakadalawang red velvet cake po.
0: Ay, ayo, oo. Kasi ang sarap ng red velvet talaga dito.
2: Batak.
0: Para parehas naman silang batak. So, magkakaalamanan tayo. Let's go, Cupid number 1. Ang gagawin mo ay... naiinitan ka.
2: Ay, saan ng tubig?
0: Oo, sabay iinom ng tubig. Ay, kailangan meron tayong magandang pa-background music dito.
1: Tapos yung tubig, ano?
0: Ay!
1: Mabahay!
0: Sige nga, tingnan natin habang siya ay tumatapless. Tama-tama kasi summer ngayon eh. May mga, yung mga guys talaga, lalo na pag nasa beach, sa mga ganitong yung ano, may patapless.
2: Kung sabihin mong, di ba, yung iba galing sa mga marathon, yung mga tipong mga five, tapos di ba may pawis sa pawis.
0: Oo, tapos ibubuhos nilang gaan. Tignan natin kung anong gagawin ni Cupid number one mamaya pag dumating na ang tubig. Yung tubig talaga ang magdadala dyan.
1: Yes.
0: Oh, sa bagay ngayon kasi ang init-init, 'di ba? Kailangan uminom tayo ng tubig mga ka-match.
1: Actually, yung ano, yung maganda ang katawan. Bonus na 'yan eh.
0: Ah, bonus. Oo. Na. Ikaw ba bukod sa gusto mo 'di ba gwapo?
1: Mm-hmm.
0: Yung katawan hindi ka masyadong after doon sa
1: hindi kailangan may abs. Hindi masyado kasi kung gusto mo yung maganda katawan, hindi mo naman gusto mukha.
0: Ay,
1: parang ganoon. So kahit mahirap pag-mask yung gwapo tapos mahirap i-mask.
0: So kailangan mas gusto mo.
1: Mas gusto ko yung gwapo. Tapos o bahala na siya, mag-gym ba siya, or
0: pwede naman mo-workout yun.
2: Totoo, kasi sometimes there are a lot of people na masyadong pinapahalagahan yung katawan nila. To the point na parang narcissist ang dating na parang, for them to attract others, yeah. Parang gano'n. Huwag naman yung gano'n.
0: May pa-water na tayo. Wow. Thank you very much.
2: May yellow pa.
0: Yes. Eto na. Nag-iisip si Joffrey kung paano ko ba to, kailangan maano ko to maibigay ko 100%. Okay, ready na our music? Ay, horror pala.

0: Ganun pala uminom ng tubig pag naiinitan. Ay, tumutulo. Ganun pala yun.
1: Ayun na lang yung warin.
0: Isa po na, ay, dalawang butones na lang. Ay, siyempre, hindi na ilit. Ang ilit. Ay,
2: Hindi ko alam kung anong gusto niya talaga. Pero siguro feeling ko, hindi naman nag-

0: Hindi naman na, hindi naman ni required kumbaga sa kanya kung maganda lang.
1: Hindi siya yung katawan. Primary requirement.
0: Yeah. Yeah. Ako, i-rate mo sa 1 to 10, yung kanyang
2: ano?
0: 8?
2: Bakit 8?
0: Bakit nga ba?
2: Naka-side view po yung...
0: Pag-umarap!
2: Oh, ano?
1: Sige, para ano yung i-average?
0: Pag-galawin
2: mo yan.
1: Sige, oh, yeah.
0: Ay, may flex rin mo.
1: Oh, na-flex!
2: Para nabawasan ng 1.
0: Naging 7?
1: Pag-talikod, sa talikod, talikod.
0: Pag-talikod, pag-talikod.
2: Pag-5 na lang.
0: 5 na lang.
2: Nakalabas yung
0: review. Yan o.
1: 8 plus 7 plus 5, 20. 20 divided by 3 is equal to
0: 2. Ito naman si Jok ang ating mathematician.
1: 6.6.
0: Na lang.
1: 6.65.
0: Oh, ang human calculator natin yan. Thank you very much, thank Cupid you. Number 1. Talagang game na game siya, pero same, very seryoso pa rin siya.
1: Yeah.
0: Malaya, mag-community ba sa abangan na, abangan niya sa
1: si girl dead ma sa katawan ng mga bakla, tuwa.
0: Siguro, hindi lang niya requirement yun, hindi na parang lang. Kailangan sa akin yung talagang nagpupunta sa gym, wala, o yeah. Hindi niya care yung ganon. Okay. O, tingnan naman natin ang ating next Cupid. Cupid number 2, Jesser, let's go.
1: Ay, makabado siya.
0: Ha?
1: Makabado.
2: Harap na
0: katawaan. O, tingnan nga natin. Kasi model kasi to, mga kamatchies. So, tingnan natin kung gaano ba talaga pinaghanda. Pero ang senaryo, iinom ng tubig. Ting, paano ba uminom ng tubig si Jesser?
1: Ay, ganyan pala.
0: Ay, parang dapat nakatayo si Francine para malaman natin kung paano. Ay! Ah, ganyan. Tapos?
2: Jeter.
0: Ay, lilingon. Parang commercial, no?
1: Gumawa ng sarili.
0: Ay, nag-flex. Okay, nag-flex. Dalawang butones na lang yun, diba doon?
2: Oh, thank you po ba? Yano mo na, isiretso mo na yan. Bonus na sa
0: ayon.
2: Amin. Bonus na sa amin.
0: May pa po. Kasali talaga siya. Bonus na sa amin yan.
2: Siyempre, mas pinaghirapan.
0: Oo. Tama. Siyempre, pag pinaghirapan mo, proud ka dapat. Kaya, ang hirap kaya magkaroon ng flat na stomach.
1: Oo.
0: Totoo. Oo. Oo. Okay na ba kayo dyan?
1: At saka naka-white talaga ng shirt, no?
0: May something ka ba sa white na shirt? Pero ka bang ano dyan? Thank you very much.
1: Thank you very much.
0: Pero hindi pa natatapos yan kasi meron pang rating yan kung anong rating ni Francine. Ipa-flex pa niya yan. Tingnan nga natin.
1: Ganyan, ano?
0: 1 to 10. Oh, mauko pa niya, Francine. Let's go. Habang nagpa-flexing na natin. Ay, nakatakot yung mata, yung isa lang. Oh. Ay, parang sasabihin sabi ni Joffrey, bakit ganon ako nag-topless, tapos si Cupid mo? Ang dalawang botones. Parang unfair naman sasabihin sabi ni Joffrey, diba? Parang unfair sasabihin ni Joffrey. Tama, sabi niya.
3: Pag napili niya na lang ako, don't worry, Papa.
0: Explain pa. May unlock button daw. Kailangan mo i-unlock.
2: May kailangan password.
0: Yes.
2: May kailangan password yung button.
0: Ano? Naka-face password. May password.

0: kahayan.
1: Siguro ano? Alam, binubulungan na
0: ako. No, ay, may binubulong. May bulong, no? Ano?
1: Ano? Ten.
0: Ay! Grabe, teka naman ha, sasabihin ni Jobri, hindi na ano, tapos 10, dip-dip lang pinakita, tapos na 10. Ay, susukurin yung mic. Sabi ba na tayo? Ano masasabi mo, Jobri?
2: Okay lang.
0: Ay, okay lang.
1: Ang putuloy.
0: Sige, sige, ano.
1: 10 pa lang eh, kulang. 10
0: sa likod. Ay, kailangan talaga pakita na. Oo nga eh.
1: Ay. Ano?
0: Anong rating?
1: Alam
0: mo, yung
1: talaga
0: 10. 10?
1: 10 na.
0: Perfect agad! 20? 20 na. 20 na. 30.7 isa. Yung naka-flex yung dito, yung arms. 10. Oh, 10. Perfect score.
1: Perfect.
0: Oh. Alam na natin. Oh, alam na natin. Pero, siyempre, hindi pa rin natatapos dyan. Oh, diba? Thank you very much, Cupid number 2. Ano muna ang masasabi ng ating Doki Dokams and Miss Yana? Ano ba sa tingin nyo ang galawa ng mga Cupid? Eto ba? Ay, mapapakabog or dabog? Oh.
3: Okay, unang-una siguro, no, pagdating sa ganyan. Okay, ay, naku, nakita ko ulit ang aking mga,
0: diba?
3: Ano, mga flags.
0: Oh, okay. Kabog ba o dabog?
3: One, napakahirap para gawin yung ginagawa nila, ha? So, sa akin, kabog yun. Kabog talaga siya. At the same time, siguro para sabihin mo na hindi naman sa, ano eh, hindi naman sa pangangatawan talaga nakikita eh, kung paano mo magugustuhan na isang tao. Probably, pero pwede natin sabihin na pag nakita mo yung physique na gano'n, baka mag-exude ng talagang inner beauty. Kasi mayroong iba na talagang pinapahalagahan nila yung mga sarili nila. O pwedeng sabihin natin na kaya nila ginawa ito for purposes na talagang positive yung response nila dun sa mga sinasabi nating pambubuyo. Or kaya naman, pwede rin natin sabihin na ito yung pagkakataon para makita nyo anong klaseng personality meron ako. Na kitang-kita among our two Cupids.
0: Ayun, so it's a kabog! Si Miss Kiana, kabog or dabog?
1: Sa ano, sa lahat na ba?
0: No? Sa ano, sa lahat ng mga naganap na talented. Kabog or dabog?
1: Ano yung kabog?
0: Parang check na check sa'yo.
1: Ah, pag dabog, parang,
0: okay lang, 50-50, oo.
1: So, oh yun, kabog naman siya.
0: Ay, kabog!
1: Kasi, lalo na pag, ano, pag, makikita ng public yung ginagawa. Siyempre, may mga tao mahiyain. So, kailangan nilang gawin. Then, alam natin yung baguhan pag nakaharap ka sa camera, eh, mga artista nga, kinakabahan pa eh.
0: Mm-hmm.
1: So, sila, mga, hindi naman sila sanay na nasa camera. So, nandun pa rin yung kaba sa ano nila. Pero, kailangan nilang gawin kasi nandito na eh. So, yung pipiliin ka o hindi ka pipiliin, parang kahit hindi naman seryoso, mapunta sa seryosuhan. Pero yung ma-imagine mo yung hindi mapili. Diba? Yung, ano yung mararamdaman niya?
0: Eh, abangers ka naman daw kasi.
1: So, so, ibigay na lang natin sa kanila yung kabog dahil nag-effort naman sila.
0: Ayun. Naman sila. Totoo. Ako ay
1: a state of art.
0: Yes, totoo. I agree, no? Yung confidence, well, yung nasabi mo nga yung sila sanay, but yung effort talaga nando na kahit alam mo na talagang game na game kasi sila, diba? So, nakita natin yung willingness nila and talagang pinakita nila yung kakayahan nila, diba, na ma-impress ang ating heart hunter na si Francine.
1: Yes.
0: Pero ang tanong, at this point ba, merong umaabante sa score. Bukod sa score mo kanina kay Cupid number 2 na perfect 10. Oh. Ano?
1: Nagtatampagod siya.
0: Kabog. Ano masasay mo doon? Kabog or dabog? Sa mga pinakita ng mga Cupids natin.
1: Kabog.
0: Kabog. Bakit kabog?
1: Appreciate niya.
0: Bakit kabog for you?
4: Kasi po, ano, parehas naman po talaga sila, pantay lang din naman po.
0: Hanggang ngayong puntos na ito?
4: Pantay yung kabaitan nila. Siguro ito, tahimik lang to siya, pero sa tahimik
0: siya. Okay,
4: pantay pa rin naman po sila. Siguro tignan ko pa po yung sa personality naman nila, personality, pag nakilala ko na po sila ng lubusan,
3: ayun.
4: Malalaman.
3: Malalaman. Speaking of malalaman, eto na talaga ang pinakahihintay natin, Francine! Sino nga ba ang napili mo? Pero bago mo banggitin kung sino sa ating mga Cupids, ha? O, bakit siya ang napili mo? Hindi mo muna sasabihin ang pangalan niya, pero bakit sa tingin mo siya ang iyong kamatch?
4: Ang feeling ko po kasi, ka-vibe ko siya, tapos parang ang gaan po nung love ko sa kanya. Parang, ganun po kasi gusto ko yung parang makaka-vibe ko talaga sa kahit saan, ganun po. And, tulad po nung sinabi ko kanina, parang gusto ko po is parang soft-spoken, ganun.
3: Mm-hmm. Okay. So, ang napili mo kamatch ay si Cupid number 2. Cupid number 2! Congratulations sa ating Cupid number 2 and maraming salamat for joining Cupid number 1! Ano naman ang magsasabi mo, Joffrey, sa kanilang dalawa? Any message?
2: Okay lang po. No, no, no. Oh.
3: Nagdulo ka na pa rin siya, no? Hindi siya kumilig. No, no, no, no.
2: Okay, okay lang po kasi ano, hindi naman po totally, ano, duro, ano, may, medyo may yain lang talaga ako.
3: Ayun, personal.
2: Kaya hindi ko siya na, pa-impress. Pero okay lang po, hindi.
3: Thank you very much for being so game na game talaga, Joffrey. At ikaw naman, bilang ikaw ang napili, Cupid number 2, anong masasabi mo?
5: Yun kay Joffrey, yun, kahit ba hindi ka napili, pwede tayong maging magkaibigan, di ba?
3: Akala ko pwede kayong maging magkamatch.
5: Hindi, kasi ano pa rin siya, ayun, dahil dito, at least naging makakilala tayo. And then, kasi, kagaya po nito, mas aalamin ko pa po yung ugali niya.
3: Ayun. Ano gusto mo sabihin kay, ano, Francine?
5: Ayun, Francine. Ayan, sana, ayun, lalo natin makilala yung isa't isa. At syempre, ayun nga, mag-enjoy tayo kung ano man yung plano sa atin, di ba?
3: Good morning! Francine! Anong masasabi mo kay Cupid number 2? Hello, di mo katinis, OA.
4: Ano po?
3: Microphone mo, nalilimutan mo talaga pag nakatingin ka sa kanya.
4: Ayun.
3: Alam mo yung mga ganyan pag nai-speechless, no, Mediana?
1: Parang ano na, natatamaan na.
3: Oo.
1: Natama na.
3: Parang iba yun.
4: Parang diretso tagaytay mamaya.
3: Ay, teka lang ha. Bilang nasa kornagdanti lang tayo ngayon.
1: Sabi mo,
3: hakbang na lang tagaytay na.
1: Umayos ka. Sabi mo, virgin ka kanina. Alam mo ni...
3: Dahan-dahan lang daw. Okay. Ano na yung message niya? Tapos na. Ay, pero congratulations sa inyo, Miss Kiana. Ano naman ang advice mo sa kanilang dalawa bilang it's a match talaga?
1: Oh, edi nakakatuwa naman na may ganito tayong games na matchy-matchy. Para naman hindi na maghahagilap sa Facebook, nagpipishing. Nagpipishing-pishing kayo sa Facebook. Tapos napupunta ka sa Pooter, di ba?
3: Ano ba ang iban
1: feeling niyo? Pooter?
3: So ang mga advice ko naman sa inyong dalawa, siyempre hindi pa naman kayo aabot na magka-relasyon na yan. Mag-i-enjoy, magiging close friends kayo, tapos mara mo magparkada or magka-relasyon.
1: Ayun.
3: Hindi natin alam, yan ang aabangan.
1: Yes!
3: Aabangan natin yan muli. Maraming salamat, Miss Kiana!
1: And si Jeff naman. Siyempre, ano lang yan, marami pang darating sa'yo.
3: Marami ang kaibigan.
1: Marami ka namang negosyo. Pagkabalahan mo muna yung negosyo.
3: Ayun.
1: Hinahinay ka lang kasi mahirap yun mag-move on na cheat ka.
3: Oo. Sa tamang panahon.
1: May takot na sa'yo.
3: Alright. Muli maraming salamat, Miss Kiana, and sa ating, match na match made talaga yan. Congratulations, Cupid number 2, and kay Francine, maraming salamat, and kay Joffrey. And Doc, baka meron kang gustong i-promote.
6: Hi, this coming May, lalabas na po ang aming podcast ng dating trio. Three of a Kind with Attorney Kapunan and Dr. Love Junbanat.
0: Alright, abangan natin yan. Miss Kiana, baka meron kang gustong i-promote.
1: Ayun, so, sa kumakapasyal ngayon taga QC, at saka yung mga medyo malapit-lapit sa QC, mayroon po akong kami, ano, kabusiness partner ko yung boyfriend ko. Mayroon kaming coffee shop. It's the Lips Cafe. Nasa sa Scout Ebardulasa Street, Kamuning, Quezon City. Kung magawi kayo doon, tikman niyo yung food namin. Masarap.
0: Ay, parang next time yun, mabubuta ang match made naman talaga.
1: Kasali na ako dyan.
0: Ang lapit lang sa amin.
1: Thank you so much sa match made na naisipan niyo ako i-guest dito. Para manggulo.
0: Maraming salamat.
1: Thank you so much. Anytime.
0: Yes, anytime.
1: Oh, yes.
0: Bukas ulit. Wow. Diba?
1: Diba, regular na kami dito. At of course, sa perlas ng sila.
0: Yes. Thank you so much.
1: Ang ganda.
0: Ang ganda, diba? Pwede kayo mag-date-date dito ng
1: Yes. Dapat may pera yung ka-date mo dito.
0: Kasi o-orderin mo lahat ng pagkain nila. Kasi masasarap ang mga papudang nila dito. Oh, thank you very much.
1: Thank
0: At
1: you.
0: Dahil dyan, ito todo na natin ang kiliga na ba may family date tayo sa kanila sa ating match na talagang Cupid number 2 and ating heart hunter na si Francine.

0: At yun na nga po, nagtatapos ang ating episode ngayong araw, mga kamatchies. Muli, maraming salamat sa inyong lahat na sumali at nakinig. Abangan ang susunod na episode ng Matchmade kung saan marami pa tayong pusong tutulungan hanggang sa susunod na linggo, 2:30 hanggang 4:30 PM. Dito lamang yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid, at 1PH Teleservisyo para sa Pilipino at True Network, pati na rin sa podcast, sa Spotify yan, mga ka-matchies. At syempre, huwag niyo po kalimutan i-follow ako sa lahat ng mga social media accounts ko. It's Anna Ramsey. Tumutok lang sa Vibe Monday hanggang Saturday. Muli, maraming salamat din sa napakagandang set natin ngayong araw. Walang iba ang Perlas ng Silang. Maraming salamat, and of course, sa ating pixel image. Thank you sa mga kasama natin dito, mga kuwis. Maraming salamat. Mga kamatchies, sana nag-enjoy kayo ngayong hapon. Magkita-kita ulit tayo next week. Ito po ang inyong DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. This is Matchmade. I love you so much. Susunod na linggo, nakasama niyo nga ang DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Ito lang yan sa Matchmade.
1: Balita, informasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Naming true sa'yo, kapatid.
2: Pinagsama-sama ang mga kantang tumama sa puso mo.
1: True Hit List sa True FM. Sa 105.9.

kailangin natin ang tumama sa puso mo. True Hit List on 105.9 True FM.

0: Christmas na naman! Trahedya sa apartment sa Quezon City. Tatlong magkakapatid, patay matapos makuryente.
1: Magkakapatid kayo mga lalaki!
0: Livewire, posibleng tumabit daw sa sampayan kung saan bumawak ang isang biktima. Ang buong detalye ng balitang yan at hanggang maya-maya lang. Bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng matinding pinsala sa Visayas at Mindanao. Mga tabi ng pamilyang nasawi sa landslide sa Sarangani, nahukay na. Bahagi ng flood control project sa Occidental Mindoro, nasira sa kasagsagan ng malakas na ulan. Rider, patay matapos mabangga ng sasakyang pagmamay-ari ng barangay Kagawad. Ang suspect, hindi na raw nagpakita. Libo-libong mga Pilipino nag-iisa sa National Peace Walk para ikita ang suberenya ng Pilipinas kasabay ng anibersaryo ng arbitral ruling sa West Philippine Sea. Mga bigating Pinoy artists nagpasiklab sa OPM Con 2026. Hip-hop Kings SB19 at Rock Icon Dambu may pang malakasan pang collab.

0: Magandang hapon, Pilipinas! Ito po, sensitibo po ang aming unang ibabalita na sawi ang tatlong magkakapatid sa kanilang apartment sa Quezon City matapos makuryente.
1: Hindi pa malinaw ang sanhi ng pagkakakuryente, pero isa sa mga tinitingnan ay ang kable na posibleng sumapit daw sa kanilang sampayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel.
2: Bakit na po
3: nakadapa pa sa tila balkonahe ang tatlong magkakapatid na yan nang datnan ng mga rescuers sa inuupahang apartment sa Barangay Piñahan, Quezon City nitong Biyernes. Unang nailabas ang babaeng pangalawa sa magkakapatid na edad 15 anyos. Pansin na tila may lapnos siya sa mukha. Nang maihiga siya sa stretcher, nakitaan din siya ng tila lapnos na may bandang tiyan. Magkasunod namang naialis ang 19-anyos na lalaki na panganay sa magkakapatid at 12-anyos nilang kapatid na babae. Sa inisyal na investigasyon ng mga polis, lumalabas na nakuryente ang magkakapatid.
4: At itong pangalawa sa magkakapatid ay lumabas para kunin yung kanilang sinampay. However, bigla daw siyang sumigaw ng napaaray. Kaya sumaklolo yung kanyang panganay na kapatid at hindi na rin siya nakabalik, kaya sumunod po itong isang kapatid nila.
3: Nang makita raw ng pinakabunso o pang-apat sa magkakapatid ang nangyari, agad na itong humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Nadala pa sa ospital ang tatlong magkakapatid pero namatay din kalaunan. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng pagkakakuryente ng mga biktima.
4: Merong wire na parang sumabit doon sa kanilang sampayan. So yun pa po yung chine-check natin kung paano po nangyari yun. On Monday po, as per coordination with the QCLGU, mag-i-inspect po yung kanilang engineering department doon sa building.
3: Sinusubukan pa ng News 5 na mahinga ng panayam ang kaanak ng mga biktima, pati ang may-ari ng paupahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5.
0: Iba naman pong balita na pinsala ng malawakang baha ang malaking bahagi ng sakahan sa kalintaan sa Occidental Mindoro. Panawagan po ng mga magsasaka, gawin na ang matagal nilang killing na Riverdine. At live mula sa Occidental Mindoro, nasa front line ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kamusta na ba ang sitwasyon dyan sa Occidental Mindoro?
5: Andre, sa mga oras na ito, humindo panandalian yung buhos ng ulan dito sa bayan ng Kalintaan sa Occidental Mindoro. Pero alam mo, dalawang araw na rin talagang inuulan itong malaking bahagi ng probinsya. Ang problema, kung hindi nasira, wala namang nagawang flood control project sa ilang bayan o ilang lugar dito na malaking tulong sana para maiwasan ang iba pang mga pinsala. Malakas ang ragasan ng tubig sa Lumintaw River sa bayan ng Kalintaan sa Occidental Mindoro. Patuloy ring tumataas ang level nito dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Ang problema, sa lakas ng agos ng tubig, patuloy na kinakain o sinasakop nito ang lupa sa gilid. Sa drone video ng News 5, makikita kung gaano kalawak ang baha sa ilog. Kaya ang resulta, paliit na ng paliit ang mga palayan na siyang pangunahing kabuhayan naman ng mga residente. Aabot na sa mahigit 10 ektaryang taniman ang patuloy na kinakain itong rumaragas ng ilog. Pero hindi raw sana mangyayari ito kung may naitayong flood control project sa lugar. Kaya ang mga magsasaka rito, kamot ulo dahil nalulubog sa baha ang kanilang mga pananim tuwing umaapaw ang ilog. Pakinggan natin ang isang magsasaka na nakausap ko.
6: Nga, yung bagong tanim na ganyan, kapag dinaanan ng baha, lupay pa yan, tapos dumidikit sa putik, ang ano doon, doon sa isang kundis, may makabangon man isa, dalawa na lang. Ang bubunga nun, mga ilan na lang ang bubunga, hindi na makakabungan yung talagang ipinanim.
5: Matagal na raw hinihiling ng barangay ang pagtatayo ng river dike project sa lugar. Meron nang nailagay na gabion sa ilang bahagi pero bitin o hindi naman lahat ay naharangan. Ang ilang gabion naman sa katabing barangay na nailagay ay nasira naman kaninang madaling araw sa kasagsagan ng malakas na ulan. Ang masaklap, patuloy na nagbibitak ng lupang kinakapitan ito na posibleng gumuho kapag tumaas na naman ang tubig. Hiling ng barangay, magawa raw sana ito agad, lalo't 2023 lamang natapos ang naturang flood control project. Pakinggan natin ang pahayag ng mga barangay officials.
7: Ang pagkasabi ay nawalan daw sila ngayon ng pundo. Kung hindi lang nawala pundo, ay in-implement na daw sana itong taon na ito.
5: Andre, kahapon lamang nakalabas na nga ang bagyong Inday pero patuloy na nararanasan naman yung habagat nito, no? Ayon sa ulat ng PAGASA, magdadala pa rin ito ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Inaasahan din ang madalas na pag-ulan sa Zambales, Bataan at dito nga sa Occidental Mindoro. Samantala, bukod dito sa bayan ng Kalintaan, meron pang 5 bayan na nakapagtala ng mga pagbaha, no? Bagamat minor lamang daw, pero ito ay sa bayan ng San Jose, Magsaysay, Rizal, Sablayan at sa Lubang Island dito pa nga rin sa Occidental Mindoro. So far, kapag nagtuloy-tuloy na yung hindi pagbuhos ng ulan, eh maaaring magtuloy-tuloy na rin daw o yung unti-unting paghupa ng baha at pagbaba rin ng level ng tubig dito sa mga ilog. Andre.
0: Mon, tumigil na nga yung ulan, no? Nakalabas na yung bagyong Inday na banggit mo, pero labis po na naapektuhan dyan ang sektor ng agriculture, yung agrikultura. May update na ba tungkol dun sa halaga ng pinsala rito? Kasi ang laking epekto talaga nito sa mga magsasaka dahil lumulubog yung kanilang mga pananim.
5: Tama ka dyan, Andre, the fact na itong Occidental Mindoro ang rice granary ng buong Mimaropa region, no? Kaya naman talagang malaking bagay dito yung mga pananim, lalo na ng palay. Ang problema, karamihan sa mga taniman dito, yun nga, nalubog sa baha. Kaya naman sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, patuloy sila nagka-gather ng mga information, pero may isang bayan na nakapag-report sa kanila na heavily affected, aabot sa 10 milyong halaga ng pinsala ng mga tanim na palay ang talagang nasira at hindi na mapakinabangan pa. Ngayong gumaganda na kayo paano or maaliwalas, no, or hindi na tumubuhos yung ulan, nag-aantay na sila ng other reports mula naman sa mga ibang bayan na naapektuhan din, lalo na yung kanilang mga tanim. Andre.
0: Yung mga bilang naman ng mga residente nga na ilikas na at ngayon pa may evacuation center, saan sila natili ngayon? Yung mga naapektuhan nga ng mga pagbaha dyan.
5: Yes, meron, no? Marami-rami din talagang mga inilikas dahil nga sa mga pagbaha, Andre. Halos nasa 700 families o katumbas yan ng mahigit 2,000 individual ang kinailangang i-evacuate dahil nga ito yung mga nakatira malapit sa ilog at iba pa mga coastal areas kasabay ng pagtaas ng tubig sa kani-kanilang mga lugar. Pero dahil nga buhaw

0: Yes, meron, no? Marami-rami din talagang mga inilikas dahil nga sa mga pagbaha, Andre. Halos nasa 700 families o katubas yan ng mahigit 2,000 individual ang kinailangang evacuate dahil nga ito yung mga nakatira malapit sa ilog at iba pa mga coastal areas kasabay ng pagtaas ng tubig sa kani-kanilang mga lugar. Pero dahil nga bumababa naman na yung level ng tubig, unti-unti na rin silang nagsisiuwian sa kani-kanilang mga bahay. Yung iba, hindi sa evacuation center nagtungo, kundi sa kani-kanilang mga mag-anak para mas komportable daw ang kanilang pananatili. Andre.
1: Maraming salamat, Mona. Patuloy natin babantayan ang sitwasyon dyan sa Occidental Mindoro. Mag-iingat ka dyan. Maraming salamat, Mon Gualvez.
2: Patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam sa kabila ng pag-ulang dulot ng habagat. Ayon sa Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umaabot sa halos kalahating metro bawat araw ang ibinababa ng tubig sa dam. Sa update na pag-asa ngayong araw, bumaba sa 155.91 meters ang tubig ng naturang dam. Mula yan sa 156.10 meters kahapon. Mas mababa ito sa critical level na 160 meters. Ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam ay nagdudulot ng malawakang epekto sa supply ng inuming tubig, agrikultura, enerhiya at kalikasan.
1: Samantala, 2 beses po nag-landfall sa China ang bagyong Inday o Typhoon Davi sa loob lamang ng 1 oras. Malakas na hampas ng hangin at ulan ang naranasan sa Nangzhezang Province. Higit 2 milyong residente nga ang inilikas dahil sa banta ng landslide at pagbaha. Bago yan, naramdaman din sa Japan ang lakas ng bagyo nang magpaulan nito. Malalaking alon na may kasama rin pag-ulan ang dala ng Typhoon Davi nang dumaan ito sa Taiwan. Inaasahang hihina na ang bagyo matapos mag-landfall sa China.
3: Weather update tayo mga kapatid, nag-landfall na nga sa China yung bagyong may international name na Babi. Ito po yung dating bagyong Inday. Kasabay po niyan, humihina na rin po yung epekto ng habagat sa ating bansa. Pero nagdudulot pa rin po ito ng mga pag-ulan at posibleng thunderstorms, particularly sa kanlurang bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Samantalang, panibagong low pressure area ang namataan ng pag-asa sa layong 1,800 kilometers east ng eastern Visayas. Pero ito pong low pressure area na ito ay mababa pa po ang tsansa maging isang ganap na bagyo at hindi natin inaasang tumama sa lupa at wala pa po itong direktang epekto sa atin. Maaari po yung umakit lamang at dumaan dito sa gilid ng ating area of responsibility. So wala po yung nakikitang threat pa sa ating bansa. Sa ngayon, nabawasan na nga yung epekto ng habagat dito po sa areas ng Mindanao, mga localized o pulupulong pag-ulan at thunderstorms na lang ating aasahan dyan. Pero mas mataas pa rin po yung ating mga chance ng pag-ulan at thunderstorms dito sa Western Visayas, kasama po dyan ang Aklan, Antique, maging dito sa Negros Islands. Meron din tayong mga posibleng thunderstorms pa na dulot ng habagat dito sa areas ng Mindoro, Romblon at Palawan. Ganoon din po ang ating panahon dito po sa mga areas ng Laguna, Cavite, Batangas, Rizal, kasama po dyan ang Bulacan, ang Western Section, Central Luzon, Pampanga, Tarlac, Sambales at Bataan. Meron din tayong mga pulupulo o yung ating mga scattered na mga pag-ulan dito po sa Ilocos Region, kasama po dyan ang La Union at Pangasinan, maging dito sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama na po dyan ang Benguetta at ang Baguio City. Kaya, although humihina, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan dulot ng habagat, lalong-lalo na po kapag meron tayong thunderstorm. Bukas ng umaga dito sa Metro Manila, nababawasan na ba po yung ating chance ng pag-ulan. Mas madalas na pong sumisikat yung ating araw, pero pagsapit po ng hapon, magiging maulap po muli yung ating panahon. Posible rin po yung ating mga pag-ulan at thunderstorms. Epekto pa rin po yan ang ating habagat o southwest monsoon. Kaya maghanda pa rin po tayo mga kapatid at ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payo kapag lalabas tayo ng bahay. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang weather frontliner, Alvin Puran, lagi may panahon para sa iyo.
2: Naitala ng PIVOX ang pinakamataas na pagbuga ng sulfur dioxide ng bulkang Mayon sa loob ng higit 2 dekada. Nagbabala ang ahensya na posibleng senyales ito ng mas malakas na pagputok. Ayon sa PIVOX, nasa higit 13,000 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng Mayon kahapon. Mas mababa lang daw yan ng kaunti sa ibinugang sulfur dioxide ng Mayon nang nagkaroon ito ng explosive o malakas na pagsabog noong taong 2006. Ayon sa PIVOX, posibleng senyales ito na pagbabago sa aktibidad ng Mayon at maaaring magdulot ng mas malakas na pagsabog.
4: Pinapakita po ngayon ng Mayong Volcano, patuloy po ang kanyang pagluwa ng lava at minus ng balloon activity at kahapon po ay mataas ang tala ng sulfur dioxide. So, ito na po yung pangatlong araw na mataas po ang

0: Preferaría sa edemisyon ng may volcano at mayroon pong probabilities o chance na ito po ay mauwi sa isang medyo malakas po na pagputok.
1: Susunod, rider patay matapos mabangga ng SUV na pagmamay-ari ng isang barangay kagawad.
2: Libu-libong Pilipino nagmarsa sa Palawan kasabay ng anibersaryo ng arbitral ruling sa West Philippine Sea.
1: At Senator Chris Escudero hindi raw iningi ang pagiging presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara.
3: Hindi ko ginusto to, hindi ko hiningi ito, hindi ko hinanap ito.
2: Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
4: Bigla ang gasto.
5: Bagong plano?
6: Travel!
7: Okay, bagong negosyo.
8: Buti na lang! May support na kami here!
4: Saan nila?
9: Personal loan.
10: Jewelry.
11: Negosyo loan.
12: OFW.
13: At motor loan.
4: Bus loan.
14: Sa Cebuana.
15: Good ka!
4: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
16: Delivery! Maria Jose!
17: Akin yan? Ang laki ng box!
16: Surprise!
17: Tapos ka nasa loob ng box!
16: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
18: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
19: Pwede pang negosyo, tuition,
20: personal needs,
19: at iba pa.
20: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
19: No processing fee at fast approval pa.
20: Kaya,
17: apply na ng Pag-ibig Fund MPL by Virtual Pag-ibig!
21: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
22: Most Wanted, pag feeling mo, wala ka sa lugar.

0: Correct.
1: Hindi tayo pwede inagtagpon.
0: Tuwing Linggo, 6 to 9pm Jukebox Favorites. Most prescribed para sa broken heart.
2: I was a game she would play.
0: Jukebox Favorites. The 105.9 True FM. Buong pagmamalaki naming binabati ang tambalang totoong sinusubaybayan sa radyo. Sinusubaybayan na rin sa digital platform. Ted Filo, DJ Sasha, Waging Wagi bilang most outstanding digital radio broadcaster. Sa 8, Dawat Lastayaneta, 3 feet na po sila. Congratulations, mga kapatid! Nagpapatuloy ang Frontline Weekend sa True FM sa 105.9.
3: Naglabang sunog sa ilalim ng isang tulay sa Congressional Avenue sa Quezon City. Sa video, makikita kung paano pinagtulungan apulahe ng mga fire volunteers ang malaking apoy mula sa itaas ng tulay. Sa investigasyon, 46 na bahay na karamihan ay mga informal settlers ang natupo. Inabot ng halos 2 oras bago ito tuluyang naapula. Walang nasaktan o nasawi sa insidente. Ayon sa ilang residente, nagsimula ang apoy sa isang kalad na ginagamit habang nagluluto. Patuloy pa yan iniimbestigahan.
4: Patay ang isang rider sa Muntinlupa matapos mabangga ng isang SUV. Ang nakabanggang driver, tinakasan pa umano ang biktima dahil na-stress daw. Nasa frontline ng balita niyan, si Mobile Journal Alexis Ebue.
5: Nakita ko sa wall, based dun sa mga picture na nakuha ko, may mga dugo yung padere, humampas dun yung asawa ko. Masang yung mga... Durog yung utak sa loob. Paano ako? Tapos tatakasan niya.
4: Nakahandusay sa kalsada ang rider na to sa video na kuha pasado alas 2 ng hapon noong Biyernes sa Barangay Sukat, Muntinlupa City. Yan ay matapos niya makabanggaan ang SUV na ito na pagmamayari ng isang babaeng kagawad. Ang kapwa rider ang unang sumaklolo sa biktima at kanyang asawa. Itinugol siya sa ospital pero dahil sa mga natamong sugat sa ulo at sa tindi ng pagkasalpok sa pader ay binawian din siya ng buhay. Nang isugod sa ospital ang biktima ay sinabay pa raw ng medical mobile ang driver ng nakabanggang SUV pero bigla na lang ito naglaho.
5: Naghintay ako ma'am. Hindi ko nakita yung asawa ko pinapasok sa morgue. Kasi gusto ko siya makaharap, gusto ko malaman yung kahit wala mo ng CCTV.
4: Kwento ng asawa ng biktima, ilang oras siya naghintay para makaharap ang suspect, pero hindi ito sumipot.
5: Wala palang balak pumunta. Alam niyo yung reason? Na-stress daw siya. Siya pa ang na-stress. May trauma na daw siya. Paano yung anak ko?
4: Patuloy ang imbestigasyon at paghahanap ng mga otoridad sa driver ng SUV. Panawagan naman ang pamilya ng nasawing rider, magpakita na siya sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5.
3: 13 bansa kabila Pilipinas ang umusig sa China na sundin ang 2016 arbitral ruling, kaugnay po yan, ng patuloy na pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Narito ang Frontline Report.
6: Hindi natinag sa buhos ng ulan ang mga lumahok sa National Peace Walk kaninang umaga sa Quirino Grandstand sa Maynila. Hawak at winawagayway nila ang maliliit na bandila ng Pilipinas. Ngayong araw kasi, ginugunita ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ng Pilipinas. Ang legal na basihan na nagpapatibay sa jurisdiction ng bansa sa West Philippine Sea na inaangkin ng China. Pinangunahan ito ni na Defense Secretary Gibo Tidoro Jr., AFP Chief Staff General Romeo Browner Jr., at PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela. Para sa kalihim, nasa tamang direksyon ang strategiya ng bansa sa West Philippine Sea. Pero giit niya, hindi dapat maging kampante.
7: Habang tumatatag tayo, bumibilis naman ang paglakas ng ibang ng mga gustong lumapas tangan sa karapatan natin, no? So ito ay everyday effort. Hindi tayo pwede magpabaya kahit isang segundo.
6: Sa Quezon City, isinapubliko ang kauna-unahang bantayog para sa mangingisdang Pilipino. Kinilala nito ang mga Pilipinong mangingisda na patuloy na nagtatanggol sa mga karapatang pandagat at soberanya ng bansa sa gitna ng agresyon ng China. Present sa pagtitipon ng ilang mangingisda mula Zambales at Bataan. Ginunita rin sa Puerto Princesa, Palawan ang selebrasyon para sa arbitral ruling. Hawak ang mga lobong asulat pula. Pumarada ang higit 2,000 mga Pinoy. Kaysa naman ang Pilipinas ang 13 bansa sa pagkilala ng arbitral ruling. Sa joint statement, pinanindigan ng mga bansa na ang arbitral award isang dekada ng nakakaraan ay pinal, legal at ganap na umiiral sa pagitan ng China at Pilipinas. Pinakapan din ito ang desisyon ng ruling na walang legal na basihan ang pang-aangkin ng China na nakabase umano sa historic rights. Ang naturang joint statement mula sa Pilipinas, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom at Amerika. Ang Chinese Embassy naman sa Maynila, iginiit na malinaw at consistent daw na naninindigan ang China sa kanilang posisyon. Yan ay kahit paanya mas pinipili ng iba na baluktutin daw ang katotohanan at mali ang pagkakaintindi ng international law. Ang 2016 arbitral ruling ay isa sa makasaysayang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands na inilabas noong July 12, 2016. Dito kinilala ang Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas kabilang ang Mischief Reef o Panganiban Reef, Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal at Reed Bank o Recto Bank. Sa kabila niyan, hindi ito kinilala ng China. Katunayan, dito lang nakaraang linggo, Batanes naman ang inaangkin ng ilang Chinese scholars na anila parte ng China sa pamamagitan ng Taiwan.
8: May message din, no, sa Chinese Embassy. Happy 10th anniversary sa atin, sa mga kaibigan nating Chinese, sa Communist Party. Dahil kung walang China, hindi magkakaroon ng 2016 Arbitral Award, no? Dahil sa pambubuli, sa unlawful aggression, destruction of the marine environment, at ang walang pakundangan, pangaharas ng Chinese Maritime Forces sa ating mangingisdang Pilipino.
6: Nagbabalita mula sa frontline, sa Eileen De La Cruz, News 5.
9: Nililaw ni Senator Chris Escudero na hindi umano siya niya hiningi ang pagiging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi niya yan sa kanyang bagong podcast episode na Chismis Channel. Sa kabila niyan, iginiit ni Escudero na hindi niya kayang talikuran ang responsibilidad na itinalaga sa kanya ng mga kapwa senador. Kung matatandaan, sa botong 12 to 8 ng Senate Impeachment Court, pinili si Escudero bilang presiding officer. Unang tinutulan ng minority bloc sa pangunguna ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang pag-elect kay Escudero. Dahilan niya dapat si Senate President Win Gatchalian ang umupo sa posisyon. Pero ayon mismo kay SP Gatchalian na amyendahan ang Senate rules noong June 3 kung kailan binoykot ng minorya ang sesyon ng Senado.
10: Liwanagin ko tulad ng sinabi ko sa aking opening statement o talumpati na pambungad. Hindi ko ginusto to, hindi ko hiningi ito, hindi ko hinanap ito.
11: Mas maraming testigo ang inaasahang ilalabas sa ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dyan, mas hahaba raw ang araw ng paglilitis. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico.
12: Pundasun pa lang daw ang mga testimonya ng unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong ayon sa House Prosecution Panel. Para yan sa Article 4 ng impeachment case, ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya bukas, mas palalakas din daw ito ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na siyang tatayo sa witness stand.
13: Itong mga darating na linggo, ang makikita natin yung bahay na mismo ang itatayo.
12: Idedetalye raw kasi ni Lotok ang resulta ng investigasyon sa nasabing video ng pagbabanta umano ng bise. Kung usapin naman daw ng authenticity o kredibilidad ng video para kay House Prosecutor Laila De Lima, wala nang dapat pagdebatehan. Dahil ang mismong defense team ng bise, ginamit ito sa impeachment court.
14: kasi sila mismo, yung kabila, napansin niyo po, na actually nagpakita rin po sila ng certain portions of the video. So admission po yon, nagpapakita na wala silang kine-question sa authentic pagdating sa issue ng authenticity.
12: Una nang iginiit ng kapo ni VP Sara na freedom of expression ang ginawa o manong pagbabanta. Sa mismong trial naman, bumuelta ang defense team na kailangan munang alamin ang context kung bakit nasabi ito ng bise. Pero para sa House Prosecution,
14: there's no such thing as conditional threat because threat is a threat.
12: Hindi rin umano nakipagtulungan ang kampo ng bise ng imbestigahan ng NBI ang umano'y Oplan Romanov. Wala pang tugon ang defense team sa mga pahayag ng prosecution. Bukod sa NBI Regional Director, isasalang din sa witness stand ang mismong Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez na sa ngayon ay isa palang regular na witness. Pwede siyang gawing hostile witness, pero mangyayari lang yan kung magmumusyon ang prosecution. Kapag hostile witness, ibig sabihin may conflict of interest ang testigo sa ini-impeach na opisyal. Base sa Court Rule 132, Sections 10 to 13, kapag hostile witness, maaaring tanungin ng leading questions o tanong na nakaporma para ipahiwatig o idirekta ang inaasahang sagot. Sa Miyerkules naman, balak isa lang si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol, posibleng mas humaba ang bawat araw ng paglilitis.
15: So we expect siguro a long trial date on Monday just to try to finish the direct examination, the cross-examination, the redirect examination, and the recross examination.
12: Bukod sa mga testigo, bukas inaasahan ang paghahain ng memoranda ng prosekusyon at depensa kaugnay ng hilig na ipasabi na ang tax records at bank records ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5.
9: Susunod, ipo-ipo sa China, nanalasa, hindi bababa sa 8, patay.
3: Kaso ng HIV sa bansa, tumaas pero supply ng gamot para makontrol ito, nagkukulang daw.
9: At sa gitna ng pagbaha, kabaong sa Puerto Princesa, isinakay sa bansa para mailibing sa kabilang barangay.
3: Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend!

0: sa iyo, kapatid!
1: Delivery! Maria Jose!
2: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
2: Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
0: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
2: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual pag-ibig!
4: Pag-ibig Fund! Solid ka ba?
5: Every day, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. PDTI Fair Trade Permit Number FTEB25600 Series of 2026. Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: Panahon na ng pwestang nagpapakatotoo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV sa Signals Channel 90 and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid! Nagpapatuloy ang Frontline Weekend.
7: Times at Habagat, ilan sa pinakamatinding pinsala na pahulat sa Visayas at Mindanao. Nakito po ang report.
8: Bagamat lumabas na ang bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility, patuloy pa rin itong pinalalakas ang habagat at ang pinsalang dulot nito hindi biro. Umakyat na sa 18 ang nasawi, habang 7 ang sugatan at may 12 nawawala. Pinakanapuruhan sa dumaang bagyo at habagat ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Sarangani, 10 ang nasawi sa landslide sa barangay poblasyon sa bayan ng Malapatan. Biyernes ng umaga nang mangyari ang landslide at matapos ang higit 2 araw na paghuhukay ay nakuha na ang katawan ng mga biktima. Base sa investigasyon, lumikas ang pamilya sa bundok na mas mataas na lugar para makaiwas sana sa baha at sa pag-aakalang ligtas sila roon. Nagbigay ng 10,000 financial assistance ang DSWD sa mga naulilang pamilya. Gumamit naman ng kable ang DSWD para maitawid sa ilog ang relief goods para sa mga residents sa barangay Kihan, Sarangani. Mahigit 100 pamilya ang apektado ng flash flood sa naturang lugar.
9: Naanod ang mga balay!
8: Rumagasa ang tubig na yan mula sa kabundukan sa barangay Mudan. Sa lakas, ang mga bahay inanod na. Aabot sa 500 pamilya ang nalubog sa baha. Sa ngayon, puspusan na ang clearing operation sa lugar. Sa bayan naman ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, 8 ang nawawala matapos tumama ang buhawi at flash flood sa lugar. Sa barangay Nagba sa Tubungan, Iloilo, patay ang isang senior citizen matapos matabunan ng gumuhong lupa. Nasa sala ang biktima nang mangyari ang insidente. Ligtas naman ang iba pa niyang kasama sa bahay. Sa Leon, Iloilo naman, bumigay ang isang footbridge dahil sa rumaragasang baha. Dinaraanan ito ng mga residente mula sa 5 barangay. Stranded naman ang motoristang ito sa San Enrique. Umapaw kasi ang tubig sa kalsada dahil sa walang tigil na pag-ulan. Pinalika sa mga residente sa 11 barangay sa Oton, Iloilo. Dahil sa matinding baha dulot ng ulan, posible rin daw na naglabas ng tubig ang San Miguel Dam sa lugar na nagpatindi sa baha. Ang kilalang pasyalan at liguan na Boracay, hindi rin nakaligtas sa pananalasa ni Inday at ng habagat. Umabot hanggang tuhod ang baha, partikular sa Dimol. Sa ngayon, may ilang lugar na ang nag-anunsyo ng suspension ng klase para bukas, kabilang ang Calanogas, Lanao del Sur at Camarines Norte. All levels, public at private. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5.
10: Nadagdagan pa ang mga pasyenteng nagpositibo sa chikungunya sa Samar. 84 na residente ang nahawaan ng sakit sa bayan ng Gandara. Agad na isinailarib sa Code Red ang 2 apektadong barangay. Pinaitim din ng lokal na pamahalaan ang pagsugpo sa breeding sites ng mga lamok. Na-detect ang pinakaunang kaso noon sa probinsya noon pang Mayo. Ang chikungunya ay isang nakakahawang sakit na kukuha ito sa mga kagat ng lamok. Posible itong magdulot ng pananakit ng kasupasuan na aabot ng ilang buwan. Patuloy ngayong minomonitor ang higit at 60 iba pang barangay sa Gandara para hindi na kumalat pa ang sakit.
7: Sa ibang balita, sinampahan po ng kasong usurpation ng ombudsman si dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Kaugnay pa rin ito ng kontrobersyal na pagbili ng ahensya sa 1.4 billion pesos na halaga ng lupa. ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacta. Lumabas sa investigasyon na pinirmahan ni Ignacio ang kontrata at paglabas ng pondo ng walang pahintulot ng OWA Board of Trustees. Na-dismiss naman ang mga reklamong Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Malversation of Public Funds at Anti-Plunder Act na isinampa nila laban kay Ignacio. Pero iapil ang pangaw nila ito.
10: Inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang isinasagawang rehabilitation sa Navotas Fishport Complex ngayong Linggo. Sinalubong siya ng mga fish trader at fish porter o patilyok. Kasama sina DA Secretary Francisco Tiu at Alkalde ng Navotas, inikot ng Pangulo ang Markets 1 at 2 at inobserbahan ang operasyon ng fishport. Target ng rehabilitasyon na gawing moderno ang mga pasilidad at gusali sa itinuturing na pinakamalaking bagsakan ng mga isda sa bansa. Oras na matapos ito, maasa ang pamahalaan na palalakasin ito ang food security sa Pilipinas.
7: Nakauwi ang 8 residente sa China matapos manalasa ang mga ipo-ipo. Kita po sa video kung gaano kalakas ang hangin at lawak nito. Nasira at nabasag pa nga ang mga bintana ng ilang kainan dahil dyan. Ayon sa report, kasunod ng matinding baha, bunsod ng nagdaang Typhoon Maysak, nagkaroon ng 2 ipo-ipo sa Hubei. Sa Kabuuan, 39 ang nasawi nang dahil sa bagyo habang daan-daan naman ang sugatan.
10: Maliit ang mundo para sa ilang taga-tondo. May mga pamilyang Pilip pinagkakasya ang kanilang mga sarili sa isang bahay. Masikip, marumi, delikado. Ang kwento, dokumentado ni Ruth Cabal.
8: Ang Maynila ang isa sa pinakasiksikan o most densely populated na lungsod sa buong mundo. Nasa mahigit 73,000 katao ang umuokupa sa kada kwadrado kilometro. Ang Tondo ang may pinakamalaking populasyon sa Maynila. Dito halimbawa sa isang eskinita na ito sa Tondo, makapansin-pansin no, yung mga bahay. May second floor, may third floor, may fourth floor pa nga. Pataas yung expansion nila para mas maraming tao ang magkakasya doon sa maliit na land area.

0: Makikituloy po. Ako po si Ruth.
1: Buti lang, hindi ako matangkad. Ano?
2: Dati palang babuyan ang loteng ito na ipamana ng biyana ni Aling Susan at nasimula nilang patayuan ng bahay noong 1985. Ngayon, 7 sa 8 anak ang kasama nila dito. Dagdag pa ang kanya-kanyang asawa, mga apo, apo sa tuhod. Aabot na sa 30 ang nakatira ngayon dito.
1: Pinalaki na ho namin yan kasi kesa mga bahay mga anak, walang trabaho. Kami na lang ho nagpadagdag para kahit pa paano nagsama-sama man kami, may mangyari na sa amin, nakikita namin sila. Yun ang anak ko.
2: Nakaabot na ng 3rd floor ang bahay sa kakadagdag. Pati mga kwarto, parami ng parami.
3: Ito po yung unang kwarto. Sa tatay ko po, dito po siya natutulog.
0: Ah, okay. Ano po? Ay, hello po ta. Dito pala si tatay.
3: Opo.
0: So ano to? 1st floor mezzanine.
3: Ganun po. 1st floor mezzanine po yan.
0: Okay. Ganun po. Ito ay isang kwarto pa lang ng 2nd floor. So, dito meron din kayo mga sarili niyong mga hugasan, nalutuan. At ang balcony. Ito ay mesa din din. Ah, ayun. So, ilang tao ang kasya dyan?
3: Isa po.
0: Ah, isa lang. Pati mga aso dito. So, may mesa din ka na doon. Meron ka pang isa dito. So, ilan ang natutulog dito?
3: Dalawa po.
0: Ah, dalawa. Okay. Pwede ko ba silipin? Sige. Baka mahulog ako. Aba, kailangan pala magaling-galing kang dito. Naku, ang dilim. Okay, paano kung akit, kuya? Ayan, so ito pala, kasya pala dito. Pwede pala humiga dito. Ayan. So, galing tayo, tayo dun sa hagdan. So, kasya naman. Huwag ka lang, yung magugulat. Baka maumpog. Kailangan pala matiba yan. Kailangan ka pala kondisyon ka dito. Naku naman.
3: Sige, si Pakita tayo sa 3rd floor ng kanan naman.
0: 3rd floor, okay. Ah, kasi may unit sa kaliwa, may unit sa kanan. Ay, sorry. Okay.
3: Yan lang.
0: Okay. Ang hirap pala nito, parang hindi ba lang po sa kakakapit eh. Teka lang. Okay.
3: Ayan. Kailan naman dito?
0: Oh, asan na tayo?
3: Ito, ito po yung kwarto namin.
0: Ilan kayo dito?
3: Ano po? Bali, 5 po kami dito. Yung isa po anak ko, may asawa na rin po na sa Malate.
0: Mm, okay.
3: Ako,
0: hawak pa yung iba. Okay.
3: Ito yung
0: kwarto. Yeah. Okay. Ah! Wow. Kailangan medyo tayo dito. Malakas ang ating mga braso. Ayan. Ay, ang liit ng ng pasukan. Okay.
3: Yeah.
0: Ayan. Ito ang
3: pinakabubong na po namin sa
0: ito ang terrace.
3: Ano po? Pag wala kang kuryente, dito kami tumatambay.
0: Oo.
3: Para presto po.
0: Oo. Kita mo rin pala yung mga matataas din yung ibang bahay,
3: Opo.
0: Oo.
3: Baba mo na yung liling!
0: Ayan, nandito na tayo sa baba. Ayan. Ay, si tatay. Ay, naku! Nay! Parang nag-work out. Pero isa na ako. Oo nga, tamang hindi na nga kayo talaga aakyat.
2: Sumatotal, umaabot pala sa 12 ang kwarto dito, kasama ang maliliit na mezzanine o partition. Pero, iisa lang ang CR na nasa 1st floor. Hati-hati sila sa gastos sa utilities. Pero dahil 2 anak lang ni Aling Susan ang may regular na trabaho, kulang na kulang ang pandustos nila.
0: Paano niyo po binabudget?
1: Minsan kulang mo talaga, hindi yung nagkakasya. Minsan hindi kami nagsasain.
0: Ano kinakain nyo?
1: Nangihilaw ako sa kanila. Kasi yung kulang talaga yung 2,000 ko tutusin. Pinagkakasya ko, may pumag-aaral pa ako, 2. Maaf po. kasi hindi ko kakasya yung dalawang libon ba?
0: Dun sa pag-uusap po natin, eh, ang na tumatatak po sa akin, eh, gusto nyo po talaga lagi kayong magkakasamang magpapamilya. Mm-hmm. Opo. Bakit naiisip nyo kahit mahirap po ang buhay?
1: Eh, kasi yun, siyempre, naiisip ko rin sila, wala mga trabaho. And pakain nila pag nakabukod, may mga anak din sila. Kung nakabukod din sila, paano din sila, wala mga trabaho. Mm-hmm. And nandito naman kami, hanggang buhay kami, tutuloy naman namin sila. Kung kaya namin, mm-hmm. ngayon kung hindi namin kaya, sama-sama tayo sa gutom. Mm-hmm. Ganun sa kanila. Basta yung mga bata kakain.
2: Laking pasasalamat din na Aling Susa na may sarili silang tahanan, gaano man kaliit, gaano man kasikip, at kahit ilang palapag paabuti ng pag-i-extend ng kanilang bahay sa bawat hakbang, bawat akyat sa hagdan, mas sa pagtitibay ang kanilang pamilya sa hirap at ginhawa. Ruth Cabal, Mukha ng Maliliit, Isyong Malalaki, dokumentado.
4: Binali sa kawayan, binalot ng karton at itinakay sa balsa. Ganyan ang ginawa ng isang pamilya sa kanilang yumaong kaanak para lang madala at mailibing sa Puerto Princesa City. Sa kabila po ng masamang panahon, pinagtulungan ng pamilyang iyan na maitawid sa ilog ang mga labi ng kanilang yumaong mahal sa buhay. Ililibing nila ito sa kabilang barangay, pero bago makarating sa semeteryo, kinailangan nilang tawirin ang mataas na level na tubig sa ilog. Panawagan nila sa lokal na pamahalaan maglagay na ng tulay para mabawasan ang kanilang hirap sa pagtawid patungo sa bayan.
2: Susunod, Alex Reyana, mainit na sinalubong sa pagbabalik Pinas matapos ang makasaysayang Wimbledon campaign.
4: At ang eksklusibong panayam ng News 5 sa Legally Blonde star, si Elle Woods. Elle, may inamin!
5: There are days that I like fully thought I was crazy for going this career route.
2: Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend.
6: Dito ka na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
7: Bawat old song, may kasamang memories.
8: Just call upon me.
9: So far.
7: Ang tanong lang, may naaalala ka ba? O gusto mo nang kalimutan? True Classics. True Classics. Sundays, 3 a.m. to 6 a.m. and 9 p.m. to 12 midnight on True FM on 105.9.

0: 当兄弟的露露吗？ True Classics， 巴拉什么阿郎阿郎兄弟嘛娃娃啦。
1: Dalawang patay sa Toronto, Canada habang anim ang sugatan matapos ang pamamaril sa isang Latin Music Festival. Nangyari po ang pamamaril sa Midtown Toronto sa gitna ng Salsa on St. Clair Festival kung saan nasa 13,000 ang dumalo. Ayon sa Toronto Police, nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng ilang individual. Na-recover sa crime scene ang 2 baril. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang nasa likod ng pamamaril.
2: Nasa pool sa CCTV ang isang rider sa Cavite na nagnakaw ng mamahaling cellphone sa isang karinderya. Ang detalye sa frontline report ni Ian Suyu.
3: Abala sa pagtitinda ang babaeng yan sa Bacoor, Cavite pasado alas 9 kagabi. Maya-maya, isang rider na nakaasul na long sleeve ang pumarada sa tapat at bumili ng ulam. Ilang saglit lang, dumating ang isa pang rider at tila nag-usap pa sila ng lalaki. Bumaba ang angkas na lalaking nakaputi at nagpaalam daw sa tindera na makikinom. Maya-maya ay dumiretso ito sa loob ng tindahan. Saglit siyang mawawala sa video. Ilang saglit pa, kakaripas pasakay ng motor at sumibat. Ang hindi alam ng tindera, tinangay na pala ang cellphone ng kasama niya na nasa loob ng tindahan.
4: Ganun din ginagawa nila yung mga kasama niya, kunyari bibili, tapos yung isa gagawa na ng kung ano. Tatlo po talaga din sila mga nakamotor.
5: Mm-hmm.
4: Pinilito talaga po nila para yung isa a-action na ng pagnanakaw niya.
5: Mm-hmm.
4: Para hindi nila, hindi sila mapansin.
3: Natangay ng mga suspect ang cellphone na nagkakahalagang 90,000 pesos. Ang masakit pa dyan, wala pang isang buwang nagagamit ang naturang cellphone at hinuhulugan pa ng biktima. Tingin nila, magkakasabuat ang mga rider at modus nila na lituhin ng tindera. Sa kasalukuyan ay natutukoy pa raw nila ang location ng ninakaw na cellphone.
4: Opo, ando lang po talaga sa area na yun.
5: Mm-hmm.
4: Kasi kung aalis siya, yung phone na yun, magbabago po yung, ano nun eh, yung location niya. Magsisend po siya ng last eh. Andun lang po talaga yung last location niya.
3: Nai-report na rin nila ang insidente sa kapulisan. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5.
2: Patok online ang series na L na siyang umikot sa istorya ng hikay na lawyer. Ang series, prequel ng iconic movie na Legally Blonde. Ang gumanap na Elle Woods, eksklusibong nakakwentuhan ng News 5 sa Frontline Report ni MJ Marfori.
6: What? Like it's hard? Hard talaga! Pero kinaya ng malala ni Lexi Minitry na siyang tagapagmana ng karakter ni Reese Witherspoon na si Elle Woods ng Legally Blonde. Eksklusibong kinuwento ng bagong Elle Woods sa News 5 na mula sa isang maliit na bayan sa Atlanta. To pop culture domination real quick ang tinahak niya dahil numero uno na lalo na sa Gen Z ang kanyang show na Elle sa Prime Video na siyang prequel sa Legally Blonde. Pero bago pa man makuha ang pangarap na role, inamin ni Lexi na dumaan din siya sa pagdududa sa sarili, lalo na ilang libo ang nakatunggali niya sa role of a lifetime.
7: There are days that I like fully thought I was crazy for going this career route, and
8: uh-huh.
7: I think that, you know, I have a very normal upbringing. Uh-huh. My parents are accountants. I'm from the suburbs of Atlanta, and I mean, I hope that people see my story and realize, oh my God, if it happened to her, it could happen to me. I had this acting teacher. He said something to me once. He goes, "Someone has to walk into the room and book it. It might as well be you." And I feel like, I mean, obviously that applies to actors, but it can apply to anyone. Of just go for your dream, have the audacity, because why not you? Why not? And just go for it 100%, and you never know what might happen.
6: Ang Legally Blonde ay hindi lang nagsulong ng pink trend sa mundo. Tinataguyod din ito ang women empowerment at confidence ng kababaihan. Bagay na natutunan ni Lexi sa kanyang karakter.
7: And I love how much she believes in herself and how much she like forgives other people and herself for making mistakes. I think we all need that. I mean, we're human beings. We do things that we don't necessarily always want to do, and I think that it's good to kind of give everyone grace, including ourselves.
8: Kaya naman hindi lang pink na damit at fashion ang ipinapakita ng karakter ni Elle Woods. Paalala rin ito na ang tiwala sa sarili at kabaitan ay hindi kahinaan. Isa pa sa pinakatumatak kay Lexi, ang pagmamahal na natatanggap ng serye mula sa mga pamilya at kabataan sa buong mundo.
7: Well, for me, the thing that's been most fulfilling is hearing from people, some people that I know, some people that I don't, all the watch parties, the little girls, like doing like a little Elle watch party. And I'm like, that's what Elle's all about, bringing people together, bringing families together. I've heard families being like, this is the first show in a while that I can watch like with my family, and it's everyone can enjoy it. And I think that's the joy of the movie too. It can be enjoyed by everyone, and that's really special.
8: At magandang balita para sa mga fans, tapos na rin ang production ng season 2. Gaya na lang ng mga Pilipinong nagsusumikap na may marating sa mundo. Pinatutunayan ng Elle na hindi lang swerte ang susi sa tagumpay, kundi ang tapang na sumubok at maniwala sa sarili. Showing na ang Elle sa Prime Video.
7: So nice to see you again.
8: Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5.
1: Mga kapatid, lumipad sa nauusong bagong adventure ang Tara Motor. At ang mga trending na eksena ng Irrigation Queen ng Cotabato. Yan at iba pang tampok sa top 5 mga kwentong Mark Logan ang dapat niyo pong abangan mamaya.
9: Kung hawak mo na ang beat at timplado na ang init ng hangin, tara sa adventure ng paramotorista. Higpitan lang ang hawak at bitawan ng kaba dahil hindi ito sasakyang sasayad sa kalsada, kundi sa kalangitan. Baka ikaw ay pumalandra. Hate niya ang makulimlim na mundo. Si Haring Araw kasi ang BFF niya dito. Magkabanding pero hindi buong gabi dahil araw nga ang kailangan niya para lumikha ng kanyang obra maestra. Kadalasan, gabi na nga, amoy araw pa rin siya. Sa ilalim ng tubig, may kaganapan. May underwater bardagulan, kaya swimming gears ay ihanda. At pigilin na ang paghinga. Kung ang iba kasi ang hockey, sa yelo ang tagpuan. Dito naman, sa ilalim ng tubig ang banggaan. Andiyan na si Inang Reyna, ang promotor ng Corona. Ang hobby ay magmukbang for the road. Sa kanyang kaharian, minaan. Siya na nga at wala nang iba pa. Mula umagahan, tanghalian at gabihan, irigasyon ang daan para sa pudang ganahan. Nagsimula na ang circus at the impeachment trial. Sana all may katuturan, pinaggagawa nila sa bayan. Pero at least aliwang masa na paglaruan ang mga eksena.
10: In the interest of justice, sabi nga nila, sometimes truth are not sacrosanct.
11: Ay, ang sarap niyan, croissant. Ano Tito Sen, yung ham and cheese, ha? Panalo ko. Palibasa na uso ang Latin, may kabaliktaran din sa kinote ni Senator Soto, expressio unius est, exclusio alternus.
12: Ay, wow! Kung may croissant si Tito Sen, may pa-kafe, may pa-espresso si Senator Amy.
9: Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan.
1: At congratulations sa ating kapatid na si Mark Logan. Isa po siya sa pinangalanang top 5 journalists of all time sa 2nd Asia Pacific Top Notch Men and Women Achievers. Si Mark, congratulations sa'yo. Samantala, susunod po Alex Ayala, spotted sa concert ni Bad Bunny sa Stockholm, Sweden.
2: At Kings of P-Pop na SB19 at Rock Icon Bamboo, pasabog ang performance sa OPM Con 2026.
1: Kapatid, tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend.
0: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Bawat old song may kasamang memories.
13: So far away.
0: Ang tanong lang, may naaalala ka ba? O gusto mo nang kalimutan?
14: It's not unusual to be loved by
0: Classics. True Classics. Sundays, 3 a.m. to 6 a.m. and 9 p.m. to 12 midnight on True FM on 105.9.

True Classics. Para sa mga alaalang hindi mawawala sa True FM. Laging true sa'yo kapag

0: Groove Classics. Sundays, 3 a.m. to 6 a.m. and 9 p.m. to 12 midnight on True FM on 105.9.
1: Balik bansa na si Pinay Tennis Trailblazer Alex Ayala matapos ang kanyang makasaysayang kampanya sa 2026 Wimbledon Championships. Pasado po alas 11 ng umaga kanina nang lumapag na sa bansa si Alex. Nakatakda siyang magtungo sa Malacanang bukas para sa isang welcome event kasama si Pangulong Marcos. May pagkakataon naman ang fans na makasama ang tennis stars sa Miyerkules para sa isang meet and greet event sa isang mall. Samantala, bago umuwi ng bansa, nag-party girl mode muna si Alex sa concert ni Puerto Rican singer-songwriter Bad Bunny sa Stockholm, Sweden. Binahagi yan ni Ayala sa kanyang Instagram story kung saan naka-face-to-face pa niya ang Grammy Award-winning artist.
2: Nagpasiklab ang ilang P-pop groups at Pinoy artists sa OPM Con Generation. Sa eye-catcher sa event na yan ang naging collab performance ni OPM Icon Bamboo at Kings of P-pop na SB19. Nasa frontline ng balita niyan, si Von Belinario.
3: Pangmalakas ang performances mula sa mga bigating performers ang bumida sa OPM Con Generation sa Araneta Coliseum nitong Sabado. Bukod sa mga paandar ng iba't ibang K-pop groups tulad ng Alamak, Kaya, G22, Zonara at Kings of K-pop na SB19, bumida rin ang aking ang bandang Sankis Lola at Ben & Ben. Kasama mga hip-hop artists na sina Flogy at Gustav Lee. Mas dumagundong ang buong The Big Dome sa mga surprise at power collaboration ng mga OPM act. Nagsanipwersa ang Alamak, Sonara, Kaya at G22 sa Maharani. Napanostalgic vibes naman ang Araneta sa collab ng Kaya at isang konseksyon sa kantang Dati. Parang hinara na rin ang fans sa pagsasama ina Chito Miranda ng parokya ni Edgar at Logi. Nambulaga rin sina Jay Durias at Stasak Lee ng Ikaw Nga. Napasente rin ang concert goers sa Ben & Ben at kay Arnie Milare sa awiting Tadhana. Pero ang star of the show, ang pagsasanipwersa ni OPM Rock Icon Bamboo at SB19 sa awiting Tatsunok. Kaya naman after yan, ang SB19 nagpasalamat na in advance sa support ng kanilang fans. Partikular na sa kanilang magiging performance para sa musical festival na Lollapalooza.
4: Yung single ngayon, alam namin na maririnig namin yan dito sa Pilipinas. Pag nag-perform na kami sa Lollapalooza, maraming salamat po agad. In advance, Pilipinas na po. Pero kahit marami yung musical music,
3: Magpe-perform ang SB19 ngayong July 31 sa nasabing music festival sa Chicago sa Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Juan Belinario, News 5.
2: At yan ang mga impormasyon dapat ninyong malaman, mga balita para sa may alam at may pakialam.
1: Kami po ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwala sa Frontline Pilipinas Weekend!
0: Maraming salamat po dahil sa anman ng True FM. Naroon din kayo sa 105.9 na tayo. Dito tayo sa totoo.
5: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso. Quality above all.
6: Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all.
0: Most requested sa listahan. Most wanted sa kantahan. Most chosen sa piritan. Most pasok sa nararamdaman. Jukebox Favorites. Tuwing Linggo, alas 6 hanggang alas 9

the 105.9 True FM. Mas pinanawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Jukebox favorites, the True FM, the 105.9.

0: believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, NX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang NX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pinakasinasabayan! Jukebox Favorites! Sa True FM sa 105.9!

0: Pinakakinakan ta! Jukebox Favorites! Sa True FM sa 105.9!
1: Ang oras, 6:29.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Everyday Panalo sa Cebuana Luwalhir. Araw-araw, goods ka!
2: Bigla ang gasto.
3: Bagong plano?
4: Travel!
5: Okay, bagong negosyo.
6: Buti na lang, may Cebuana Luwalhir!
2: Sang lang?
3: Personal loan.
7: Jewelry.
3: Negosyo loan.
8: OFW.
5: At motor loan.
2: Basta loan.
6: Sa Cebuana, goods ka!
2: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
9: Alam mo ba kung bakit kita mahal? Kasi nasa iyo halos lahat ng bagay na hinahanap ko. Concealer, punda, groceries, polong puti, polong pink, technicolor, watercolor, furniture, po ng baby, po ng family, packing tape, masking tape, nipple tape, halos lahat! Kaya I love you talaga, Isetan!
10: Visit Isetan Department Store and Supermarket in Carriedo, Cubao, Recto, and Santa Mesa.
9: Halos lahat, Isetan!
0: Shop na sa Isetan! Bawat old song may kasamang memories.
11: Just call my name.
12: So far away.
0: Ang tanong lang, may naaalala ka ba? O gusto mo nang kalimutan? True Classics. True Classics. Sundays, 3 a.m. to 6 a.m. and 9 p.m. to 12 midnight on True FM on 105.9.

Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. Pinakasinasabayan! Jukebox Favorites! The True FM sa 105.9!

mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Pinakasinasabayan, Jukebox Favorites, the True FM, the 105.9.

0: Pinakakinakanta! Jukebox Favorites!
1: Sa True FM sa 105.9!
0: Gising na! Balita na!
1: Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! May andam na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabibis ang update, direkto sa punto, isyu ng bayan, lagay ng panahon at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balita, information, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Pinakasinasabayan! Jukebox Favorites!
1: Sa True FM sa 105.9!

0: Gising na! Balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! Maghanda na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita. Maaga ang balita, mabibis ang update, direkto sa punto, isyu ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
1: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Palon, DJ Sacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Ted Palon, DJ Sacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Balita, DJ Sacha, the true FM, the 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel 19.
2: Relate much.
3: Teka, bracelet? Ano ba tong kalokohan to?
4: Basahin mo kung ano yung nakaukit.
3: Oo, nabasa ko. May pa I love you ko pa. O sige na, ito. Di ko kailangan yan.
4: Caitlin.
3: Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Pumayag na nga ako maging magkaibigan tayo tapos aabusuhin mo naman.
2: Para sa mga eksenang naranasan mo na o baka maranasan mo pa lang. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9.
1: Ang reyna ng intriga, siya pa rin ang may alam ng katotohanan. Sa likod, sulok, tabi, harap-harap ang anggulo ng kontrobersya. May maililihim ba kay Nanay Christie? Christie per minute. Kasama si Romel Chica, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, na magbusog sa pananghalian, mas busog sa tsikahan. Christie per minute, huwag pahuhuli sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid!
2: Original Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tilahan, hingahan, inakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo, Wanted sa radyo. At close hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Rafi Tulfo. The True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
1: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
5: Mata.
3: Matala.
5: Ang pinapakita.
3: Mata
5: pa ng tigsa.
1: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Maki Rena.
3: Grabe, ang lalo ng dimples ni Popoy sa personal.
5: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
1: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan. Tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
7: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
6: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
7: True confession. No filters, no judgment, just real stories.
6: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso.
7: Umamin,
6: makinig, makiramdam.
2: True Confessions with Labutsing and DJ Tony. Dito lang sa 105.9.
8: Laging true sa'yo, kapatid.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: lagi. Mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinaas na puwerta sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
1: Ngayong umaga, galaw-galaw para gising-gising sa True FM.

0: オンリーインダカリーとゲイセンゲイセン The True FM。 Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Simula ngayong linggo, mas marami pang dahilan para tumuto mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw. A good morning, Bayan! Kasama sila Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipina. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christy per Minute. At 2 PM, aksyon at public service sa Wanted sa Radyo. Kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Philippines. Sa 8 PM, maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirela sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
1: Gising-gising sa True FM.

kayo ang kasama namin pagbukas ng umaga. Gising-gising sa True FM.

pa yan ang morning coffee ng Morning Moves. Gising! Sa True FM!

0: get into the groove ngayong umaga. Gising! Gising! Sa True FM!
1: Gising na! Balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! Mag-andam na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina. Balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita. Maaga ang balita, mabibis ang update. Diretso sa punto, issue ng bayan, lagay ng panahon at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Laging sisi ka ng araw sa ikawat umaga bagong simula. Good Morning Ruth Cabal kasama si Reggie Malina. Good Morning Bayan sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Good morning, Visayas!
2: Araw ng Lunes, July 13, 2026. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Bayan. Hatid namin ang mga balitang dapat yung malaman, mga balitang makatotohanan. Ako po, si Ruth Cabal.
3: At ako naman po si Reggie Malinaw, ang inyong pong kasama, mga kapatid. Ang buong perso po ng Good Morning Bayan, ang inyong pong kagahan sa balitaan tuwing alas 4 hanggang alas 6 po ng umaga sa True FM 105.9. Sabayin din po tayo napapanood sa 1P Channel 1 at hindi po sa True TV, Signal Channel 19 at sa social media pages po ng 105.9 at True FM.
2: Oras po natin, alas 4 in punto, umpisahan na natin ang programang tatalakay sa mga isyong pambayan, magbibigay boses sa ordinaryong mamamayan at gigising sa inyong panindigan.
1: Tanong sa bayan, ano ang pulso ng sambayanan? Pakinggan at makibahagi sa usapan.
2: Nito pong Linggo, July 12, celebrate din naman talaga, pagdiriwang din naman talaga, or binarkahan ito, itong pagbibigay po ng desisyon ng UNCLOS o yung United Nations sa Convention on the Law of the Sea, na pinagtibay po itong ruling kung saan na binibigay, no, or pinagtibay na bahagi ng Pilipinas sa exclusive economic zone ng Pilipinas yung ilang inaangking teritoryo ng China dyan sa bahagi po ng West Philippine Sea, kasi alam naman natin dati naglabas sila nung 9 dash line, yung mapa nila na may 9 dash line na sako po yung ilang bahagi natin, ano, at yung UNCLOS ga July 12, 2016 ay sinabi na sa Pilipinas yan, no? Ang gusto po namin malaman, 10th year, bale parang 10th year anniversary kahapon, no? Para po sa inyo, ano po ang ibig sabihin? Ang pagmamarka na yan, yung desisyon na yan, dito para sa ating bansa, para sa inyo bilang Pilipino, ito ba ay yung pagpapatibay ng soberanya, di ba? Kasi hanggang ngayon naman, alam natin, ano, may mga insidente pa rin sa West Philippine Sea, ito ba ay para sa mga manging isda, di ba? Or para sa sambayan ng Pilipino, ibahagi niyo po sa amin kung para sa inyo, anong ibig sabihin niyaan.
3: Naging makasaysayan ito, partner, sapagkat sa kauna-unahang pagkataon, mga kapatid, ano na, ipanalo po natin yung kaso doon po sa International Tribunal, mga kapatid. At siyempre po, ito po ay nagbibigay diin doon po sa ating claim at nagpapatibay doon po sa ating pambansang soberanya, dahil nga po sa nabanggit nga po ni partner na itong exclusive economic zone po ng ating bansa at itong bahagi po ng karagatan na sakop po ng Pilipinas ay talagang sa atin. At batay po yan sa International Tribunal ruling, mga kapatid. Ano po ang inyo pong comment at question? Ipadala nyo lamang po sa ating pong Facebook Live. Ito po sa 105.9 at True FM. At pwede po yung tumawag sa ating pong hotline 8689-3289 o 8689-3290 at babasahin po natin mamayang inyo pong mga comment at mga reaksyon.
2: Simulan na natin ang buhos ng may init na balita.
1: DMB Headlines, mga tampok na balita ngayong araw.
2: Patay sa nagdaang bagyong Inday at Habagat, umabot na sa 18 base po sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense.
3: Matapos po ang pananalasa ng bagyong Inday at Habagat, panibagong low pressure area LPA binabantayan po sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
2: Maraming nakiisa sa National Peace Walk para igit ang soberanya ng Pilipinas kasabay po yan ng anibersaryo nga po ng arbitral ruling sa West Philippine Sea.
3: Bagong testigo inaasahan pong isasala ng prosekusyon sa pagpapatuloy po ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Paglilitis sa pangalawang pangulo, sisikaping mapabilis ng Senate impeachment.
2: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo na mumurong ipatupad ngayong Linggo.
3: Pinatilyo sugatan matapos pong pagsasaksakin ng hindi po kilalang lalaki sa Cavite. Ang biktima, mga kapatid, bumili lang po ng yelo.
2: Sa balitang abroad, 2 patay habang 4 na iba pa ang sugatan matapos ang isang shooting incident sa Toronto, Canada.
3: At atin pong good morning, good news, kakaiba pong flowering plant, kaya pong tumubo kahit po mayroong mataas po na metal concentration.
2: Sa sports sa balita, Pinay tennis ace Alex Ayala balik bansa na matapos ang makasaysayang kampanya sa prestigyosong Wimbledon Championships. Ayala inaasahang makipagkita kay Pangulong Bongbong Marcos. At sa entertainment news, actress na si Maris Racal spotted na may bagong dinedate, mystery guy, foreigner daw. Dari ko na ang mga pangunahing balitang dapat yung malaman sa araw na ito.
1: Headline News.
2: Matapos sa ang pananalasa ng habagat at bagyong Inday sa bansa, mayroon namang binabantayang low pressure area ang PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa latest weather bulletin po ng PAGASA, huli ang namataan sa layong 1,600 kilometers ng Eastern Visayas. May chance po itong pumasok sa loob ng bansa. Sakaling tuluyan nga pong pumasok sa PAR, tatawagin po yung Bagyong Josie.
3: Dahil po sa epekto po ng nagdaang bagyong Inday na pinalakas po ng habagat, marami pa rin po ngayong araw, July 13, ang nagsuspindi po ng klase sa bansa. All levels po, mga kapatid, suspindido po ang klase sa Bataan, Bataan Province, sa pampublikong at mga pribadong paaralan, kundi po sa lalawigan po ng Zambanes, sa Subic, kundi po sa Castillejos, sa bayan ng Masinloc, sa lungsod ng Olongapo, San Antonio, Botolan, Palangig at nagandim po sa bayan po ng San Felipe. Suspindido rin po, mga kapatid, sa mga pampublikot mga pribadong paralam sa lalawigan po ng Pangasinan, sa bayan po ng Buzorobio, sa Bugalyon, sa Infanta, gandim po sa bayan po ng Aguilar, mga Tarim, Dagupan City, Sual, Natividad, gandim po sa Orbistondo. At siyempre po, mga kapatid, suspindido rin po sa mga pampublikong mga paaralan, gandito po sa mga pribadong mga paaralan mula po Hulyo 12 hanggang 16 sa bayan po ng Calanogas, Talanao del Sur. At suspindido rin po, mga kapatid, sa Bulacan, Obando, Kalumpit, gandito po sa lungsod po ng San Jose del Monte, Bulacan, Paumbong, Marilao, Balagtas, Giginto, gandito po sa Norsagaray, Santa Maria, Hagonoy. Ito po yung suspindido, mga kapatid, sa mga pampubliko at mga pribadong paaralan. At siyempre po, napapatupad din po sila ng alternate delivery mode. And of course, nadalawigan din po ng Rizal sa bayan po ng Cainta, Taytay. At siyempre po, sa daycare po to senior high school sa nalawigan ng Pangasinan. Yan po ay sa Basista at sa Calasiao. Suspindido rin po sa bayan po ng Magdan sa Pangasinan at Malolos City, Bulacan. Suspindido rin po, mga kapatid, sa Santa Maria, Season, at sa Santo Tomas, yan po ay sa lalawigan pa rin ng Pangasinan.
2: Ibalo po sa 18 ang nasawi bunsod ng nagdalang bagyong Inday at Habagat. Base po yan sa datos ng Office of Civil Defense. 7 ang sugatan. Sa ngayon, nananatili sa 12 ang nawawala pa. Ilan po sa pinakamatinding pinsala na paulat sa Visayas at Mindanao, sa Sarangani, 10 ang nasawi sa landslide sa barangay Poblasyon sa bayan ng Malapatan. Biyernes ng umaga, nangyari ang landslide at matapos ang higit 2 na paghukay ay nakuha na ang katawan ng mga biktima. Nagbigay ng 10,000 financial assistance sa DSWD sa naulilang pamilya.
3: Patuloy po natin balitan ngayon pong araw po ng Lunes, umabot na po sa 183,000 ang apektadong pamilya kasunod po ng pananalasa ng bagyong Imday at mas pinalakas pa na habagat. Kabilang po sa Napuruhan, ang maraming lalawigan sa Visayas maging sa Mindanao. Narito ang report.
4: Lord, grabe Lord, tabang taon. Grabe ang diris na mga sa Sityo Kabisulun. Grabe ang baha.
2: Nakahingi pa ng Tatlolo online ang mga residente nito mula sa Jose Abad Santos, Davao Occidental gabi nitong Biyernes. Sumabay kasi sa malakas na ulan ang isang buhawi sa barangay Malalan.
4: Buhawi sa bukid. Wala may kabaluhan niya sa mitingunan niya.
2: Matapos ang buhawi, wala pa rin tigil ang ulan. Rumagasa ang tubig baha sa kanilang mga bahay na nasa bundok pa man din.
4: Wala may kabalog. Wala may mudagalan niya. Ang among mga silingan, wala may kabalog. Wala may kabalog.
2: Kinabukasan, tumambad sa mga residente ang sandamakmak na troso. Ang mga residente, pahirap ang makatawid sa ilang daanan dahil sa mga nakahambalang nakahoy. Perwisyo rin sa ilang motorista ang mga nakahambalang na nagtumbahang puno sa ilang tulay at kalsada. Ang semento nga ng gilid ng tulay na ito, bumigay na matapos ang baha. Nagkabitak-bitak rin ang mga dike na nakatutulong sana para makontrol ang pagragasa ng tubig. Pati ang bahaging ito ng kalsada, bumigay na ang lupa matapos lamunin ng ilog. Ang mga barong-barong na ito naman sa Sityo Balantacon, pinadapa rin ng malakas na hangin. Nabalot din ng putik ang mga bahay kaya hindi na makauwi ang mga lumikas na residente. Ayon sa lokal na pamahalaan, di bababa sa 28 bahay ang tinangay ng flash flood sa Jose Abad Santos. Siyam na residente ang nawawala.
5: Natangay na ang flash flood po sa barangay. Hindi pa rin po nakikita.
2: Tapos yung lima po?
5: Yung lima po, wala pa po kami further details po. Ang progressive po report natin today about the flash flood.
2: Samantala, nagsimula na kaninang umaga ang clearing operation sa ilang barangay na naapektuhan ng landslide. Pero may mga tulay pa rin na hindi madaanan tulad ng Tanuman Big Bridge dahil sa mga inanod na kahoy at bato dulot ng pagbaha. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5.
6: Napinsala ng malawakang bahang malaking bahagi ng sakahan sa Kalintaan Occidental Mindoro. Panawagan ng mga magsasaka, gawin na ang matagal nilang hiling na river dike. Narito po ang report ni Mon Gualvez.
7: Malakas ang ragasan ng tubig sa Lumintaw River sa bayan ng Kalintaan sa Occidental Mindoro. Patuloy ring tumataas ang level nito dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Ang problema, sa lakas ng agos ng tubig, patuloy na kinakain o sinasakop nito ang lupa sa gilid. Sa drone video ng News 5, makikita kung gaano kalawak ang baha sa ilog. Kaya ang resulta, paliit na ng paliit ang mga palayan na siyang pangunahing kabuhayan naman ng mga residente. Aabot na sa mahigit 10 ektaryang taniman ang patuloy na kinakain nitong rumaragas ng ilog. Pero hindi raw sana mangyayari ito kung may naitayong flood control project sa lugar. Kaya ang mga magsasaka rito, kamot ulo dahil nalulubog sa baha ang kanilang mga pananim tuwing umaapaw ang ilog. Pakinggan natin ang isang magsasaka na nakausap ko.
8: Nga, yung bagong tanim na ganyan, kapag dinaanan ng baha, lupay pa yan, saptos dumidikit sa putik, ang doon sa isang tundo siya, may makabangon man, isa, dalawa na lang. Ang bubunga nun, mga ilan na lang ang bubunga, hindi makakabungan yung talagang itinanim.
7: Matagal na raw hinihiling ng barangay ang pagtatayo ng river dike project sa lugar. Pero nang nailagay na gabion sa ilang bahagi pero bitin o hindi naman lahat ay naharangan. Ang ilang gabion naman sa katabing barangay na nailagay ay nasira naman kaninang madaling araw sa kasagsagan ng malakas na ulan. Ang masaklap patuloy na nagbibitak ng lupang kinakapitan nito na posibleng gumuho kapag tumaas na naman ang tubig. Hiling ng barangay, magawa raw sana ito agad lalo't 2023 lamang natapos ang naturang flood control project. Pakinggan natin ang pahayag ng mga barangay officials.
9: Ang pagkasabi ay nawalan daw sila ngayon ng pundo. Kung hindi lang nawala pundo, ay inimplement na daw sana itong taon na ito.
3: Iba pang balita mga kapatid, 13 bansa kabilang po ang Pilipinas ang umusig sa China na sundin po ang 2016 arbitral ruling. Kaugnay po yan ng patuloy po na pinag-aagaw ang teritoryo sa West Philippine Sea. Narito ang report.
10: Hindi natinag sa buhos ng ulan ang mga lumahok sa National Peace Walk kaninang umaga sa Quirino Grandstand sa Maynila. Hawak at minawagayway nila ang maliliit na bandila ng Pilipinas. Ngayong araw kasi, ginugunita ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ng Pilipinas. Ang legal na basihan na nagpapatibay sa jurisdiction ng bansa sa West Philippine Sea na inaangkin ng China. Pinangunahan ito ni na Defense Secretary Gibo Tidor Jr., AFP Chief Staff General Romeo Browner Jr., at PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela. Para sa kalihim, nasa tamang direksyon ang strategiya ng bansa sa West Philippine Sea. Pero giit niya, hindi dapat maging kampante.
11: Habang tumatatag tayo, bumibilis naman ang paglakas ng ibang ng mga gustong lumapastangan sa karapatan natin. No? So ito ay everyday effort. Hindi tayo pwede magpabaya kahit isang segundo.
10: Sa Quezon City, isinapubliko ang kauna-unahang bantayog para sa mangingisdang Pilipino. Kinilala nito ang mga Pilipinong mangingisda na patuloy na nagtatanggol sa mga karapatang pandagat at soberanya ng bansa sa gitna ng agresyon ng China. Present sa pagtitipon ng ilang mangingisda mula Zambales at Bataan. Ginulita rin sa Puerto Princesa, Palawan ang selebrasyon para sa arbitral ruling. Hawak ang mga lobong asul at pula. Pumarada ang higit 2,000 mga Pinoy. Kaysa naman ang Pilipinas ang 13 bansa sa pagkilala ng arbitral ruling. Sa joint statement, pinanindigan ng mga bansa na ang arbitral award isang dekada ng nakakaraan ay pinal, legal at ganap na umiiral sa pagitan ng China at Pilipinas. Tinakapan din ito ang desisyon ng ruling na walang legal na basihan ang pang-aangkin ng China na nakabase umano sa historic rights. Ang naturang joint statements mula sa Pilipinas, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom, at Amerika. Ang Chinese Embassy naman sa Maynila, iginiit na malinaw at consistent daw na naninindigan ang China sa kanilang posisyon. Yan ay kahit paanya mas pinipili ng iba na baluktutin daw ang katotohanan at mali ang pagkakaintindi ng international law. Ang 2016 arbitral ruling ay isa sa makasaysayang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands na inilabas noong July 12, 2016. Dito kinilala ang Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas kabilang ang Mischief Reef o Panganiban Reef, Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal at Reed Bank o Recto Bank. Sa kabila niyan, hindi ito kinilala ng China. Katunayan, dito lang nakaraang linggo, Batanes naman ang inaangkin ng ilang Chinese scholars na anila parte ng China sa pamamagitan ng Taiwan.
12: May message din no, sa Chinese Embassy. Happy 10th anniversary sa atin, sa mga kaibigan natin Chinese, sa Communist Party. Dahil kung walang China, hindi magkakaroon ng 2016 Arbitral Award. No? Dahil sa pambubuli, sa unlawful aggression, destruction of the marine environment at ang walang pakundangan pangaharas ng Chinese maritime forces sa ating mangingisdang Pilipino.
10: Nagbabalita mula sa frontline, sa Eileen De La Cruz, News 5.
2: Yan po ang ating tanong sa bayan ha. Ibahagi niyo po sa amin yung inyong opinion o saloobin tungkol saan nga sa ikasampung pag-unita doon sa ikasampung anibersaryo ng pagbaba no, ng UNCLOS, ng arbitral ruling tungkol saan. Ito ba'y usapin ng soberanya? Ito ba'y maganda para sa ating mga mangingisda? Ayun, may in-unveil na monumento ha. Ang ganda nun ha. O parang, para sa ating mga mangingisda. Pero sinasabi rin ng mga otoridad, ano, na halimbawa ni Secretary Teodoro, huwag tayo pakampante, no, dahil, yan na nga, sinasabi rin ng Coast Guard spokesperson, napakarami pa rin ng patuloy na insidente dyan sa West Philippine Sea, ano, kaya kahit na nga may ganyan, dahil patuloy po yung hindi kinikilala ng China. Ibahagi niyo po ang inyong saloobin tungkol dyan sa issue sa ating Facebook at YouTube.
3: Bukod sa pambubuli sa ating mga mangisda, talagang pati ilang po mangisla sa ating bayan, talagang inaangkin na rin. Mas maraming testigo po mga kapatid ang inaasahang ilalabas sa ikalawang linggo po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil po dyan, mas hahaba raw po ang araw po ng paglilitis. Narito ang report ni JC Cosico.
13: Nagsumpalang daw ang mga testimonya ng unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong ayon sa House Prosecution Panel. Para yan sa Article 4 ng impeachment case, ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta at

0: Article 4 ng impeachment case ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya bukas, mas palalakas din daw ito ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na siyang tatayo sa witness stand.
1: Itong mga darating na linggo, ang makikita natin yung bahay na mismo ang itatayo.
0: Idedetalye raw kasi ni Lotok ang resulta ng investigasyon sa nasabing video ng pagbabanta umano ng bise. Kung usapin naman daw ng authenticity o kredibilidad ng video para kay House Prosecutor Laila De Lima, wala nang dapat pagdebatehan. Dahil ang mismong defense team ng bise ginamit ito sa impeachment court.
2: Kasi sila mismo, yung kabila, napansin niyo po na actually nagpakita rin po sila ng certain portions of the video. So admission po yon, nagpapakita na wala silang kine-question sa authentic pagdating sa issue ng authenticity.
0: Una nang iginiit ng kapo ni VP Sara na freedom of expression ang ginawa o manong pagbabanta. Sa mismong trial naman, bumuelta ang defense team na kailangan munang alamin ang context kung bakit nasabi ito ng bise. Pero para sa House Prosecution,
2: well, there's no such thing as conditional threat because threat is a threat.
0: Hindi rin umano nakipagtulungan ang kapo ng bise ng imbestigahan ng NBI ang umano'y Oplan Romanov. Wala pang tugon ang defense team sa mga pahayag ng prosekusyon. Bukod sa NBI Regional Director, isasalang din sa witness stand ang mismong Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez na sa ngayon ay isa palang regular na witness. Pwede siyang gawing hostile witness, pero mangyayari lang yan kung magmumustyon ang prosekusyon. Kapag hostile witness, ibig sabihin may conflict of interest ang testigo sa ini-impeach na opisyal. Base sa Court Rule 132, Sections 10 to 13, kapag hostile witness, maaaring tanungin ng leading questions o tanong na nakaporma para ipahiwatig o idirekta ang inaasahang sagot. Sa Miyerkules naman, balak isa lang si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol, posibleng mas humaba ang bawat araw ng paglilitis.
3: So we expect siguro a long trial date on Monday just to try to finish the direct examination, the cross examination, the redirect examination, and the recross examination.
0: Bukod sa mga testigo, bukas inaasahan ang paghahain ng memoranda ng prosekusyon at depensa kaugnay ng hilig na ipasabi na ang tax records at bank records ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Mance Carpio. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Costico News 1.
4: Inaasahan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na may maghahain ng reklamo sa Supreme Court para kwestiyonin ang botohan sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa napagkasunduan kasi ng korte, 16 na boto ng Senator Judges ang kailangan para makonvict ang vice. Nangyari po yan sa opening trial kung saan 3 senador ang wala, kabilang sina Senators Rodante Marcoleta at Chinggoy Estrada dahil sa plunder case at ang hinahanap pa rin si Senator Bato de la Rosa na may ICC warrant. Sakali mang may kumwestiyon sa Korte Suprema, umaasa naman si Senator Ping Lacson na masosolusyonan ito agad para hindi mapurnada ang paglilitis laban sa bise. Naku, medyo ma-action itong linggong ito, no? At inaasahan natin na yun, sinabi posibleng maging mahaba yung araw na ito, no, para sa mga testigo. Pero may yun, dyan din sa interview na yan ni Senator Chi, sinabi naman niya na posibleng by November or December ay target nila na matapos na yung impeachment trial.
5: Samantala, mga kapatid, nilinaw naman po ni Senator Chief Escudero na hindi po umano, hindi niya umano hiningi ang pagiging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi niya po yan sa kanya pong bagong podcast episode kung saan sa kabila po niyan, iginit po ni Escudero na hindi niya po kayang talikuran ang responsibilidad na itinalaga sa kanya ng kanya pong mga kapwa senador. Kung matatandaan po, mga kapatid, sa botong 12-8 ng Senate Impeachment Court, pinili po si Escudero bilang presiding officer. Una pong tinutulan ng minority bloc sa panguna po ni Senador Alan Peter Cayetano ang paghalal kay Escudero dahil po aniya dapat si Senate President Wina Gatchalian ang umupo sa oposisyon. Pero ayon po mismo kay SP Gatchalian,

0: ng amyanda na po ang Senate Rules noong June 3 kung kailan po binoikot ng minorya ang sesyon ng Senado.
1: Iwanagin ko, tulad ng sinabi ko sa aking opening statement o talumpati na pambungad, hindi ko ginusto to, hindi ko hiningi ito, hindi ko hinanap ito.
0: Ang tinig po ni Senador Chis Escudero.
2: Sa ibang balita, patuloy na bumababa pa rin ang level ng tubig sa Angat Dam sa kabila nga po ng mga pag-ulang dulot ng habagat. Ayon sa Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umaabot sa halos kalahating metro bawat araw ang ibinababa ng tubig sa dam. Sa update ng Pag-asa nitong linggo, bumaba sa 155.91 meters ang tubig ng naturang dam mula sa 156.10 meters. Mas mababa na po yan sa critical level na 160 meters. Ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam ay nagdudulot ng malawakang epekto sa supply ng inuming tubig, agrikultura, enerhiya, at kalikasan. Karamihan po yung majority ng ating supply ng dito sa Metro Manila, halimbawa ay galing dyan sa Angat Dam.
0: Ay, ito na naman po ng P-Box, ang pinakamataas po na pagbuga ng sulfur dioxide ng Bulkang Mayon sa loob po ng higit sa dalawang dekada. Nagbabala pong ahensya na posibleng sinyalis ito ng mas malakas na pagputok. Ayon po sa P-Box, nasa higit 13,000 tonelada ng sulfur dioxide po ang ibinuga ng Mayon nitong linggo. Mas mababa lang daw po yan ng kaunti sa ibinugang sulfur dioxide po ng Mayon noong po nagkaroon po ng explosive o malakas po na pagsabog noong pong taong 2006. Ayon po sa ahensya, posibleng sinyalis po ito ng pagbabago sa aktibidad po ng Mayon at maaaring magdulot pa ng mas malakas na pagsabog sa hinaharap.
2: Pinampahan po ng kasong usurpation ng ombudsman si dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Kaugnay po yan ang kontrobersyal na pagbili ng ahensya sa ilalim ng kanyang pamumuno ng 1.4 billion pesos na halaga ng lupa. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, luwabas sa investigasyon na pinirmahan ni Ignacio ang kontrata at inilabas ang pondo ng walang pahintulot ng OWA Board of Trustees. Na-dismiss naman ang reklamong Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Malversation of Public Funds at Anti-Plunder Act laban kay Ignacio. Pero iaapila pa rin daw nila itong patuloy na pagsasampa naman ng kasong usurpation.
0: Samantala mga kapatid, kinwestiyon naman po ni Senadora Ping Lacson ang pananatili ni Senador Rodante Margoleta at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa PNP General Hospital. Ano ya, bakit doon po nakakonfine ang dalawa gayong hindi naman po sila miyembro ng PNP o kaanak po ng polis? Talong pa niya mga kapatid, sino ang sasagot sa gastos? Ayon po kay Lacson, tila nagiging pattern na po ang pagkakaroon po ng sakit sa mga naaarestong official po ng ating pamahalaan. Tatanungin niya raw po ito sa DILG sa pagtalakay po ng pambansang budget sa Senado. Parehong nasa PNP General Hospital po sina Marcolet at Bunuan sa daw dahil po sa karamdaman. Una na pong iginit po ng PNP na wala pong VIP treatment sa dalawa.
2: Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos nitong linggo ang sinasaguang rehabilitasyon sa Navotas Fish Port Complex. Sinalubong siya doon ng mga fish trader at fish porter o batilyos kasama sina Department of Agriculture Secretary Francisco Chulaurel at Alkalde ng Navotas. Inikot po ng Pangulo ang mga palengke na yung kanilang markets 1 at 2, pati inobserbahan ang operasyon ng fish port. Target ng rehabilitasyon na gawing moderno ang mga pasilidad at gusali sa itinuturing na pinakamalaking bagsakan ng isda sa bansa. Oras na matapos po yan, umaasa ang gobyerno na palalakasin ito ang food security ng Pilipinas.
0: Sa iba pang balita mga kapatid, viral ngayon ang ilang post na nagpo-photocopy po ng pera. Pero babala po ng Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP, bawal yan at pwedeng ikakulong. Narito ang report. At alas na 4:28 na po ng umaga mga kapatid.
2: Talaga na lang natin maya-maya iyang storya na yan. Pero ito yung pinag-usapan natin last weekend. Merong ano, merong mga insidente na pinapayagan po sa korte, no? Yung mga photocopy o, ng mga dokumento. Pero syempre, itong mga ganitong insidente tulad ng pera, eh, hindi po pwede yan. Pati nga yung sinasabi na pag nag-a-apply ka daw sa trabaho, eh, paano kung peke yung mga dokumento mo, ano? Oo. Pero mamaya, subukan natin balikan yung storya na yan. Ito, basahin muna natin yung ating po tanong sa bayan eh, para sa inyo. Ano po yung kahulugan nitong arbitral ruling kung saan nga pinagtibay po ng United Nations itong mga bahagi ng West Philippine Sea na ano part ng economic exclusive zone ng Pilipinas, kasi kaya nagkaroon ng ganyang kaso eh inilagay po kasi yan ng China sa kanilang mapa, no? Yung meron silang 9 dash line na hinarangan nila at sinakop nila yung bahagi ng Pilipinas, pero syempre hindi pa rin po kinikilala ng China ang desisyon na yan ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Pero ayan nga po, para sa inyo, ano po ang kahulugan niyan? Si Ruben Chan, sabi niya dito, ito yung mga unang sumagot, ano, sabi niya, atin naman talaga ang West Philippine Sea ayon sa batas. Si Helen Dizon, sabi niya, sana naman sumunod na ang China sa arbitral tribunal dahil hindi nila pag-aari ang yamang dagat ng ating bansa. Sobra nang ginagawa ng China, pati sa Batanes. Ayan nga, tama, ayan no, Miss Helen, no? Pati Batanes, inaangki nila. Baka pati bansa natin, buong bansa daw, eh, angkinin na rin.
0: Alam mo, partner, noong 2019, dumalo ako sa isang lecture ni Justice Carpio dyan sa UP College of Law. Eh, talagang itong 9-dash line niya claim ng China, eh, talagang mahabang usapin yan, mga kapatid. At talagang historic rights po ang kiniklaim po ng China. At syempre po, ang ating pong pinapaglaban, eh, talagang ito po ay nasa ating pong jurisdiction, mga kapatid. Good morning po kay Baldazar Acuesta, kay J.R. Cabansag. Sabi po ni Sir Roberto Valera, good morning po. Nag-aalmusal na po siya sa mga oras na ito. Kay Luna Artemis, good morning. Sabi po ni Luna Artemis, sana po mababilis po yung impeachment ni BP Sara sa dabing po ng mga ebidensya. Lalo na po yung pagbabantahan niya po kay Pangulo, malakas po na ebidensya yun. Pagod na lang yung tae, kulong po agad. Pero pag nasa gobyerno, marami pong due process, mga kapatid. Kaganang akin, sabi po Sir J.R. Cabansag, wala na pong dapat pang pagtalunan. Atin naman po talaga ang inaangkin po na mga incheck. Dati pa lang po, kaya po dapat ipaglaban po natin ito.
2: Good morning, kanila Maria Anita Magallanes from Barangay Concepcion, Emmanuel Martinez, ganun din itong sila Jomer Mariano, nandyan po sila sa Santa Romblon, ganun din syempre ang ating mga suki, sina Ruben Chan, Emmanuel Martinez, Arnaldo Regalado, Felisa Manzanares Santillan, si Jerry Palomer Tarala from Taguig City, ganun din itong sina Belinda Prilies, si Jose Ocampo Ampon, Bobby Sanman, Catherine Fulgencio, Marites Incha. Ang aaga nagigising ng ating mga suki. Talaga naman, Lunes na Lunes, kasama natin sila. Emmanuel Martinez sabi niya, pinakamagandang gawin ng Pilipinas, ipaglaban ang West Philippine Sea at huwag tayong pasisindak sa China. Itong si Aaron Tolentino at si Diesel na naman, nagsasagutan na naman sila dito. All good morning sa inyo. Good morning sa ating mga kasama, siyempre, ang ating Good Morning Bayan team.
0: Magkomento lang po kayo sa ating pong live stream sa Facebook, kayo din po sa YouTube, at sisikapin po namin na mabasa po itong mga komento po ninyo, mga kapatid.
2: Magbabalik pa po ang Good Morning Bayan sa 105.9 QFM.
0: Laging true sa'yo, kapatid!
3: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Ted Payon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel 19. True to life ba?
4: Welcome home.
5: Welcome home. Welcome home. Hindi ako nagsabing uuwi ako para sorpresahin kayo. Yun pala. Ako ang masusupresa. Hindi mo kailangan bilugin ang ulo ko at pakainin ako ng mga kasinungalingan. Dahil narinig ko ang lahat!
3: Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, sa True FM, sa 105.9. Panahon na ng pwersang nagpapakatotoo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV sa Signal Channel 19 and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid! Good morning, Bayan! Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
2: Good morning! 4:33, dako na tayo sa mga balitang dapat yung malaman sa iba't ibang probinsya.
3: Regional News, mga kwentong mahalaga sa bawat rehiyon ng Pilipinas.
2: Natapos sa CCTV ang isang rider sa Cavite na nagnakaw ng mamahaling cellphone sa isang karinderya. Narito po ang report ni Ian Suyu.
4: Sala sa pagtitinda ang babaeng yan sa Bacoor, Cavite, pasado alas 9 kagabi. Maya-maya, isang rider na nakaasul na long sleeve ang pumarada sa tapat at bumili ng ulam. Ilang saglit lang, dumating ang isa pang rider at tila nag-usap pa sila ng lalaki. Bumaba ang angkas na lalaking nakaputi at nagpaalam daw sa tindera na makikinom. Maya-maya ay dumiretso ito sa loob ng tindahan. Saglit siyang mawawala sa video. Ilang saglit pa, kakaripas pasakay ng motor at sumibat. Ang hindi alam ng tindera, tinangay na pala ang cellphone ng kasama niya na nasa loob ng tindahan.
6: Ganun din ginagawa nila yung mga kasama niya. Kunyari, bibili. Tapos yung isa, gagawa na ng kung ano. Tatlo po talaga din sila mga nakamotor. Nilinito talaga po nila para yung isa a-action na ng pagnanakaw niya. Para hindi nila, hindi sila mapansin.
4: Natangay ng mga suspect ang cellphone na nagkakahalagang 90,000 pesos. Ang masakit pa dyan, wala pang isang buwang nagagamit ang naturang cellphone at hinuhulugan pa ng biktima. Tingin nila, magkakasabuat ang mga rider at modus nila na lituhin ng tindera. At sa lukuyan ay natutukoy pa raw nila ang location ng ninakaw na cellphone.
6: Opo, ando lang po talaga sa area na yun. Kasi kung aalis siya, yung phone na yun, magbabago po yung, ano nun eh, yung location niya. Magsisend po siya ng lots eh. Andun lang po talaga yung last location niya.
4: Nai-report na rin nila ang insidente sa kapulisan. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suy, News 5.
0: Samantala mga kapatid, dadagdag naman po ang mga pasyenteng nagpositibo sa chikungunya sa lalawigan ng Samar. 84 po na residente ang nahawaan po ng sakit sa bayan po ng Gandara. Agad naman pong isinailalim po sa code alert ang dalawang apektadong barangay. Pinagting din po ng lokal na pamahalaan ang pagsugpo po sa breeding sites po ng mga lamok. Na-detect po ang pinakaunang kaso noon po sa probinsya noong pang Mayo. Ang chikungunya mga kapatid ay isa pong nakakahawang sakit. Nakukuha po ito sa kagat po ng lamok. Posible po itong magdulot ng pananakit po ng kasukasuan na aabot po ng ilang pong buwan. Patuloy lang pong minomonitor po ngayon ang higit po sa anan na pong iba pang mga barangay sa Gandara para po hindi pa o hindi na po kumalat pa ang naturang sakit.
2: Itinali sa Kawayan, binalot ng karton at isinakay sa balsa. Ganyan po ang ginawa sa isang pamilya sa kanilang yumaong anak. Ng isang pamilya sa kanilang yumaong anak para lang madala at mailibing sa Puerto Princesa City. Sa kabila ng masamang panahon, pinagtulungan ng pamilyang yan na maitawid sa ilog ang mga labi ng kanilang yumaong mahal sa buhay. Ililibing nila yan sa kabilang barangay. Pero bago po makarating sa sementeryo, kinailangan kasi nilang tawirin ang mataas na level ng tubig sa ilog. Panawagan nila sa lokal na pamahalaan maglagay na ng tulay para mabawasan ang kanilang hirap sa pagtawid patungo po sa bayan.
0: Alas 4:37 na po ng umaga mga kapatid, 4 po ang arestado matapos pong responde ang mga polisya kasunod po ng insidente ng pagnanakaw sa isa pong convenience store sa Cainta, Rizal. Ayon po sa polisya, kabilang po sa inaatake ng mga nasakoteng kawatan, ang ilan po sa e-tape machine sa Calabarzon region. Nahuli po ng Cainta Police ang mga suspect. Matapos po silang makatanggap ng tawag mula po sa area manager po ng establishmento, dahilan para po magsumbong sa kapumahuli ang mga ito. Na-recover po sa mga salarin ang ilang po mga armas at mga pampasabog. Naharap po sila sa patong-patong na reklamo. Samantala, patuloy naman pong tinutugis ng mga otoridad ang itinuturing na lookout sa krimen.
2: Dalawang arestado sa magkahiwalay na operasyon ng mga otoridad sa lalawigan ng Rizal. Unang nasa kote ang 20 anyos na salarin matapos itong maaktuhang gumagamit na ilang gramo ng shabu sa binangonan. Samantala, aabot naman sa halos 100 gramo ng shabu ang nasabat kasunod ng ilegal na bentahan ng droga sa lalawigan. Aabot po sa higit 650,000 pesos ang kabuang halaga ng na-recover ng mga otoridad. Hawak na sila ng mga otoridad na asahang sasampahan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
0: Ay, iba pang balita mga kapatid, sugatan po ang isang binatilyo matapos pong sugurin ng isang lalaki sa Bacoor, Cavite. Kinilala po ang kawawang biktima na pawang 16 anyos. Nangyari pong krimen habang bumibili po ito ng yelo sa isa pong tindahan sa barangay Maliksi 1. Mabilis raw po na tumakbo papalapit sa biktimang mga salarin bit-bit ang isang kutsilyo. Nagtamo po ng saksak sa braso saka po galo sa ulo matapos pong iumpog ng suspect ang kanyang ulo sa pader. Sa ikinasang follow-up operation mga kapatid, mabilis po na nasa kote ang mga nasa likod po ng krimen. Kabilang po sa na-recover ang ilang pong sachet ng illegal po na droga maging ang ginamit na kutsilyo sa krimen. Inaasahan pong sasampahan po ng kakulang reklamo ang nasabing suspect. Blanco pa po ang pulisya sa motibo sa naturing krimen.
2: Dako na tayo sa mga balitang dapat yung malaman sa Metro Manila.
3: Metro News.
2: Nasawi ang tatlong magkakapatid sa kanilang apartment sa Quezon City matapos makuryente. Hindi pa po malinaw ang sanhi ng pagkakakuryente pero isa sa mga tinitignan ay ang kable na posibleng sumabit daw sa kanilang sampaya. Narito po ang report ni Dave Abuel.
7: Nakadapa pa sa tila balkonahe ang tatlong magkakapatid na yan nang datnan ng mga rescuers sa inuupahang apartment sa Barangay Piñahan, Quezon City nitong Biyernes. Unang nailabas ang babaeng pangalawa sa magkakapatid na edad 15 anyos. Pansin na tila may lapnos ka sa mukha. Nang maihiga siya sa stretcher, nakitaan din siya ng tila lapnos na may bandang tiyan. Magkasunod namang naialis ang 19 anyos na lalaking na panganay sa magkakapatid at 12 anyos nilang kapatid na babae. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, lumalabas na nakuryente ang magkakapatid.
8: At kung pangalawa sa magkakapatid ay lumabas para kunin yung kanilang sinampay. However, bigla daw siyang sumigaw ng napaaray. Kaya sumaklolo yung kanyang panganay na kapatid at hindi na rin siya nakabalik kaya sumunod po itong isang kapatid nila.
7: Nang makita raw ng pinakabunso o pang-apat sa magkakapatid ang nangyari, agad na itong humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Nadala pa sa ospital ang tatlong magkakapatid pero namatay din kalaunan. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng pagkakakuryente ng mga biktima.
8: Merong wire na parang sumabit doon sa kanilang sampayan. So yun pa po yung chine-check natin kung paano po nangyari yun. On Monday po, as per coordination with the QCLGU, mag-i-inspect po yung kanilang engineering department doon sa building.
7: Sinusubukan pa ng News 5 na mahinga ng panayam ang kaanak ng mga biktima, pati ang may-ari ng paupahan. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5.
0: Tumiklab naman po ang sunog sa ilalim po ng isang tulay sa Congressional Avenue sa Quezon City. Sa video po mga kapatid, makikita po kung paano pinagtulong apulahin ng mga fire volunteers itong malaking apoy mula po sa itaas po ng tulay. Sa investigasyon po, 46 na bahay po na karamihan ay mga informal settlers po ang natupok. Inabot po ng halos sa 2 oras bago po itutuloy ang napula. Wala pong nasaktan o nasawi sa naturang insidente. Tayong po silang mga residente, nagsimula po ang apoy sa isa pong kalan na ginamit habang pong nagluluto. Patuloy pa yung iniimbestigahan. Samantala, mananatili naman pong sarado sa mga sasakyan ang tulay para po tiyakin ang kaligtasan ng mga motorista at mga residenteng dumadaan sa tulay. Sa advisory po ng Quezon City Local Government Unit, mga kapatid, patuloy po ang pakipaugnayan ng QC Engineering Department sa Department of Public Works and Highways or DPWH upang mapag-aralan ang pinakamabisa at pinakamabilis na paraan sa pagkukumpuni ng tulay. Sa ngayon po ay may itinalaga na pong alternatibong ruta ang lokal na pamahalaan. Para po sa kompletong detalye, bisitahin lamang po ang kanilang official Facebook page ng Quezon City Government.
2: Patay ang isang rider sa Muntinlupa matapos babangga ng isang SUV ang nakabanggang driver. Tinakasan pa ang biktima dahil na-stress daw. Narito po ang report ni Mobile Journal Alexis Ebue.
9: Based dun sa mga picture na nakita ko, may mga dugo yung padre. Humampas dun yung asawa ko. Lusang yung mga durog yung utak sa loob. Paano ako? Tapos tatakasan niya.
10: Nakahandusay sa kalsada ang rider na to sa video nakuha pasado alas 2 ng hapon noong Biyernes sa Barangay Sukat, Muntinlupa City. Diyan ay matapos niya makabanggaan ang puting SUV na ito na pagmamayari ng isang babaeng kagawad. Ang kapwa rider ang unang sumaklolo sa biktima at kanyang asawa. Isinugod siya sa ospital pero dahil sa mga natamong sugat sa ulo at sa tindi ng pagkasalpok sa pader ay binawian din siya ng buhay. Nang isugod sa ospital ang biktima, ay sinabay pa raw ng medical mobile ang driver ng nakabanggang SUV. Pero bigla na lang ito naglaho.
9: Naghintay ako, ma'am. Hindi ko nakita yung asawa ko pinapasok sa morgue. Kasi gusto ko siya makaharap. Gusto ko malaman yung kahit wala mo ng CCTV.
10: Kwento ng asawa ng biktima, ilang oras siya naghintay para makaharap ang suspect. Pero hindi ito sumipot.
9: Wala palang balak pumunta. Alam niyo yung reason? Na-stress daw siya. Siya pa ang na-stress. May trauma na daw siya. Paano yung anak ko?
10: Patuloy ang investigasyon at paghahanap ng mga otoridad sa driver ng SUV. Panawagan naman ang pamilya ng nasa yung rider, magpakita na siya sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5.
0: Ito mga kapatid, balikan lamang po natin itong report kanina. Viral po ngayon ng ilang pong post na nagpo-photocopy po ng pera. Pero babala po ng Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP, bawal po yan at pwede pong maging sanhi ng pagkakakulong. Narito ang report.
11: Not an original. It's not, would not reflect what accurately was printed out or appeared on the screen.
12: Photocopy now is considered as an original.
13: Naging usap-usapan ang bahaging ito ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa usapin ng kopya ng mga ebidensya. Naging laman tuloy ng debate online kung ituturing na rin bang original ang mga dokumentong photocopies. Ipinunto kasi ng prosecution lawyer na si Attorney Amando Legutan na base sa panuntunan ng Korte Suprema, pinapayagan ang paggamit ng photocopy bilang original evidence. Pero di pa rin napigilan na kumalat ang mga meme. Naging printing shop na raw ang impeachment court. Pero ito ang iba. Dahil pwede na rin daw maging original ang photocopy, pwede na rin nga bang mag-photocopy ng pera? Kumalat ang mga ganitong larawan online na nagpapa-photocopy ng peso bills. Paldo-paldo tuloy ang netizens. Easy money, ika nga. Pero hinay-hinay lang mga kapatid. Sabi kasi ng mismong Bangko Sentral ng Pilipinas, bawal yan. Ayon sa BSP, bawal mag-reproduce o magparami, kopyahin o gayahin ang anumang Philippine banknotes nang walang otorisasyon wala mismo sa Central Bank. Kabilang na siya ng pag-imprenta, paggamit ng imahe o eksaktong replika at pag-photocopy ng pera. Yan ay kahit pa na-imprenta ito ng black and white, colored o kombinasyon ng mga kulay. Ang lalabag dyan, posibleng maharap sa 5 hanggang 10 taong pagkakakulong. Paglilinaw ng BSP, pwede naman nilang payagan ang reproduction ng ating pera. Pero dapat, para lang yan sa mga hangaring may kinalaman sa edukasyon, kasaysayan o pangongolekta na makakatulong sa integridad ng Philippine Peso. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.
2: Maraming salamat, 447. Ito, partner, gusto ko lang ibahagi yung ginawa ko na dokumentado, no, last week kasi nga nagpunta ako sa Tondo. At yun na, nakita ko yung ano, yung talagang sitwasyon ng ating mga kapatid na siksikan sa isang maliit na bahay kasi nga alam naman natin yung problema natin sa overpopulation at lahat talaga nandito sa Maynila kasi nga ano, napakalaki ng nagpupunta sila dito kahit sila naman daw ay pinanganak dito sa Manila pero may tinanong ko kasi kung babalik ba kayo sa ayaw niyong pumunta sa probinsya. May probinsya daw sila, Aklan. Oo, no? Pero, mas gusto nila dito. Alam naman natin because of opportunities. Ano? Oo, so, ito. Tignan natin yung ating story. Maliit lang ang mundo para sa ilang mga taga-Tondo. May mga pamilyang pilit po na pinagkakasya ang kanilang sarili sa iisang bahay. Masikip, marumi, delikado. Narito po ang aking kwento, dokumentado. Ang Manila ang isa sa pinakasiksikan o most densely populated na lungsod sa buong mundo. Nasa mahigit 73,000 katao ang umuupa sa kada kwadrado kilometro. Ang Tondo ang may pinakamalaking populasyon sa Maynila. Dito halimbawa sa isang eskinita na ito sa Tondo, makapansin-pansin, no, yung mga bahay. May second floor, may third floor, may fourth floor pa nga. Pataas yung expansion nila para mas maraming tao ang magkakasya doon sa maliit na land area.

0: Makikituloy po. Ako po si Ruth.
1: Buti lang hindi ako matangkad, ano?
2: Dati palang babuyan ang loteng ito na ipamana ng Jenna ni Aling Susan at nasimula nilang patayuan ng bahay noong 1985. Ngayon, 7 sa 8 anak ang kasama nila dito. Dagdag pa ang kanya-kanyang asawa, mga apo, apo sa tuhod. Aabot na sa 30 ang nakatira ngayon dito.
1: Pinalaki na ho namin niya kasi kasi mga bahay mga anak ko, walang trabaho. Kami na lang ho nagpadagdag para kahit pa paano magsama-sama man kami, may mangyari man sa amin, nakikita namin sila. Yun ang anak ko.
2: Nakaabot na ng 3rd floor ang bahay sa kakadagdag. Pati mga kwarto, parami ng parami.
3: Ito po yung unang kwarto sa tatay ko po. Dito po siya natutulog.
0: Ah, okay. Ano po? Ay, hello po ta. Dito pala si tatay.
3: Apo.
0: So ano to? 1st floor mezzanine. Ganun
3: apo, po. 1st floor mezzanine po yan.
0: Okay.
3: Ito ay isang kwarto pa lang ng 2nd floor. So dito meron din kayo mga sarili niyong mga hugasan, nalutuan. At ang balkonin. Ito ay mesa din din. Ah, ayun. So, ilang tao ang kasya dyan?
4: Isa po.
3: Ah, isa lang. Pati mga aso dito. So may mesa din ka na doon. Meron ka pang isa dito. So ilan ang natutulog dito?
4: Dalawa.
3: Ah, dalawa. Okay. Pwede ko ba silipin? Sige. Baka mahulog ako. Aba, kailangan pala magaling-galing kang dito. Naku, ang dilim. Okay, paano kung akit, kuya? Ayan, so ito pala, kasya pala dito. Pwede pala humiga dito. Ayan. So, galing tayo, tayo dun sa hagdan. So, kasya naman. Huwag ka lang yung magugulat. Baka maumpog. Kailangan pala matibay yan. Kailangan pala condition ka dito. Naku naman.
0: Sige, ipakita tayo, sa
3: 3rd floor ng kanan naman.
0: 3rd floor, okay. Ah, kasi may unit sa kaliwa, may unit sa kanan. Ay, sorry. Okay.
3: Yan na.
0: Okay. Ang hirap pala nito, parang hindi ba lang ko siya kakakapit eh. Teka lang. Okay.
3: Ayan.
4: Kailan naman dito?
0: Oh, asan na sa ayo?
3: Ito po yung kwarto namin.
0: Ilan kayo dito?
3: Ano po? Bali, 5 po kami dito. Yung isa po ang anak ko. May asawa na rin po na sa Malate.
0: Okay.
3: Dako,
0: hawak pa yung iba. Okay. Okay.
3: Ah!
0: Wow. Kailangan medyo tayo dito. Malakas ang ating mga braso. Ayan.
3: Ay, ang diit ng ng pasukan.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Ayan.
3: Ito ang pinakabubong na po namin sa
0: terrace. Ito ang terrace.
3: Po, pag wala kang kuryente, dito kami tumatambay para presto po.
0: Oo. Kita mo rin pala yung mga matataas din yung ibang bahay,
3: Apo.
0: Oo.
3: Baba mo na yun, Lirin! Wow.
0: Ayan, nandito na tayo sa baba. Ayan. Ay, si tatay. Ay, naku! Nay! Parang nag-work out. Pero pawisan na ako.
2: Oo nga, tama, hindi na nga kayo talaga aakyat. Sumatotal, umaabot pala sa 12 ang kwarto dito, kasama ang maliliit na mezzanine o partition. Pero, iisa lang ang CR na nasa 1st floor. Hati-hati sila sa gastos sa utilities. Pero dahil 2 anak lang ni Aling Susan ang may regular na trabaho, kulang na kulang ang pandustos nila.
0: Paano niyo po binabudget?
1: Minsan, kulang ho talaga. Hindi yung nagkakasya. Minsan, hindi kami nagsasabi.
0: Ano kinakain nyo?
1: May hilang ako sa kanila. Kasi yung kulang talaga yung dalawa, hindi mo ko tutusin. Eto nagkakasya ko. Eto nag-aaral pa ako, 2. Lahat po. siyempre hindi mo papasa yung 2,000 ba?
2: Dun sa pag-uusap po natin, eh, ang na tumatatak po sa akin, eh, gusto niyo po talaga lagi kayong magkakasamang magpapamilya. Mm-hmm. Opo. Bakit naiisip niyo kahit mahirap po ang buhay?
1: Eh, kasi yun, siyempre, naiisip po nun sila, wala mga trabaho. And pakainin ako, nakabukod yung mga anak din sila. Kung nakabukod yun sila, papalo din sila, wala mga trabaho. Mm-hmm. And nandito naman kami, hanggang buhay kami, tutuloy na namin sila. Kung kaya namin, mm-hmm. ngayon kung hindi namin kaya, sama-sama tayo sa gutom. Mm-hmm. Ganun sa kanila. Basta yung mga bata kakain.
2: Laking pasasalamat din na Aling Susan na may sarili silang tahanan. Gaano man kaliit, gaano man kasikip, at kahit ilang palapag paabuti ng pag-i-extend ang kanilang bahay, sa bawat hakbang, bawat akyat sa hagdan, mas napagtitibay ang kanilang pamilya sa hirap at ginhawa. Ruth Cabal, Mukha ng Maliliit, Isyong Malalaki, Dokumentado. Partner, napasubo ako dun sa parang workout. Kasi matirik yung ano, diba? Para siyang ladder lang talaga.
5: Mataas yung bahay, tapos gawa pa sa kahoy yung hagdan. Mm-hmm. E paano kung medyo may kabigatan ka, partner?
2: Yun na nga sabi ko, wala pa namang may aksidente na ba dito? Oh. Or kung yun na, kung nagmamadali ka, buti naman daw wala pa.
5: Ramdam ko yung bawat kapit mo sa ano eh. Sa
2: kapit.
5: Pocket.
2: Oo, pero syempre yung delikado din minsan kasi yung uncle ko nga na engineer, no, napanood niya rin yan, sinabi niya, naku, ang hirap din kasi hindi mo rin alam na pag may earthquake siguro or kung may sunog, na sana naman wag mangyari sa kanila. Yeah. Ano na, pati yung stability din nung, ano, no, yung, nung bahay. Nakakagulat lang kasi nung ginagawa ko tong research para dito, partner, yun na nga, sabi ko, almost 74,000 per square kilometer. Mm. Ang population ng Maynila, one of the most densely populated sa buong mundo po ito, hindi lang po ito sa Pilipinas. Tapos sinitignan ko, based dito sa ano ng census ng NCR, ang Muntin Lupa ang pinaka parang konti yung populasyon. Kasi diba, kinocompute mo yan base doon sa land area at saka doon sa populasyon ng syudad. Sa Muntin Lupa, parang more than 13,000 compared doon sa more than 74,000 sa Maynila. Mm-hmm. So, ang layo nung diferensya. Mm-hmm. Pero lalo na sa mga probinsya, halimbawa, ang pinaka daw konti yung ano, yung populasyon kasama dito, yung Ilagan Isabela, 136 lang na tao, ha? Ito compared to 74,000, di ba? 136 na per square kilometer doon sa Borongan Eastern Samar, 151 per square kilometer. So, kaya nga, di ba, ini-encourage din sana na balik probinsya.
5: Pero alam mo mga kapatid, itong issue talaga ng yung urbanisasyon, eh, talagang kakibat itong yung mga kababayan natin mula sa probinsya, dito tayo na nakikipagsiksikan sa Metro Manila dahil nga po sa, yun, sinasabi yung oportunidad. Batan dito ako. Isa po ako sa mga halimbawa doon, mga kapatid. Pero, isa sa mga nakita ko kanina, itong dokumentary mo, partner, talagang sumasalamin sa yung ugali ng Pilipino. Na hanggat kayang akayin ang mga anak,
2: mga apo sa tumod. Pero ang tinanong ko rin naman sila, sabi ko may 4-piece, medyo meron kasi ang full version, syempre maiksi lang yung pinapakita natin sa TV, pero sa online meron po yung full version. Tinanong ko rin naman sila na may tulong ba sa gobyerno yung dalawang bata. May 4-piece kasi nakita ko naka-uniforme pagdating so maganda rin naman na may mga ganun, kasi di ba yung 4-piece ini-encourage na may condition na dapat yung mga bata pumapasok sa eskwela, bibigyan ng bigas, yung mga ganun. So meron naman daw, pero syempre dalawang bata lang dun sa dami ng mga nandun sa yung mga apo niya at mga apo sa tuhod, ano. Pero yun na nga, sana na natutulungan din nga sila ng gobyerno.
5: And of course, isa dun sa nakita ko, partner, kanina, no, paano kaya nagkakasya sa dami nila sa isang bahay? Naiisa lang yung
2: CR. Sabi nila, ano, hintayan, di ba, pipila sila, sila mismo. O kaya pag hindi na daw kaya, eh, yung iba naman daw, meron sila parang sa labas. May ano dun, pwede sila maligo na lang dun labas. Yung iba naman, pag hindi mo na talaga kaya, mga ngapit-bahay ka na lang daw. Yun ang kwento nila na pag hindi na talaga kaya. Kasi 30 sila na, ano
5: Pag ganyan kalaki yung pamilya, partner, hindi yung expansion ng bahay, hindi na talaga yung
2: pa. Yun nga, hindi pagilid, pataas na. Nga yung sinasabi ko, Joanna. Sabi ko, halos marami dito sa inyo, sa lugar niyo, medyo kapansin-pansin na medyo pataas ng pataas So, ganun, that's how they cope with, ano, with yung overpopulation. Sa sarili na rin nilang pamilya, no? Oo, pero...
5: At, yeah, magtataka ka talaga, partner, kung paano nila pinagkakasya yung budget na meron sila. Kasi si nanay, si tatay yung napoprovide para sa mga anak nila. Mga, sabi nga niya, walang trabaho, mas mabuti na nasa kanila lang na.
2: Nakikita nila.
5: Oo, nakikita nila. At paano pinagkakas yung budget talaga? Yung
2: binabanggit mo rin na yung ganyang parang extended family is very unique for Filipinos kasi sa ibang kultura. Kasi napakaalam eh. Oo, bahala ka sa buhay mo. Umalis ka na. Oo, umalis ka na dito. So, ganyan yung sa kanila. Pero dito sa atin talagang hanggat kaya na magkakasama yung pamilya. Oh, oras natin 4:59. Yung iba nyo pang mga sagot sa ating tanong sa bayan, ano, tungkol nga dito sa pagunita nga dun sa pagkilala dun sa 10th anniversary na pinagtibay nga na bahagi ng ating teritoryo at ang ating exclusive economic zone sa ilalim ng UNCLOS o United Nations Convention of the Law of the Sea, yung mga teritoryong inaangkin ng China. Yan po ay award na ibinigay ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Etong si Romeo Alconcel Presto, sabi niya, ang mga atin ay nakuha na ng China habang tumatagal yung mga lugar natin. Unti-unti na napupunta sa China, parang wala na tayong magawa kasi nga sinasabi may ibang lugar na nagbe-build daw sila ng artificial islands. Pero nakikita naman natin yan, ano? So,
5: sabi ni Kim Chipogi, partner, nako yung China, inaangkin pati na yung Batanes, baka yung buwan angkinin nyo na rin, sabi ni Kim Chipogi. Sabi nung po ni Torvik, good morning po, pag ginusto po ng China na sakupin po ang mga bahagi po ng karagatan, wala tayong magagawa kasi wala tayong pinangahawakan na atin yan. Sabi po ni Torvik, isa po lang itong si Tao sa paningin po ng China, kaya po huwag tayong umasa.
2: Maging sino ka man, good morning, yun talaga pangalan niya dito, ah. Lea Villamore, ganun din si Rizabel Romero, happy Monday daw, sabi niya. Si Belinda Frilias, pasakop na lang tayo sa China, total naman nagkakagulo rin naman sa Senate. Ano pa ang ipapanalo natin sa China kung mismo ang mga senador ay nagtatalo-talo? Ayan, may pagka, may sarcastic, ganyang comment si Belinda, ano. Si Solomon Nang, ganun din si, ano, good morning din po sa inyo. Manay, Heidi ito. Mapagpalang Lunes daw sa lahat. Cherry Ricardo Aguilar, ganun din si Felisa Manzanares Santillan at Nod Crooks.
5: Good morning po, everybody po, sabi ni Alex Gonzales. Sa kanya pong asawa, nakikinig po ngayon habang naglalabas, si Miss Marian Gonzales.
2: Matutuyo ba yan?
5: May kwento na nahihirapan akong tingnan yung asawa ko na naglalaba eh, kaya sinara ko na lang yung bintana para na hindi ko na
2: hindi niya makita. Kala ko naman tinulungan eh. Nena Palanas Bobis, eto watching daw from Bicol. Pati Manusuli, no classes po ba sa Rizal? Ay, hindi natin nabanggit mo ba yung Rizal? Mamaya i-check po natin kung may iba pang mga announcement ng ano ng mga nagsuspindi ng klase. Jaisel Reyes Barnedo, good morning po sa inyo. Si Justin Eblarosa Ranulo, sabi niya, ang masasabi ko lang, kailangang ipaglaban ang West Philippines. Yan ay tunay na atin. Huwag tayong magpabuli at huwag tayong matakot lumaban. Bal Acueza, good morning din po sa inyo.
5: And of course, dito po kay Sidro Arnulfo, maupay nga aga po dyan po sa Dolores Eastern Samar at sa iba pang mga kapatid po natin nakatulog sa YouTube, hindi po sa Facebook. Mag-comment lang po kayo at babasahin po natin, sisikapin po natin hanggang sa matapos po ang ating programa.
2: Magbabalik pa po ang Good Morning Bayan sa 105.9
5: Laging true sa'yo, kapatid!

0: on 105.9 True FM. Lagi true sa'yo, kapatid. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Simula ngayong linggo, mas marami pang dahilan para tumuto mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Pailon at TJ Chacha sa mga pinakamay init na balita at usaping dapat mong malaman. Pagkatapit ng 10 a.m., samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m., abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m., ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m., aksyon na public service sa Wanted Sarang Radyo, kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa una sa lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Muli na naman pong tumunog ang gandingan. And it's true, waging-wagi ang 105.9 True FM sa 20th UPCOM Broadstock Gandingan Awards. Buong pagmamalaki po naming binabati ang Ted Pailon DJ Chacha sa True FM na pinarangalan bilang Most Development-Oriented FM Program. Sana Lur bilang Most Development-Oriented Radio Drama. Si Ruth Cabal ang Best FM Radio Program Host. At si Cheryl Costin ang ginawara ng Gandingan ng Kababaihan. Marami pong salamat sa tiwala sa mga programa at program anchors ng True FM. Congratulations, mga kapatid!
1: One voice, on air and online. One commitment to Filipinos here and wherever in the world. One voice, adhering to the truth. Sama-samang nagpapakatotoo sa balita, sa kwento, sa serbisyo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV, sa Signal Channel 19, and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid!
0: Good morning, Bayan! Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9 at sa True TV sa Signal Channel 19. Laging true sa'yo, kapatid!
1: Bantay panahon, uulan o aaraw? Heto ang lagay ng panahon sa buong bansa.
2: Nasa linya po natin si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Good morning, Chanel.
3: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Itong southwest monsoon ay dito na lamang sa Midusun nakaka-apekto. Dulot nito, saan po natin yung maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro, Oriental, Mindoro at Palawan. Inaasahan po natin sa mga susunod na araw ay bahagya pong hihina na po yung epekto nitong southwest monsoon at yung malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas na ng maaliwalas na panahon. Sa nanalabing bahagi naman ng ating bansa, bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Sa ngayon, meron po tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Medium chance po ito maging isang ganap na bagyo, meaning mababa po yung chance niya na maging ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero sa mga susunod na araw ay tumataas na po yung chance na maging ganap ito. Pero hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito'y pumasok ng ating FAR. Pero kung pumasok man, ito'y panandalian lamang magiging isang ganap na bagyo at magda-downgrade din agad bilang low pressure area at wala ding magiging direct ng epekto sa anumang parte ng ating bansa. Hindi rin natin inaasahan na magkakaroon tayo ulit ng south enhancement ng southwest monsoon tulad nito. Yan po muna latest dito sa Pag-asa with the Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
2: Maganda naman yung binanggit mo, Chanel, na walang epekto itong LPA, no, kahit na parang sabi mo mukhang panandalian lang. Pero kailan inaasahan na pumasok posible ng FAR yan?
3: Hindi po natin nakikita kung kailan po yun. Kasi po, yung models po kasi nagpapakita na magiging bagyo po siya, minsan hindi po. So, yun po yung, kaya sinasabi po namin na hindi po tayo ruled out po.
4: Ma'am Chanel, hanggang kailan po itong kagabi talagang medyo may area dito sa may bahabang pabiyahe ako pa uwi mula Cavite, malakas ang buhos ng ulan. Hanggang kailan po ito mararanasan, ma'am?
3: Posible po sa ngayong araw po, pabawas na rin naman po yung epekto po niya habang pahina din yung epekto ng southwest monsoon dito po sa bansa po natin. So yung ngayon pong araw, mababawas-bawasan na rin naman po yung ulan na mararanasan natin dito sa Metro Manila po.
2: Ayan. Okay, maraming salamat kay Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Good morning. Balikan po natin ang buhos ng mainit na balita.
1: Recap ng mga balita.
2: Patay sa nagdaang bagyong Inday at Habag at umabot na sa 18 base sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense.
4: Tapos kung pananalasan ng bagyong Inday at Habag at panibagong low pressure area, binabantayan po sa labas ng Philippine Air Responsibility.
2: Libo-libong mga Pilipino nakiisa sa National Peace Walk para igiit ang soberanya ng Pilipinas kasabay ng anibersaryo ng arbitral ruling sa West Philippine Sea.
4: At noong testigo, inaasampong isasalang ng prosekusyon sa pagpapatuloy po ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Paglilitis sa vice, sisikapin pong mapabilis ng Senate Impeachment Court.
2: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo na mumurong ipatupad ngayong Linggo.
4: Pinatilyo sugatan matapos pong pagsasaksakin ng hindi po kilalang lalaki sa Cavite. Ang biktima, mga kapatid, bumibili lang daw po ng yelo.
2: Tatlong magkakapatid patay matapos makuryente sa isang apartment sa Quezon City.
4: Dalawa patay habang apat naman po ang iba pa ang sugatan matapos po ang gun violence sa Toronto, Canada.
2: So good morning, good news. Kakaibang flowering plant kaya raw tumubo kahit mayroong mataas na metal concentration.
4: Sabi po sports balita, Pinay Tennis Ace Alex Ayala balik bansa na pumatapos ang makasaysayang kampanya sa prestaryosong Wimbledon Championship. Ayala inaasampong makikipagkita kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: At sa entertainment news, aktres na si Maris Racal spotted na may bagong dinidate, mystery guy, foreigner daw. Dako na tayo sa mga balitang dapat yung malaman sa Kalakalan.
1: Business news!
2: Panibagong round na naman po ng tapyas singil ang inaasahan sa mga produktong petrolyo ngayong Linggo. Sa tansya ng oil industry sources, 2-4 piso ang itataas sa kada litro ng diesel. Posible naman pong bumaba ng 70 centavos per liter ang gasolina. Ang oil price hike kaya bunsod pa rin ng hindi matapos-tapos na gera sa Middle East. Ngayong araw, iaanunsyo ang pinal na taas presyo taas presyo kung dagdag bawas po man yan na ipatutupad bukas.
4: At nung mga kapatid, ang Pilipinas na mga bansa may pinakamabilis na intangible investment ayon po sa World Intellectual Property Organization. Kabilang po sa intangible ay ito pong hindi po nahahawak ang investment ng bansa ay research and development at intellectual property. 4.6% po ang paglago ng Pilipinas simula po noong 2021 hanggang sa 2022. Ang India naman po, mga kapatid, ang nanguna sa listahan na sinundan ng bansang Japan.
2: Pinamamadali na ang pag-develop sa Clark, Pampanga bilang AI Industrial Hub. Nakipagpulong si Finance Secretary Frederick Go kay US Ambassador to the Philippines Lee Lipton na siyang nagpapambadali sa arrangement na yan. Nagpaalala po ang Amerika na posibleng makatulong ang exposure na ito sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Inaasa ang lilikha po ang AI hub ng trabaho at makakasabay sa nagbabagong teknolohiya.
4: At ibang balita, mga kapatid, bumaba naman po ang direktang foreign investment na Pilipinas noong pong buwan ng Abril ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa datos po ng BSP, nasa $250 million po ang direct foreign investment kumpara po yan sa higit sa 600 milyong dolyar noong pong isang taon. Ayon po silang ekonomista, pinaka nakaka-apekto rito ay itong hindi pa rin po natatapos na gyera sa Middle East. Posible rin pong naglayo raw po ang mga investor, mga kapatid.
2: Mas mataas ang singil sa kuryente na asahan ng mga consumer ngayong buwan dahil daw po yan sa mataas na generation charge. 34 centavos kada kilowatt hour ang pinatutupad dahil sa taas singil sa wholesale electricity market. Dahil po dyan, nasa 14 pesos and 82 centavos ang kada kilowatt hour na ipatutupad ng Meralco. Nakaapekto rin po sa taas singil ang mataas na demand. Dako na tayo sa mga balitang dapat mo malaman sa iba't ibang panig ng mundo.
5: Foreign News.
2: Muling pumatake ang Amerika sa Iran matapos maglunsad ng kaliwat-kanang airstrikes. Bilang ganti daw po yan sa pambobomba ng Tehran sa isang barko sa controversial na Strait of Hormuz. Dahil po dyan, agad na rumisponde ang puwersa ng Iran kasunod ng ikinasanitong aerial strikes sa iba't ibang base militar ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Bunga po nito, isang Indian national ang naiulat na nawawala at 3 katao ang sugatan matapos sa mga serye ng pag-atake. Sa gitna ng lumalalang tensyon, sinabi ni US President Donald Trump na matindi raw ang ginawa nilang pag-atake sa Iran at nananatili namang bukas pa rin ang Strait of Hormuz sa mga dumadaan sa apektadong sa mga barkong dumadaan sa apektadong ruta.
4: Dalawa naman po ang patay sa Toronto, Canada habang 60 sugatan matapos po ang pamamaril sa isa pong Latin Musical Festival. Nangyari po ang pamamaril sa Midtown Toronto sa gitna po ng Salsa on St. Clair Festival kung saan nasa 13,000 ang naitalang dumalo. Ayon po sa Toronto Police, mga kapatid, nagkaroon po ng palitan ng putok sa pagitan po ng ilang individual. Na-recover po sa crime scene ang dalawang baril. Patuloy po ang investigasyon para pumatukoy ang nasa likod ng naturang pamamaril.
2: Isang babae ang natagpuang patay sa Missouri sa Amerika matapos ang pananalasa ng malakas na ulan at baha sa malaking bahagi ng Amerika. Kabilang sa apektado ang Ohio State, dahil po dyan aabot sa 200 residente ang inilikas gamit ang aerial assets ng Amerika. Ayon po sa National Weather Service, malaking bahagi ang apektado ng malakas na ulan at matinding pagbaha mula sa Ozark Mountains sa Southern Missouri hanggang sa Ohio at Tennessee River Valleys. Bagamat paalis na raw sa Missouri ang naranasang matinding pag-ulan, nagbabala pa rin ang Emergency Management Agency na magdudulot ito ng matinding flash floods at dahil nga po sa masamang panahon.
4: Matay naman po ang 15 Indian tourist matapos pong lubobog ang sinakyan po nilang speedboat dyan po sa Southern Vietnam. Ayon po sa investigasyon, lumalabas na lulang po ng naturang speedboat ang 32 Indian tourist at 4 po na Vietnamese crew nang tumagilid po ito sa kapo lumubog mula po sa pinanggalingan po nitong Hon Mai Road Ngawai na may kalahating pong kilometro ang layo. Dinakip naman po ng otoridad ang 57-anyos na kapitan po ng speedboat na si Nguyen Hong Hai dahil po sa paglabag nito sa ilalim po ng Waterway Transport Safety Regulations, mga kapatid.
2: 12 katao ang naiulat na nasawi bunsod ng wildfire sa Andalusia, Spain, sa tindi po ng tinaguriang isa sa deadliest wildfire sa bansa. Nahirapan ang daan-daang bombero na maapula ito. Ayon sa pinakahuling update, umabot na sa 66 square kilometers ang natupok ng naturang wildfire. Bukod po sa Spain, nakaranas din ng wildfire ang bansang France dahil sa tindi ng heat wave sa loob ng 6 sa Western Europe. Oras po natin, 5:16. Itong ating tanong sa bayan, no? Ano po ang kahulugan para sa inyo? Ito ang pagunita natin doon sa 10th anibersaryo ng pagbababa ng hatol pumapanig po dito sa ating ng resolusyon na pumapanig dito sa ating bansa na sa ilang teritoryo na sakop po ng ating exclusive economic zone dyan sa West Philippine Sea. Good morning po dito. Ay, ito si, ano muna, si Jing Radan, sabi niya, atin ang WPS at dapat pag-ingatan natin at ipaglaban. Si Garcia Vincent sabi niya, pagising natin, puro China na ang nasa paligid natin. Mga made in China. Oh, good morning kanila, Tito. Iba niya, sabi niya, para daw ako Amazon. Doon daw ata doon sa aking
4: Sa braso mo, sa dokumentary mo, partner.
2: Kailangan yung pag-akit natin eh. No, si Vivian Olarte, good morning po sa inyo. Jing Radan mula sa Sariaria, Quezon. Nagpapabati siya dyan. Pati din daw doon sa Daraga Albay. Good morning po sa inyo.
4: Kay Miss Beth Gray, magandang morning po. And of course, kay kay Sir Pedrito Perez diyan po sa bayan ng Isabel Leyte. Oy, maupay nga aga po diyan po sa Eastern Visayas. Sir Lito Orlino Marañon, maupay nga aga po sa lahat po ng mga kamag-anak niya po sa San Miguel Leyte. At siyempre po, dito po kay Ma'am Imelda Martos. Good morning po mga idol ng bayan. Imelda Martos po ng Kabuyao, Laguna. Uy, salamat po sa mga viewers and listeners po natin diyan po sa Kabuyao, Laguna.
2: Good morning kay Alexey Gonzalez, Jerry Escala Lopez, ganun din kay Jomar Mariano. Sabi niya, dapat ipaglaban natin kasi ano po ang talagang para sa atin, West Philippine Sea. Sa ayun nga, sa atin sa West Philippine Sea. Si Erwin Valerio, sabi niya, sobrang busy nila sa impeachment. Ayun, nasa lisana ng China ang Batanes. Wala pa naman pong nangyayari sa Batanes. Parang inanunsyo lang yan ng mga academics, no? Yung mga academics doon sa China. Parang yan ang sinasabi nila sa kanilang pag-aaral. Roland Manulo, good morning, and Knox Cruxe.
4: Sabi po si Rolando Gasco, ang isla ng Pilipinas ay nasa 7,102 lamang. Pag sobra daw, China na yan. Sabi ni Sir Rolando Gasco. Grabe naman yan, sir. At Jesus Alonso, magandang morning po sa inyo.
2: Ayan, padala pa rin po kayo ng inyong mga reaksyon, mga sagot at komento sa ating Tanong sa Bayan at babasahin namin mamaya yan. Marami pa rin kaming ihahatin na mga balita sa pagbabalik ng Good Morning Bayan sa 105.9.
4: Laging true sa'yo, kapatid!
1: Dito ka na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika, at makisabay sa kulitan?
5: Mata. Matala. Ang pinapagawa.

0: Abangan sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika at makisabay sa kulitan?
1: Mata.
2: Mata lang.
1: Ang pinapakita.
2: Mata
1: pa ng tigsa.
0: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
2: Grabe, ang lalim ng dimples ni Popoy sa personal.
1: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
0: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapakatotoo sa balita, kwento, servisyo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV sa Signal Channel 19 and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, Rukaba! Good morning, Bayan! Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Recap ng mga balita.
3: Umalo na po sa 18 ang nasawi dahil sa nagdaang bagyong Inday at Habagat base sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense. 7 ang sugatan, 12 ang nawawala, ilan po sa pinakamatinding pinsala na paulat sa Visayas at Mindanao. Sa Sarangani, 10 ang nasawi sa landslide sa Barangay Poblacion sa Bayan ng Malapatan. Biyernes ng umaga po nangyari ang landslide matapos ang higit 2 araw na paghuhukay. Doon pa lang po nakuha ang katawan ng mga biktima. Nagbigay na ng 10,000 financial assistance ang DSWD sa mga naulilang pamilya.
4: 13 bansa po kabilang po ang Pilipinas ang umusig po sa China na sundin po ang 2016 arbitral ruling. Kaugnay po yan ang pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa isa pong joint statement, pinanindigan po ng mga bansa ng arbitral award. Isang dekada na pong nakakaraan ay final, legal at ganap po nomi-aral sa pagitan po ng China at ng Pilipinas. Binakapan na din po ito ng desisyon ng ruling na wala pong legal na basihan ang pag-angki ng China na nakabase umano sa kanilang historic rights. Ang naturang joint statement, mga kapatid, ay mula po sa Pilipinas, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, gani po sa Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom at Amerika. Ang Chinese Embassy naman po sa Maynila, iginit na malinaw po at consistent daw na naninindigan ng China sa kanilang posisyon. Ang 2016 arbitral ruling, mga kapatid, ay isa pong makasaysayang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands na inilabas po noong Hunyo 12, 2016. Dito po kinikilala ang Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas. Kabilang na po ang Mischief Reef, at ganyan pong Panganiban Reef, Second Thomas Shoal, at ganyan po itong Ayungin Shoal at Red Bank or Recto Bank, mga kapatid.
3: 3 testigo ang inaasahang isasalang ng prosekusyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Kabilang po sa mga sasalang sa witness stand, si NBI Regional Director Attorney Jeremy Loto. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Reggie Tonggol, sa Lunes sasalang ngayon po si Loto at para magbigay ng testimonya, kaugnay pa rin yan sa Article 4 o yung aligasyon na pinagbantaan umano ni VP Sara si Pangulong Marcos at ang First Family. Bukas naman tetestigo ang Chief of Staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez. Si Lopez po ay isa sa mga nakasama sa video conference ng Vice noong 2024. Sa Miyerkules naman, isasalang si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Inasaang sa sentro ang kanyang testimonya sa mga pangyayari na nagbigay daan para sa nasabing video conference ni VP Sara. Wala naman pong kumpirmasyon kung dadalo po mismo ulit ang Vice sa kanyang trial. Kasi last week, nagpakita lang po ang Vice pero para lang makipagpulong sa kanyang mga abogado pero hindi rin po dumalo doon sa trial.
4: Sa iba pang balita, ngayon pong araw po ng Lunes, nilinom po ni Senadora Chisi Scudero na hindi umano niya hiningi ang pagiging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi niya po yan sa kanya pong bagong podcast episode sa Cheese Whiz Channel. Sa kabila po niya, ni Ginit Police Scudero na

0: Hindi niya po kayang talikuran ang responsibilidad na itinalaga sa kanya ng kanyang mga kapwa senador. Kung matatandaan mga kapatid, sa botong 12-8 ng Senate Impeachment Court, pinili po si Escudero bilang presiding officer. Una na pong tinatulan ng minority bloc sa pangunguna po ni Senador Alan Peter Cayetano ang paghalal kay Escudero dahil po aniya dapat si Senate President Win Gatchalian ang umupo sa posisyon. Pero ayon mismo kay SP Gatchalian, naamyendahan na ang Senate Rules noong pong June 3 kung kailan po binoykot ng minorya ang sesyon ng Senado.
1: Pinampahan po ng kasong usurpation of official functions ng ombudsman si dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Kagnayan ng kontrobersyal na pagbili ng OWA sa ilalim po ng kanyang pamunuan sa 1.4 billion pesos na halaga ng lupa. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, luwabas sa investigasyon na pinirmahan ni Ignacio ang kontrata at inilabas po ang pondo nang walang pahintulot ng OWA Board of Trustees. Na-dismiss naman ang reklamong anti-graft court and ang reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Malversation of Public Funds, at Anti-Plunder Act na isinampalaban kay Ignacio. Iaapila naman daw nito yung pagtutuloy ng kaso ng usurpation of official functions. Dako muna tayo sa mga balitang public service.
2: Anunsong bayan!
1: Sa mga kapatid po natin na taga Cubao sa Quezon City, paalala po ng Meralco pansamantalang mawawala ng kuryente July 15 sa Miyerkules po yan, alas 11:30 ng gabi, hanggang July 16 Webes, alas 4:30 ng umaga. Dahil po yan sa gagawing line reconstruction at installation sa Aurora Boulevard, corner Aguinaldo Avenue, sa Barangay Socorro sa Cubao sa Quezon City. Muli, July 15 ng gabi po yan hanggang July 16.
0: Sa Aquilet Bridge naman po sa Congressional Avenue, mga kapatid, mananatiling nakasara po para sa structural inspection. Sa mga kapatid po natin, dumadaan po sa Aquilet Bridge sa Congressional Avenue sa Quezon City. Mananatili po nakasara pong tulay na ito para pumabig ang daan sa isang nasagawang structural inspection dito po sa Quezon City Department of Engineering matapos pong magkaroon ng sunog sa lugar nito lamang pong Sabado. Kung may po nito, pinayuhan po mga motorista na duman po muna sa mga alternatibong ruta.
1: Emergency room ng PCGH ay pansamantala pong isasara ngayon pong araw para po yan sa general cleaning at decontamination. Ito po ay sa Pasig, ano? Isa sa ilalim yaan ng paglilinis sa Pasig City General Hospital. Dahil po dyan ay pansamantalang ililipat sa temporary emergency room ang mga pasyente. July, nilipat na po yung sinimulan kahapon, ano? Sa temporary emergency room po na tatanggap din ng kung may bago man pong mga pasyente.
0: Sa mga kapatid po natin, mayroon pong inaasikas ng mga papeles o mahalagang dokumento sa Department of Foreign Affairs or DFA sa pamamagitan po ng satellite office nito sa SM Mega Mall. Ipinapaalam po nitong may panibago pong business hours sa satellite office na ito simula po ngayong araw, July 13. Ito po ay mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes.
1: Sa mga taga Makati naman po na gustong makabili ng mura pero de kalidad na produkto, aarangkada po dyan ang kadiwa ng Pangulo sa July 16 ito mula 7 a.m. to 6 p.m. sa Baras Corner, Morong Street, Barangay Poblacion sa Makati City. Pwede pong bumili dyan ng bigas at iba pang mga pangunahing bilihin. Para naman po sa 20 pesos kada kilo ng bigas, ang pwede lang pong maka-avail niyan ay ang mga PWD, senior citizens, solo parents, four-piece beneficiaries, TODA o JODA members at magdala lang po ng ID para magpatunay ng inyong eligibility. At huling paalala, magdala rin po ng inyong mga eco bags para pabawasan ang paggamit ng mga plastic. Dako na tayo sa mga balitang pampagood vibes.
2: Good morning! Good news!
1: Inulat na natin ito kanina, pero dagdagan natin ng detalye itong bilang bahagi ng 10th anniversary nga nitong arbitral victory ng Pilipinas sa pagpapatibay ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Sinapubliko po ng Quezon City Government at ng atin ito coalition itong ang West Philippine Sea Fisher Folk Monument nitong linggo po yan dyan nga sa may Quezon Memorial Circle. Yang pong monumento ay likha ng eskultor o manlilok na si Gary Santigao Rojas. Sinisimbolo raw ng kanyang ang katapangan ng mga Pilipinong mangingisda na patuloy na pinagtatanggol ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Yung itsura po ng monumento ay asan yung picture natin? Yung monumento ay ito pong isang mangingisda na may parang tinataas niya, no? Yung kanyang sagwan. At yan nga daw po ay para bigyang pagbibigay pugay doon sa ating mga Pilipinong mangingisda. Yan pong unveiling ay pinangunahan ng mga opisyal ng Quezon City Local Government. Maging ilan pong mambabatas at mga dating opisyal at mga fisherfolk leaders mula sa Zambales at Bataan. Ayan, pinapakita po natin yung pictures dyan. Yan po yung unveiling sa may Quezon City Memorial Circle. Kahapon po ginawa yan.
0: Kung kayo po nanonood po sa Facebook and po sa YouTube, makikita nyo po itong West Philippine Sea Fisherfolk Monument, mga kapatid. Dyan po sa Quezon Memorial Circle, mga kapatid.
1: Pagpatuloy natin itong balitaan doon sa mga nutrients na nakita doon sa yung halaman, yung kakaibang halaman, partner. Oo.
0: And of course, alam niyo po bang mayroon pong palang klase po ng halaman na kaya pong tumubo at mabuhay sa lupang mababa po sa mababa sa nutrients at mayroon pong mataas po na metal concentration. Ito po yung tinatawag po na Medinelia terrestre. Isa pong halamang namumulaklak o flowering plant na matatagpuan po sa Pilipinas, particular na po sa Dinagat Island at ilang pong mga lugar sa Mindanao. Ayon po sa pag-aaral, kakaiba po o mababa ang nutrition po ng lupa sa Mount Redondo sa Dinagat Island at sa Mount Hamigitan sa Mindanao at mataas din po ang metal concentration sa mga lugar na ito. Pero ibahin niyo po itong Medinelia terrestre, mga kapatid, dahil namumukadkad ito sa mga naturang lugar. Ipinangalan po ang Filipino flowering plant na ito sa isa pong Filipino wildlife conservation leader at dati pong director po ng DNR Biodiversity Management Bureau na si Teresa Mondita Lim, mga kapatid.
1: Ito, partner, pag-usapan natin kung anong mga inaasahan natin ngayong linggo sa impeachment trial.
2: Maagang talakayan, CMB Interviews.
1: Nasa linya po natin si Kabataan Party List Representative Rene Co, bahagi po ng prosecution panel. Good morning po sa inyo, Representative Co.
3: Good morning po, Ricky, ma'am. Salamat po sa pag-imbita sa programa ninyo.
1: Ma'am, pakikwento lang po sa amin, ano po ang inaasahan natin ngayong linggo? Kasi meron pong listahan dito, no? Ang bago niyong ipapatawag pala. Ngayong araw na ito ay si Regional Director NBI Attorney Jeremy Lotok. Ano pong inaasahan?
3: Inaasahan natin na mas titibay po yung ebidensya na nasimulan yung pundasyon noong nakaraang linggo. Meron nga pong mga list of witnesses na susunod na sasalang para po sa Article 4, isa na po dyan si NBI Regional Director Lotok, and kasama rin po if ever si Attorney Zulaika na Chief of Staff po ng Vice President. Pero sa atin, nasimulan na yung pundasyon nung nakaraang linggo, yung video evidence, hindi naman po dininay yung existence, nagbigay ng rason for its existence. So, undeniable yung existence niya. So, ngayon, ibibigay po ni NBI Regional Director Lotok yung findings nila, no, ng implications, ibig sabihin, ng video na yon aside from yung existence niya. So, naasahan natin na yung mismong meat ng argument ng anong nilalaman ng threat, anong implications nito for national security, etc. Dito na po yun i-establish.
0: At kung doon po siguro, no, inaasahan na may papaliwanag din kasi nung nakaraang linggo natanong yung hinahanap kasi yung raw file doon sa video niya na supposedly live stream naman po mga kung ano.
3: Yes po. Yung in-establish last week, no, yung paano yung pag-download sa kanya galing sa live stream or nasa online. Tapos, paano inauthenticate ng Meta yung video na dinownload, di ba? Mm-hmm. Meron po siyang, may request for, hindi siya download eh, pero yung authentic record na paano siya dinadownload, and may specific code na inassign yung Meta para sa request na yun. So, yun po yung pruweba na hindi naman to edited lang na video na kinuha lang sa kung saan. Ito po ay nasa live stream na galing po at kinuha.
1: galing po dyan sa inyong sinabi kung ano na sinabi niyo parang hindi na dapat iduda, no, magkaroon ng duda doon sa authenticity ng video, at parang may pirresinta rin na galing naman dito sa defense na parang ang sabi niyo a reason, no, for the existence of that video itong si Attorney Zulaika Lopez nung na detain po dyan sa kamera. Pero ano po ang inaasahan niyo sa kanya? Siya daw po ay regular at hindi magiging parang hostile witness.
3: Siguro po hostile witness siya,
1: mm-hmm,
3: dahil sa punot dulo inaasahan natin na yung defense, yung testimony niya, it will be in aid of the defense or the accused and, mm-hmm, not really for the prosecution. Pero ang rason naman kung bakit natin isa siya sa mga ipapatawag ng mga witnesses ay para po makuha yung kwento, makuha yung story, no matter kung ito ay possibly detrimental. Basta pong dumaan sa proseso, makuha natin yung katotohanan. And at the end naman po, si Attorney Zulaika, hindi po siya yung, hindi siya accused. Si VP po ang accused.
1: Mm.
3: And hindi naman solely up to her, yung, and to her testimony, yung appreciation ng court, bagkus yung totality ng evidence, kasama yung testimony niya, kasama yung testimonies ng iba, kung ito po ba ipaborable or hindi, doon sa articles of impeachment laban kay Vice Presidente.
1: When you say hostile witness, ano po ang expected? At ano ba kaya ang halimbawa yung tutumbukin dito sa, ito po ba ay mga, yung mga nangyari nung na-detain po siya? Kasi di ba after, during the detention, doon po nangyari yung online press ko, ano po? Ano, unang po muna yung as hostile witness?
3: Yung hostile witness, in essence, yung kanyang testimony ay inaasang hindi productive for the party na nagtawag sa kanya bilang witness. Bagkus, may basa na yung interest niya ay para doon sa kabila.
1: Mm-hmm.
3: So, dahil ganun yung interest at play, kapag magtatanong, hindi po natin maaasahan yung mga sagot ay i-establish yung gustong ma-establish per se. So, risk siya kung tatawagin natin siyang witness dahil hindi natin masabi kung yung tanong na tinatanong namin, it will be in the direction that inaasahan natin. Nonetheless, so, ikinukonsidera siya na maaaring makapagbigay ng mahalagang impormasyon na productive doon sa argument ng prosecution.
0: Mm-hmm.
3: Pero ang dulo naman nito, gusto natin bigyan ng panahon, if ever si Attorney Zulaika, para i-fresh out yung anumang side niya. Pero sa dulo nga, hindi naman side niya yung pinakamahalaga. Kung ano lang po yung maaambag ng testimonya niya doon sa argument sa binibigay kay VP.
0: Kung last week laging mainit ang itong balitaktakan ng magkabilang panig ang prosecution at ang depensa, siyempre po dahil po sa napakaraming objections both sides, siguro ano po yung inaasahan niyo po today sa pagsisimula ulit po nitong itong pagpapatuloy po ulit nitong trial? And of course, pangalawa, gaano kahalaga na dapat pinag-uusapan natin ito at mapatunayan sa bahagi po ninyo sa prosecution na may krimen doon sa video kung saan galit ang Vice Presidente Kong?
3: Una, yung hindi natin naiintindihan siguro nung huling araw, nakaraang linggo, ngayon natin naiintindihan. Dahil po, yung mga objections na narinig natin na tinatanong ng defense, particularly yung tungkol sa affidavit of investigation or kung ano mang mga gusto nating hash out na meaning doon sa videos, sa susunod na batch of witnesses natin matatanong. Si NBI Agent Kalilong, yung naging rason ng kanyang testimonya is yung authentication lang ng video.
1: Mm-hmm.
3: So, yung deeper meaning ng video, ngayon po natin siya matatanong. So, kailangan pong umantabay yung mga mamaya, lalo na pong confusing yung objection. At sa punot dulo or sa dulo ng araw, kailangan sabay-sabay nating i-assess kung anong nangyari para hindi na iiwan sa teknikalidad yung interpretation ng these events natin. Mm-hmm. And syempre, kailangan po tumutok tayong lahat. Dahil po, proseso ng pananagutan, yung nangyayari at nakasalalay dito, kung may ehemplo ba tayong magagawa laban sa mga nakita nating korupsyon sa ating sa ating bayan o hindi.
1: Mm-hmm.
3: So, gusto natin na mawala ito at taluyang masolusyonan ito. Napatuloy-tuloy po tayo sa proseso ng pananagutan, tapusin po ito, tapusin yung proseso, at syempre makamit yung hustisya.
1: Mm-hmm. Kung yung sinasabi nyo kanina na parang, di ba, moving to the next witness, ito na po yung implications ng pagbabanta. So, dito po ay makikita natin na parang, yun na, yung sinasabi na active, hindi siya conditional threat, ito ay active threat, yung talagang nalagay po sa alanganin ang buhay nitong mga pinagbantaan. Ganun po ba?
3: Maaaring mahapyawan yun,
1: mm-hmm,
3: dahil kung maalala natin, yung sasalang na witness, ito si NBI Regional Director Lotok, siya po yung signatory ng affidavit of investigation. So, yung full result ng investigation na yun na ginawa ng NBI, maaaring ngayon po siya i-fresh out. Pero baka may iba pang mga witnesses sa mga susunod na linggo na makapagbigay ng greater detail sa mga developments na yun. Siguro, just to clarify, usually in sa pagkukuha ng testimonya, yung nakikita nating pinaka-helpful nilang magagawa is kung may pieces of evidence tayo, i-authenticate nila.
1: Mm-hmm.
3: So, last time, in-authenticate yung videos, this time, i-authenticate yung documents, nag-interpret ng video. So, may ganon, pero yung mga iba pang mga developments, gaya ng active threat ba to, yung actual discussion with the assassin, baka sa ibang mga witnesses pa. Pero tignan natin.
1: Mm-hmm. So may ano pa pala, no? May may isa pa palang testigo, iba pang testigo na talagang makapagpapatunay niya ang banta, ano, doon nga po sa tanong ko. Pero moving to another topic, yung naka-schedule din po this week yung inyong oral arguments tungkol dito sa request ng prosecution sa pagbubukas ng tax records, pagpapasabpina at pagbubukas ng tax records ng Bisset kanyang asawa. Ano po ang bakit nga po ulit natin dyan sa prosecution na gustong mabuksan po yan? Ano po yung itatahi nyo dyan pagdating sa tax records?
3: In order to clarify, both the prosecution and defense at the end agreed to open mm-hmm. the box. Pero instrumental yung nasa laman ng BIR box dahil tax returns po ni VP yung nandito.
1: Mm-hmm.
3: Kung ano man po yung records ng DIR sa ni-report ni VP na income na nakuha niya and therefore taxable ng DIR, andito siya.
1: Hmm.
3: Supposedly, kung ano man yung declaration sa sell-in or non-declaration sa sell-in, makita natin sa DIR box. No? So, whether it means na baka may declarations doon ng income na wala sa sell-in. So, tanong natin yun, bakit ganun? O kaya, merong pagtugma naman sa sell-in, tapos ma-prove natin na standing nga yung mga other income streams ni VP na hindi pa na-explain o hindi rin na-report. So, anong implications noon doon sa BIR or sa tax code natin? Doon po natin ma-stress out kung siyempre, bubuksan natin yung BIR box.
1: Pero yung position po ng defense, you said that na nagkasundo nga, no? Pero ang position nila ay executive session, bubuksan ito eh, di ba, na parang hindi ipapublicize. Magagamit po ba yan pag ganyan?
3: Siguro po, yung nasa loob ng tax code, ang nakalagay ay ito ay bubuksan, dapat initial registration, and under executive session yung pagbukas.
1: Mm-hmm.
3: Hindi ko po masasabi kung ibig sabihin ba ay magiging secret yung mm-hmm. findings dahil hindi po ito ipopublicize outside of the executive session. Lalo na public interest yung nakasalalay pagka-impeachment proceeding. So, sa pagkaalam ko, yung pagbubukas nito at pagbubuklat ay dapat in executive session under the law. Pero yung mm-hmm. pag-report sa publiko, ano yung nalaman natin pagkatapos buksan, I don't think necessarily secret po siya. So, malalaman natin to kung sa kung ano pong ruling ng Senate Impeachment Court. Yun naman po yung rule of, kung sila po ay mag-decide na bubuksan, ano pong gagawin sa impormasyon na yun.
0: Huli na lang siguro sa akin, so paano yung magiging proseso na ito? Kasi matatanda natin na nitong nakaraan, na ibalik na ng Senado sa BIR itong box na naglalaman ng tax records ng Vice Presidente. So para maunawaan ng ating mga kababayan, mga ordinaryong kababayan natin na nakikinig ngayon sa atin sa radyo, sa telebisyon, ano ang magiging proseso para hilingin ulit itong box na ito, Kong?
3: Dapat po may motion na manggaling sa isang partido na nire-request po yung BIR box at yung Senate Impeachment Court mag-rule upon sa motion na yon at mag-send ng formal request for the box and the record sa BIR. So, isang paraan po yon. Pwede naman po na yung BIR pusa no, na i-clarify niya yung naging proseso ng legal na magbibigay po ng jurisdiction or muling kapangyarihan sa Senate na kunin siya at siyempre buksan. Yun po yung mga dalawang pwedeng mangyari. Pero yung mas likely ay yung una, no, na kung may request, isang pa-formally ng Senate at yung request na yun sa BIR, tapos yung BIR magre-reply. So, pagkatapos nun, maasahan natin na magagamit na yung impormasyon para po sa argumento ng dalawang partido. And siyempre, mas malalaman natin or mas magiging mas malapit tayo sa katotohanan dahil sa ebidensyang ipoproseso natin.
1: Ma'am, naalala ko lang may interview si former BIR Commissioner Kim Henares. Kanila manong Ted, ano? Ted Filo, no? Sinasabi niya na parang pwede naman kasing ipatawag na lang daw, katulad nung nangyari po nung Corona Impeachment Trial, pwede naman ipatawag na lang po daw ang BIR Commissioner at hawak naman niya yung mga dokumento, pero kailangan ng approval ng Presidente. Nakita niyo po bang gawin na hakbang yaan? Na-consider po ba yaan?
3: Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung na-consider o hindi. Hayaan po natin yung House Prosecution Panel na i-consideras siya. Mm-hmm. Pero ang atin naman ay ito ay proseso na pinangahawakan ng mga actors in the legislative department sitting as their constitutional counterpart dito sa impeachment court.
1: Mm-hmm.
3: Sa pinakadulo nito, gusto natin magtuloy-tuloy ito ng ano yung nakalagay na proseso sa konstitusyon at hindi nagsasama ng ibang mga kapangyarihan.
1: Mm-hmm. Siguro huli na lang yung tanong ko lang po sa inyo na maganda ba yung ganitong pace, yung overall assessment nyo, na babagalan ba kayo? Mukhang matatapos ba ito ng 92 days o mahigit pa or baka mas mapabilis, no?
3: Sa atin, successful ang unang linggo dahil ilapag yung ebidensya. Yun naman yung gusto natin masabi. We let the evidence be heard. We let the witnesses speak. At syempre, yung pundasyon para po i-appreciate natin yung argument ay mailatag sa publiko. So, ang susunod na hamon ngayon ay paano yung ibang ebidensya ay lumabas din at yung publiko ay makialam doon sa ano yung ibig sabihin nito.
1: Mm-hmm.
3: And syempre, ano yung assessment natin. And mangyayari lang po yung kung tutuloy-tuloy at hindi natin i-delay, i-derail, o kaya yung paglilitis. Kaya naman po, sana hindi very technical yung objection para mas accessible sa mamamayan yung information. At sana din po, hindi ganoon katagal. If ma-shorten natin na hindi 92 days, all the better, para hindi hanggang February to, di ba? Pero hanggang ngayon, gusto naman natin magtuloy-tuloy yung proseso hanggang matapos ito.
1: Okay, maraming pong salamat sa pagtanggap sa aming tawag at tabayan na namin ang mga mangyayari ngayong ligo. Si Representative Renee Cobahagi po ng Prosecution Panel ng House. Good morning po sa inyo.
3: Good morning po. Maraming salamat po.
1: Yung may isang interview si Presiding Officer Chief na parang baka target daw sana in November to December matapos eh. Siguro para maayos ang Pasko ng lahat, no? Wala nang iniisip. Tingnan natin kung magagawa yan, ha?
0: Oo nga. At siyempre po, gagawa na lang ba tayo ng listahan kung sino yung mga posibleng bumoto ng yes or
1: oo,
0: no,
1: nga,
0: mga kapatid.
1: Tsaka kasi yung pwede din, ano, partner nung nag-cover ako nung kay Corona Impeachment, mula 8 articles, naging 3 articles. Binawasan nila ng 5, tapos 3 na lang yung pinresente nila kasi nga they felt like malakas na yung and alam naman natin na isang article lang doon na nag-vote ng majority yung ano no, dahil nga na-convict po dyan si dating Chief Justice. Pero malay mo, mangyari yun na feeling nila sapat na yung ebidensya nila doon sa isa o dalawang articles at hindi nila ipagtuloy-tuloy na apat yung buong apat na articles ang talakayin dyan sa impeachment trial. Di rin natin masabi.
0: Pag ganyan, mula sa prosecution, yung Muslim
1: oo,
0: na...
1: Oo, tapos parang mag-agree naman din. Pero sila ang magsasabi na nag-decide sila no, na, na binawasan na yung articles of impeachment. So, tihintay natin yung kanilang itong pag-usad. No, ng, although ito naman ay 4 articles lang kasi nung, yung kay Corona is 8. Eh. Umabot pa po ng 8 articles yan. Eh. So, titingnan natin ang mga mangyayari ngayong ikalawang linggo. O partner, ito pa yung ibang mga comments sa ating tanong sa bayan no, tungkol doon sa 10th anniversary nga nitong arbitral ruling dyan sa West Philippine Sea. Si Pedrito Perez, sabi niya, pinaghirapan niya ni dating Pinoy, dating Pangulong Aquino ang arbitral ruling sa WPS. Dapat ipagbunyi ang pagkapanalo. Watching from Isabel Leyte, araw-araw daw nakatutok sa atin itong si Pedrito. O nga, nakikita natin sa ito araw-araw. Maraming salamat, Pedrito.
0: Can I, Sir Jason Rupenta, magandang morning dito po sa ating po mga kapatid. Hinahanap po lang itong laging nagme-message sa atin, araw-araw na nagpapadala ng picture, kapatid.
1: Nakikinig at nanonood. O, Ron Calvin Yabaw from Calbayog City, Samar. Agad, ay, nabati na natin pala sila. No? Itong Belinda Friles, sabi niya ang tanong, ay ito ang tanong niya sa impeachment. Kay Sara, naiintindihan ba ng ating mga kababayan ang sinasabi ng bawat husgado? Yun yung binabanggit kanina ni Congresswoman Renee Co na sana nga no, less na yung mga technical objections or yung mga ganun. Para nga po mas maintindihan ako, sana nga tuloy-tuloy yung explanation or hayaan mo nang dumire-diretso yung testimonya no, bago sana mag-object.
0: Parang may opinion dun si Professor Yusinko nung last week na talagang yung nagpapatagal, marahil nagpapatagal ng proseso, yung masyadong magiging technical.
1: Yes, oo. Ang estimate niya nga, dapat 30 minutes nga lang yung mga inilahad ni kung susumahin mo, no? Yung unang testigo, pero ito tumagal ng 2 araw kasama yung ano yung cross-examination. Marisa Lacson Mejos, good morning, taga dito lang siya. Sa Mandaluyong yung Sirvensyan, sabi lang niya maganda daw yung balikatan ng Pilipinas, no? Para makita daw nagkakaisa. Siguro yung iba't ibang bansa rin kasi, no, dyan sa West Philippines. Si R.S. Crisostomo, good morning. Brenton Espineta from Norfolk, Virginia. Hello. Good morning po. Good afternoon siguro dyan sa inyo. Marisa Lacson Mejos.
0: Kay Sir Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. Laging nakikinig sa ating programa. Kay Benjo. Kay Ma'am Ruby Ann Discalzota na laging nagpapadala ng picture na nanonood po sa
1: pala
0: ating
1: yun.
0: Sa ano sa ating programa. Magandang morning po. And of course, sa lahat po ng mga nakikinig pa sa ating programa, Ma'am Cherry Cazar, Baldasar Agwesa, kay Sir J.I. Cabansag, Ma'am Emmy Caperal, Sir Jose Ampon, magandang morning po sa
1: Beth Velasquez, si Nanay Beth, sabi niya, kaya nga mula Batanes hanggang Hulo, kantahin natin yan dahil dapat hindi pumayag na sakupin ng China. Ipaglaban natin yan, kaya tayong mga Pilipino, ipaglaban, hindi tayo papayag na ang kinin ang sakop natin. Ayan, magbabalik po ang Good Morning Bayan sa 105.9 True FM.
0: Laging true sa iyo, kapatid!
2: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid!
4: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Panahon na ng pwersang nagpapakatotoo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV, the Signal Channel 19, and on truenetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Sa True FM, sa 105.9, laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel 19. GMB! Banners pouring ng mga balita, ng mga balita.
1: Philippine Daily Inquirer, PH and allies affirm arbitral ruling joint statement transparency push marks second week of VP trial.
0: Sabrosit po ng Manila Times, legal experts split on criminal intent. Alice Ayala returns home after historic Wimbledon run.
1: Manila Standard, NBI's Law Talk takes stand. Yan po yung testigo ngayong linggo, no, ngayong araw. Senator Ping, don't open BIR box. Bagyong Inday deaths now 18. Habaga to bring rains to Luzon and Visayas.
0: Sa iba pang tabloid, unapurian ang PM Pamasa sa loob po ng Paralan Grade 4 na pinorga ng guro, Dedo. Pito arestado sa 62.2 million na puslit na petrolyo.
1: Filipino star ngayon, Arnel Ignacio, kinasuhan sa 1.4 billion land deal at Meralco, no disconnection sa unpaid May to July billings.
0: Sa ating pong sports balita naman, mga kapatid. Balik bansa na po si Pinay Tennis sa Trailblazer Alex Ayala matapos po ang kanyang makasaysayang kampanya sa 2026 Wimbledon Championship. Umaga kahapon po nang lumapag sa bansa si Alex. Nakatakda po siyang magtungo sa Malacanang ngayong pong araw para po sa isang welcome event kasama po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagkakataon po namang ito, ang fans na makakasama po ang tennis star sa Miyerkules para po sa isang meet and greet event dyan po sa isang mall. Samantala, bago pumuwi ng bansa, nag-party gear girl mode muna si Alex sa concert ni Puerto Rican singer-songwriter Bad Bunny sa Stockholm sa Sweden. Ibinhagi po yan ni Ayala sa kanyang Instagram story kung saan naka-face-to-face niya po ang Grammy Award-winning artist.
1: Entertainment news sa tayo!
6: Showbiz News, ang latest sa showbiz, mula sa trending na chika hanggang sa breaking news.
1: Usap-usapan ang sinasabing mystery man ng aktres na si Maris Racal matapos siyang namataang may kasamang lalaki sa airport at sa loob ng shuttle bus. Bagamat hindi matukoy kung saang airport po nakuna ng dalawa, makikita namang nakasuot ng long sleeve shirt with matching eyeglasses ang lalaking kasama ni Maris. Ayon sa netizens, parang sweet at komportable daw sa isa't isa si Maris at ang mystery man na mukha raw foreigner. Sa ngayon, wala pang pahayag si Maris tungkol dyan. Ayan, pahabol na bate Roberto Tabolong, ganun din si Nadine Panyuno, Benjamin Gutierrez, Legaspi, Bowak Joel. At sa ngayon po, ang Good Morning Bayan sa 105.9 True FM. Hatid namin ang mga balitang dapat yung malaman, mga balitang makatotohanan. Ako po, si Ruth Cabal.
0: At ako naman po, si Reggie Malina, ang inyong pong kaagahan sa balitaan. Samahan niyo po kami bukas, araw po na Martes, dito po sa 105.9 True FM at sa Signal TV Channel 19. Susunod na ang tambalang Ted Filon at DJ Cut.
1: Good morning, bayan!
6: Nagsisimula pa lang ang umaga, bukas ulit! Good morning, bayan! Sa True FM, sa 105.9, laging true sa'yo, kapatid!
7: With Technoga's technique, cooking isn't just about making meals. It's about creating moments. Discover safe, durable, and high-performing kitchen appliances built to last with Technoga's technique. From cooking ranges and range hoods to built-in hobs, ovens, and other kitchen appliances, Technoga's technique is designed to bring elegance and efficiency to your kitchen. Experience Italian kitchen excellence with Technoga's technique, your cooking partner. That's the Technoga's technique.
6: Mas pinalakas,
8: mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Simula ngayong linggo, mas marami pang dahilan para tumuto mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m., samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m., abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m., ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m., aksyon at public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m., alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m., unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m., ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m., maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m., ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuting sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo, ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.

0: session with you, Majority Leader.
1: Baby Downs, with a song, Kembot, mga kapatid.
2: Mm-hmm. At bago yan, ang Yo-Yo ng The Osmonds. Parang wala na yata nag-yo-yo ngayon, ano ha?
1: Wala na ako nakikita, partner.
2: Oo, oh, pero minsan ang mga isyong pambayan para ding yo-yo.
1: Bakit? Pabalik-balik. Pabalik-balik lang.
2: Well, mga kapatid, it's a Monday again. Praise God, hallelujah!
1: Amen! T-G-I-L. Thank God it's Monday, mga kapatid.
2: Opo, Lunes ulit. Anong petsa na ngayon, baby girl?
1: Ngayon nga po ay July 13, taong 2026.
2: At mga kapatid, ano po ang ating pong mga tampok na balita ngayon, bagamat gusto ho nga natin na maghatid po ng magagandang balita, pero hindi ho natin ano ho, maiwawaksi itong mga pangyayaring ito na naman sa gitna po ng mga malalakas na buhos ng ulan na karoon po ng pagbabaha, particular po dyan sa area ng Mindanao. Nasa linya muna ngayon si Grace Castañeda po ng Pag-asa sa pinakahuling balita. Dito ho kay Bagyong Inday at ito hong sinasabi na papasok sa ating LPA na panibago pong sama ng panahon. Grace, maganda umaga.
3: Magandang umaga din po, Manong Ted, at sa ating mga taga-subaybay. Si Bagyong Inday nga po nasa labas na ito ng ating area of responsibility. Wala na po itong epekto dito sa atin and also hindi na din po niya ganun na-enhance yung habagat natin. For habagat naman po, may mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan for today but hindi na po katulad ng mga nakaraang araw. Possible po paminsan, malakas pa din yung pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, at Bataan. Well, dito po sa Metro Manila, rest of Ilocos Rizon, Cordillera, and Steve Rizon, sa area din ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, at Palawan. Magiging maulap din po yung ating kalangitan. Pagsapit po ng hapon at gabi, mas mataas pa din yung chance ng mga pag-ulan po natin. Dala pa rin po ito ng habagat. While for the rest of the country naman, may mga isolated na mga pag-ulan pa rin po tayo dulot ng localized thunderstorms. And sa ngayon po, may minomonitor tayo muli na low pressure area. Nasa labas pa po ito ng ating area of responsibility, huling namataan sa layong 1,480 kilometers east of northeastern Mindanao. So ngayon po ay meron itong medium chance of development. So possible po itong maging isang ganap na bagyo beyond 24 hours. And sa ngayon po hindi naman natin nakikita na makaka-apekto ito sa ating weather dito sa ating bansa sa mga susunod na araw. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
2: Grace, kung sakali na ito'y papasok sa PAR at magiging bagyo, anong pangalan niya?
3: Yes po, Manong Ted. Yung susunod naman po na name natin no, ng ating mga bagyo is pagkatapos nga po nito ni Inday, no? So ang susunod naman po natin na set of name natin is Josie naman po.
2: Josie. Okay, kung sakasakali si Josie ba, ano ang track nito? Meron na ba kayong forecast?
3: Sa ngayon po, Manong Ted, is hindi pa po natin nakita yung likely na track niya. But for now po, pwedeng mas paangat po yung kanyang magiging pagkilo. So pwedeng hindi po siya pumasok sa loob ng ating area of responsibility.
2: Okay, salamat naman kung ganun. Itong mga nangyaring mga pagbabaha sa Sarangani at Lanao del Norte, hanggang ngayon ba patuloy pa rin pag-ulan doon?
3: Sa ngayon po, Manong Ted, is less na po yung mga pag-ulan sa areas na yan. Kung meron lang po yung usual na yung sa afternoon or gabi po na short period ng thunderstorms. But kung ikukumpara po ng mga nakarang araw, hindi na po ganun na tuloy-tuloy na malalakas.
2: Sige, salamat na marami, Grace, ha? At muli kaming tatawag para sa pinakahuling balita tungkol sa lagay ng panahon. Thank you, Grace.
3: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
2: Thank you, si Grace Castañeda ng Pag-asa, baby girl. Kasi nga po ang pinakahuling balita ngayon, yun daw pong mga biktima nitong kalamidad, ano, itong habagat, dyan po sa area ng Sarangani at Lanao ay umabot na po sa 18. Pero meron pong ilang mga news organization na nagsasabi na umabot na po ng 20 ang kumpirmadong patay at meron pa hong mga nawawala. Ito ho yung trahedya na sinapit po ng ating mga kababayan over the weekend ang dahil po naman dito po sa habagat. Si Inday rin po'y nagbaksak ng ulan dyan sa Baguio City, kaya po yung Cannon Road nagkaroon din po ng clearing kasi nga nagkaroon po ng mga landslide. Bagamat yung Isabela ay mukha po hindi na dampian ng ulan, ano? At hanggang ngayon po ang problema ng mga magbubukid roon ay yung kanila pong tigang na mga lupang sakahan.
1: Sa report nga po kahapon ng DSWD, mga kapatid, as of 6 a.m. yesterday, umabot na po sa mahigit 1 milyong mga tao ang apektado po nitong si Bagyong Inday. Yan po ay 212,000 families at kasama rin po dyan yung 619 barangays na binabantayan po sa ngayon. So ilan nga po doon sa nabanggit ni Manong Ted, no, na pinaka-apektado po ng mga lugar, itong Sarangani, kasama din po yung sa Davao Occidental, kung saan karamihan po dito sa mga nasawi ay dahil po sa pagkalunod at dahil po sa landslide.
2: Okay, so mga kapatid, ngayon nga pong Monday morning, sa gitna po ng lahat ng ito, muli po tayong nagbibigay po ng pagpupugay sa lahat ng ating po mga nakapakinig na nakantabay po sa ating opening prayer. Samahan niyo po kami sa ating pong panalangin. Higit sa lahat po, una, ang ating pong pasalamat sa Panginoon dahil nga po tayo ay nakabangon pa at tayo po'y pinagkalooban ng pahiram na buhay. Lord, nawa po, kami po'y maging kapaki-pakinabang ngayon, ngayong araw na ito. Higit sa lahat po, sa aming kapwa. Lord, gabayan niyo po kami sa aming tugon, sa aming mga responsibilidad, sa aming pong kanya-kanyang pagmimisyon. Alagaan po ninyo ang mga pamilya na nawalan po ng tirahan at mga pamilya na lubos po na apektuhan itong nagdaang mga kalamidad, lindol at ngayon nga po ay pagbabaha. Alagaan po ninyo ang lahat ng mga pamilya ngayon na naharap po sa matinding pagsubok. Gabayan po ninyo ang mga taong dapat tumugon sa kanilang pangangailangan. Lord, kayo na pong bahala sa aming inang bayan, sa gitna pa rin po ng panahon ng habagat at ang iba't ibang kalamidad po na dumadapo po sa aming bayan. Lord, kayo po ang aming tanging takapagligtas. Kayo na pong bahala sa amin. Gabayan niyo po ang aming mga opisyal ng gobyerno sa panibago pong araw ng paggawa today. Alagaan po ninyo ang lahat ng aming nakapakinig, lalo na mga uring manggagawa na ang galaw lamang sa mundo ay patas. At ang lahat ng mga nakatatanda, lalo na ang mga may nararamdamang sakit sa katawan, Lord, pawiin niyo po ito. Kayo na pong bahala sa amin. At muli, kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. All of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Amen.
2: Noong pong Friday, mga kapatid, tayo po ay nagbigay po ng tulong dito po sa isa nating winner ho, sa nagdaang What's on Your Mind. Siya po ay napagkalooban natin ng, tama ba? Magkano ito?
1: 12,000.
2: I'm sorry.
1: 12,000 pesos. Apo.
2: Pero siya po ay nakatanggap na ho ng una ng 3,000. Ito po yung taga-Aklan na nagsusulte. Siya po yung gumagawa ng tela para po sa mga barong yung pinya. Mm-hmm. Nagpadala siya ng mga patunay, katibayan para po dito ho sa kanyang ikinikwento na hanap buhay po nila at yung kanyang mga anak na lubos po nagpapasalamat nga kasi nabilhan po ng gamit sa school. Pero yun lang, ang kanyang mister daw po na manggagawa ay na-aksidente po sa motorsiklo, nabasag daw ho yung helmet at di nakakapasok ngayon kasi nga po meron siyang injuries dahil po sa kanya pong pag-crash sa motorsiklo. Kaya ang kanyang lambing nga nung araw po na iyon, una po ay mapagamot yung kanyang mister, magkaroon po ng x-ray ito at mabilhan daw po ng bagong helmet. Kaya noong pong Friday, isang baksak po dito, no, si Happy Anonymous, tama ba 10,000? Tama set, ano? And meron pong 2,000 piso. I'm sorry, si Happy Cute Attorney ay nakapagbigay po ng 5,000, 1,000 kay Kusinera, kay Happy Daddy, si Happy K, Happy Man, at Happy Senior Couple. Opo, at si Happy Anonymous ang nagdagdag po ng karagdagan 2,000 piso. Yung palang kay Happy Anonymous doon sa taga Siargao. Yan, isang baksak 10,000 pesos para po sa kanilang hanap buhay na pagbabarbecue. Alright, so abangan namin na anong pangalan niya, taga Aklan? Abangan namin ang iyong
1: Nelsie, ang
2: iyong update dito nga sa sitwasyon ninyo. But basically, mga kapatid, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kanya po pagiging tapat sa kanya mga kwento. At patunay po na totoo ang lahat ng kanya pong salaysay. Alright, today, we're still looking for a winner para po sa ating What's On Your Mind chance to win minimum 2,000 pesos. Alright, yan po ang ating pong handog na tulong sa lahat ng ating nakapakinig. Ano po? At ang tulong na ito nang gagaling po sa mga taong hindi na po nagpapakilala.
1: Amen! Amen. Kaya dire-diretso tayo ngayon nga, apat na oras ulit ng ating pagsasani puwersa sa Himpapawid, mga kapatid. Lunes muli, kahit ang iba po dyan ay siguro sa sarap ng panahon, ano, tinatamad kayong bumangon, wala tayong choice, kailangan po natin maghanap buhay. Pero para sa mga papasok na po sa inyong mga trabaho, samahan niyo po kami. Sisiguruhin po namin na hindi niyo po mararamdaman ang traffic, kung traffic na ngayong oras na ito, sa mga kalsada po dito sa Metro Manila. Magandang umaga din po sa mga nakatutok sa atin, ha? Sa iba't ibang panig po ng Pilipinas via 1PH and of course sa ating pong radyo na True FM.
2: At kami po ay maghahatid po ng mga tampok na balita, diskusyon sa mga isyong pambayan. Today, ano po ay balik ang impeachment trial.
1: Yes.
2: At nangangako po ang ilan na mga kagalang-galang ng mga senator judges na bibilis-bilisin daw po nila.
1: Talaga lang,
2: ito po
1: ang
2: kanila pong proseso.
1: Dapat lang.
2: And sabi nga po ng isang senador, dapat daw po sa isang araw, hindi lang isang testigo.
1: Oo,
2: ang kanilang maisala nga, kung hindi, aabutin tayo ng 2027.
1: Huwag
2: naman! Ang kanila pong sinasabi na estimate dito, baka daw po umabot pa ng Disyembre ito, for Diyos, for Santo.
1: Oo nga.
2: Okay.
1: Hindi nang balita ako.
2: At mairaos po natin to, bagamat ang ating hinihingi nga due process, ano po, pero yun nga, sana po hindi ganun po ito kahabat, katagal. After all, mga kapatid, ang pinag-uusapan po naman dito ho, pagharap ng ebidensya at pagkontra ho dito ng depensa, and yung pong ang katanungan, aho, ito ho bang mga umano ay aligasyon laban sa Vice Presidente ay impeachable offense? Opo, sapat na para sabihin na siya po ay lumabag sa saligang batas at dapat siyang maalis sa pwesto. Alright, yan po ang issue dyan, main issue. Okay, mga kapatid, ganap ng 19 minutes after 6 o'clock. Hatid po sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namayan na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Meron po tayong problema na naman po, ha? Na naman, lalo pong tumitindi ito. Kumbaga ito ho,

0: Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, Kapeng Nangustin, sa sarap. Meron ho tayong problema na naman po, ha? Na naman, lalo pong tumitindi ito. Kumbaga, ito ho ay close open ng close open. Itong Strait of Hormuz po ngayon, muli po kontrolado daw po ng Iran. At ang sinasabi po nila, ito po ay sarado. Yan po ang binabanggit na naman po ng Iran dahil hindi na naman po sila nagkasundo at nagbobombahan na naman ngayon. Dahil dyan, mga kapatid, yung ating pong mga manggagawang Pilipino dyan sa gitnang silangan, nalalagay po na naman sa matinding pagsubok at alanganin habang ito ho, nagbabantaan na naman po silang dalawa. Particular po ang Iran at ang Amerika. Yung pong ngayong Supreme Leader ng Iran, nagsabi na po na ipaghihiganti niya ang pagkamatay ng kanyang ama nang dahil sa pambobomba po ng Amerika at ng Israel. Oh, sabi ho naman po ni Donald Trump, yung mga nagbabanta sa buhay ko, iwa-wipe out namin kayo. At meron daw siyang mga nandoon ngayon sa Iran na mga Iranian na umano ay kumakampi po sa Amerika. Por Diyos, por Santo, girl, akala natin ito na yung...
1: Akala natin yung peace talks. Ay, ito ba ay dire-diretso. Mm-hmm. Pero parang ngayon pong linggo na ito, magino karaang linggo, ito po ay hudzat na naman din sa tama po nito sa mga katulad natin na dependent sa import ng langis. Mm-hmm. Yung pagtataas na naman po muli ng presyo ng krudo, inaasahan na po yan dahil sa pangyayaring ito. Although, tuloy-tuloy naman po yung mga bansa katulad po ng Oman at ng Pakistan sa pagtulong po dito sa Amerika at sa Iran para po sa pangkapayapaang usapan. Para matuloy ito kahit papano. Pero yun nga, walang humuhupa mga kapatid eh. Kung sinasabi nitong leader ng Iran na itutuloy namin yung paghihigante. Kahit hindi daw siya, kahit may ibang leader na ang umupo doon sa Iran, dire-diretso lang daw po ang pagkuha ng tinatawag nila na hustisa para doon sa kanyang ama na napatay. First time po ito ha, na nagsalita siya. Simula po nung namatay yung kanyang ama.
0: Yan nga yung patunay no, sa sinasabi na you can kill the man but not his ideology.
1: Yun na nga.
0: Maari mong patayin ang isang tao, pero hindi mo mapapatay ang kanyang mga ipinaglalaban. Oh, kahit na mayat maya ho nilang bombahin at sabihin na pinapatay yung mga leader ng mga grupong ito, meron po at meron lagi pong pumapalit. At kaya po, patuloy po ang gulong ito sa mundo. Pero sa gitna niyan, muli po, praise God! Lunes po, tayo po may mga trabaho pa.
1: Amen!
0: Amen! Praise God! Kaya sa mga may trabaho pa, trabahuin po natin ng maayos ito. Ha? Today, kami po ay magtatrabaho ng lubos para po sa inyo pong kabatiran sa mga tampok na balita na kami po ay handang-andahan ang ihatid sa ating
1: Newsboy!
2: CMMA, Best News Commentary Program sa Radyo, Ted Filo at DJ Chacha sa True FM. Dito na tayo sa totoo.
3: Kayo na ang nangunguna.
4: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya...

0: go be you.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Alam mo ba kung bakit kita mahal? Kasi nasa iyo halos lahat ng bagay na hinahanap ko. Concealer, punda, groceries, polong puti, polong pink, technicolor, watercolor, furniture, upuan ng baby, upuan ng family, packing tape, masking tape, triple tape, halos lahat! Kaya I love you talaga! Isetan.
6: Visit Isetan Department Store and Supermarket in Carrieto, Cubao, Recto, and Santa Mesa.
5: Halos lahat, Isetan.
7: Shop na sa Isetan.
8: Cha, chisring ba yan? Di ka nagsishare, ha?
9: Naku, baby boy. Sarap talaga ng cheese ring eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
8: Oo naman, iba talaga ang cheese ring, yung sobrang cheesy na may tamang tamis.
9: Parang ikaw lang, baby.
8: Ang sarap talagang balik-balikan.
9: Naku, ubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
8: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough. By region.
10: Monday mornings are always great. With DJ Sasha and Bailo.
11: Dito tayo sa totoo.
10: True FM.
11: Sa 105.9.
12: Mangumusta sa ating beautiful people sa ibaba. Ang ating mga host ng Good Morning Kapatid sa TV5. Bago tayo maghatid po ng ating mga balita, impunto alas 6:30 today, Monday, ha? Lunes na Lunes po, ha? Kaya kinakailangan tayo po ay punong-puno ng energy and positivity. Ano po sa ating mga pagmimisyon ngayon pong linggong ito ng paggawa. Good morning kay Andre, kay Ma'am Chiki, kay Ma'am Zinta, and ang ating pong
13: sino? Oh.
12: Medyo malabong aking mata.
13: Si Angela ang nandiyan. Wala si Maui today.
14: Good morning,
13: si Maui yung last Friday. Good morning, GMK family.
15: Good morning po dyan sa taas, mula dito sa baba.
14: Oh, ba't po kayo nakaitim, Manong Ted?
15: Opo.
13: Ba't po tayo nakaitim ngayon, partner? Okay, may pinagluluksa ba tayo?
12: Oh, wala lang. Ito lang ang nabunot ko.
13: Same kami. Paano lang makita? Oh, hindi namin pinag-usapan.
12: Anyway, kumusta naman kayo?
14: Okay na, Manong. Hindi ba kayo binabaha, Manong?
12: Well, praise God, hindi naman. At bagamat may mga lugar nga na binaha, siguro yun din ang problema ngayon na malaki, no? Yung mga nilindol, binaha pa. Oo, at doon sa Mindoro, pinuntahan itong ating correspondent, yung mga projects doon, nagguguho na naman. Kaya ito ay panggising sa ating lahat, itong mga flood control projects na ito.
14: Walang makakalimot, Manong Ted, lalong-lalo na ngayon. Oo, hindi natin kakalimutan yan. Nandito tayo para i-remind.
13: Mm-hmm. Nawala ng mic si Angela doon. Oo, pero hindi daw sila makakalimot doon, Manong Ted. Oo, doon nga sa Hagupit, sa Nakawan, dyan sa flood control issue.
12: Dito naman sa Metro Manila, may bago silang na-invento.
13: Oo, yung L-shaped barriers.
12: Gusto ko lang mamaya magkaroon tayo ng interview. How does it work?
13: Oo nga. At saka, kamusta sa? Epektibo ba? Kasi dalawa yung spot na nilagyan nila ng L-shaped barriers na yan. One in Parañaque, and then meron dito sa EDSA.
12: Kasi iniisip ko, kung hindi naman buo yung stretch, di na labas dun sa kabila.
13: Tsaka pag hindi ito tama ang paglalagay.
12: Hindi naman tayo engineer, ano?
13: Tsaka tingnan natin kung magkano rin.
15: Kanina ho, nakausap namin, nakapanayam namin ni Angela, yung spokesperson ng Office of Civil Defense, po si Dr. Junie. Nagbigay po siya ng update doon po sa tala, bilang po ng mga nasawi, umakyat na po sa 21, tapos 9. po yung injured at patuloy nilang minomonitor. Pati po yung ano, nagbigay din ng update sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Inday.
0: Okay, sige. So, sa gitna po ng lahat ng ito, again, happy Monday po sa ating lahat. We are so happy kasi po kaming lahat dito ay mga tayo po sa mga nanonood na kikinig sa atin, mga buhay pa at may mga trabaho pa tayo.
13: Amen! Pasalamat tayo sa magbo-birthday na si Boss MVP. Nag-celebrate na rin siya last week and survived. Boss MVP, advance happy birthday on July 23.
0: Opo, we sincerely pray ano po sa inyo, Boss. Kasi po talagang napakalaking biyaya po nitong pagbibigay po ninyo ng maraming hanap buhay sa napakaraming kumpanya. Amen.
14: Amen.
0: Sa katotohanan lang. O sige, maghahanap buhay muna kami.
14: Bye, Manong. Bye,
13: Lisa. Balikan natin ang ating mga nagagandahang host at gwapo mong inaanak na si Andre mamaya sa GMK. Happy Monday, family!
0: Opo. Ang ating mission today na maghatid po ng mga pinakamahalagang balita sa News 5. Sa 105.9 QFM, maging sa RPTV 1PHTV5 at sa 2FMTV on Signal. Ito nga ang kalipunan ng mga pinaka-importanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
13: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At unahin po natin itong napaka-importanteng balita ngayon pong Lunes 13. Umakyat po sa 18 ang patay sa pananalasa po ng habagat na nagdaang super typhoon Inday. Sa datos nga po ng Office of Civil Defense, kabilang po sa mga namatay ang 10 biktima mula sa Malapatan, Sarangani Province, 6 po naman sa Calanogan, Lanao del Sur, at 2 sa Bukidnon. Karamihan nga po sa mga namatay ay nalunod o kaya po'y natabunan ng pagguho ng lupa. Bukod yan, 12 naman ang nawawala pa rin habang aabot na sa higit na kalahating milyon ang apektadong mga individual. Ayon sa PAGASA, bagamat wala na hong bagyo, asahan pa rin daw ho ang patuloy ng mga pag-uulan dahil po sa habagat sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan.
13: Sa ibang balita mga kapatid, mas maraming testigo ang inaasahang ilalabas po sa ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na itutuloy ngayong araw. Ayon po sa House Prosecution Panel, pundasyon pa lamang ang mga testimonya ng unang testigo nila na si NBI Senior Agent John Mark Calilo. Kaugnay po yan sa pagbabanta ng Vice-Presidente, kinapangulong Bongbong Marcos Jr., sa asawa nito na si Liza Marcos Araneta, sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Mamaya mas palalakasin daw ito ni NBI Regional Director Jeremy Lontok na siyang tatayo sa witness stand. Idedetalya raw kasi ni Lontok ang resulta ng investigasyon sa nasabing video ng pagbabanta ng bise. Una nang iginit ng kampo ni VP Sara na freedom of expression ang ginawa umanong pagbabanta ng bise. Sa mismong trial, bumuwelta ang defense team na kailangan munang alamin ang context kung bakit nasabi ito ni Vice President Sara Duterte. Pero para sa House Prosecution, hindi totoo ang sinasabing conditional threat dahil ang pagbabanta ay pagbabanta. Bukod sa NBI Regional Director, isasalang din sa witness stand ang mismong Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Ayon kay Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tongol, posible ring matalakay na ang tungkol sa bank tax records ni VP Sara.
16: Ina-expect din natin sa Lunes matatanggap natin yung memorandum na inihingi ng korte dun sa both parties, sa prosecution at sa depensa, para tukol naman doon sa mga subpoenang i-issue ng impeachment court regarding dun sa subpoena dun sa SECOM sa BIR at subpoena dun sa SECOM dun sa mga bank accounts ni VP Duterte at saka nung asawa niya at saka nung 21 na mga businesses daw na connected sa kanya. At pagkatapos din noon, DJ Chacha, doon sa Wednesday naman, in-expect natin yung oral arguments ukol doon sa memorandum na sinubmit.
13: Yan nga po ang tinig ni Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tongol.
0: Iminungkahay po naman ni Senator Pamphilo Ping Lacson ang ilang hakbang para mas mapabilis ang proseso ng impeachment trial at hindi raho masayang ang napakahabang oras. Kasama po sa inirekomenda ni Lacson ang pag-require sa lahat ng nakaschedule na testigo ng depensa o prosecution na dumalo sa lahat, ang lahat ng ito sa paglilitis para ho maisalang kaagad sa witness stand kapag maagang natapos ang naunang testigo. Sa pamamagitan daw nito ay mabibigyang proteksyon ang karapatan ni BP Sara sa mabilis pong trial nang hindi nakokompromiso ang due process. Niliwanag mo naman ni Lacson na layunin lamang nito na maiwasan ang patay na oras sa trial at hindi para madaliin ang presentasyon ng mga ebidensya. Kung magtutuloy-tuloy raw kasi ang takbo ng paglilitis na isang testigo lang ang maihaharap sa kada linggo, baka daw po abutin tayo ng Disyembre ay hindi pa tapos ang trial. Samantala, hindi pa rin daw po iniaalis ang depensa.
13: Hindi pa nga rin po iniaalis ang depensa ang posibilidad na imungkahi sa impeachment court ang pagpapalabas. Sa mahigit 2 oras na online briefing ni Vice President Sara Duterte, kung saan siya'y nagbanta na ipapapatay ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pa. Matatanda ang tanging yung video lamang ni OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, ang unang ipinakita sa paglilitis noong nakaraang linggo. Ayon kay Attorney Michael Poa, mahalagang mapanood ang buong presko ng bise bilang paghahanda ng depensa kung ihaharap ng prosecution si Lopez bilang hostile witness. Ipinasabina ng impeachment court si Lopez para humarap sa paglilitis mamaya at bukas matapos igit ng prosecution na mahalaga ang mga salaysay niya para mas madiin pa si VP Sara. Una na rin nga sinabi ng prosecution na ihaharap po nila bilang testigo si Lopez matapos igit ng depensa na ang pagkakadetay niya sa kamera noong taong 2024 ang nagtulak daw sa vice-presidente na pagbantaan ng Pangulo ang First Lady at si dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Sa ilang pang importanteng balita kahapon po'y ginunita ng iba't ibang ahensya at grupo sa bansa ang 10th anibersaryo ng makasaysayang 2016 Arbitral Award na ipinanalo po ng Pilipinas laban sa China. Matatanda ang pinawalang bisa ng naturang desisyon ang 9-dash line o pagkamkam ng China sa halos na kabuuan ng South China Sea bilang paggunita. Pinangunahan po ni Defense Secretary Gibo Teodoro, AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Coast Guard Spokesman for West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela ang idinaos na National Peace Walk sa Quirino Grandstand kahapon. Isinapubliko rin sa Quezon City ang kauna-unahang bantayog para sa mga mangingisda na kasama sa mga nagsusulungan ng soberenya sa karagatan laban sa China. Kaysa po ng Pilipinas ang 13 iba pang mga bansa sa pagkilala po sa Arbitral Award. Sa joint statement nila, nanindigan po ang mga bansang Amerika, United Kingdom, Germany, Japan at ilang pang bansa na legal at pinal na ang naturang desisyon. Bagay po na ipinagkikibit balikat lamang ng China na hindi raw po magbabago ang posisyon sa issue at patuloy na igigiit ang kanilang pag-aangkin sa South China Sea. Alas 6:38 ng magandang Monday morning. Good morning mga ka-Team Bravo! Dapat talaga ho, namnamin natin ang biyaya po ng buhay nang sa ganon hindi ka palyado sa panahon ng hamon. Hindi ka sasabihan ng excuse me, Andre. Failure ba na naman? Sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik ko! Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
17: Mm-hmm. Mapapa! Bravo! Katalaga!
0: Yes, yes, yes! Yun ha, bravo, bravo, bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-bravo, magandang Monday morning, vroom vroom! Diyan po lamang kayo, kami po'y agad-agad na magbabalik para ihatid ang ilang pantampok na balita sa News 5.
18: Bigla ang gastos?
19: Bagong plano?
20: Travel!
21: O kaya bagong negosyo?
22: Buti na lang! May Cebuana loan here!
23: Isang lang?
24: Personal loan!
25: Jewelry negosyo loan!
26: OFW!
27: At motor loan!
28: Basta loan!
29: Sa Cebuana?
30: Good ka!
31: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
32: Everyday panalo sa Cebuana loan here! Araw-araw, goods ka!
33: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
34: Unilab quality yan.
35: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang oras, 6:39.
2: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
1: Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 peso deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
3: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
4: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
3: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
6: Delivery! Maria Jose?
19: Akin yan? Ang laki ng box!
6: Surprise!
19: Yes! Ba't ka nasa loob ng box?
6: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ang hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
19: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
20: Pag-ibig Fund Solid Kabans!
21: Ang programang ito ay rated PG. Pilit ginagaya. Patnubay ng magulang ng gaya-gaya ay kailangan.
0: Alas 6:41 ang ating tamang oras ngayon.
23: Balita po sa mga lalawigan. Nanawagan ng mga residente na tapusin ang River Dike Project sa Kalintaan Occidental, Mindoro. Meron ang nailagay na gabion sa ilang bahagi po ng proyekto pero bitin ang mga ito. May mga nasira din sa kasagsagan ng ulang dala ng habagat nitong weekend. Nagbibitak na rin ang lupang kinakapitan nito at posibleng gumuho kapag tumaas na naman ang tubig. Kabilang po sa pinakaapektado ng baha mga magsasaka. Sa drone video ng News 5, makikita kung gaano kalawak ang baha mula sa ilog. Paliit po ng paliit ang mga palayan na pangunahing kabuhayan ng mga residente doon.
0: Kinakain na ho ng ilog, kumbaga, no? Erosion. Samantala po naman, 10 ang patay sa landslide sa barangay poblasyon sa bayan po ng Malapatan, Sarangani. Biyernes po na umaga, gumuho ang lupa. Tumagal po ng 2 araw ang paghukay bago ho nakuha ang katawan ng mga natabunang biktima. Napakalaman pong bago ang landslide ay lumikas na ang mga biktima sa mas mataas na lugar para nga makaiwas sa baha. Nagbigay po ng tulong pinansyal ang DSWD sa mga naulilang pamilya kasi nga po sa pagyanig nung una, so lumambot po yung lupa. Samahan pa po ng malakas na ulan kaya ito po naging resulta.
23: Patay naman po ang isang senior citizen matapos matabunan ng gumuhong lupa sa barangay Nagba. Diyan po yan sa Tubungan, Iloilo. Nasa sala ang biktima ng mangyaring insidente. Ligtas naman po ang iba nitong kasama sa bahay. Sa Leon, Iloilo, bumigay din ang isang footbridge dahil sa rumaragas ng baha. Dinaanan ito ng mga residente mula po sa 5 barangay. Pinalikas sa mga residente sa 11 barangay sa bayan po ng Oton sa Iloilo dahil pa rin sa matinding pagbaha.
0: 8 po naman ang nawawala sa bayan po naman ng Jose Abad Santos doon sa Davao Occidental. Mga residente po sila ng 4 na bahay na tinangay naman ng rumaragas ang baha. Aabot sa 24 na bahay rin ang nasira sa flash flood. Tumama rin po ang buhawi sa lugar. Nanatili ho muna sa evacuation center ang mga apektadong pamilya. Nagkakaroon ngayon ng clearing operations ang LGU at maging ang DPWH. Mapapansin mo yung mga troso, no? Parang putol-putol na ng
13: putol
0: mga kahoy na nanggagaling sa kabundukan na nangangahulugan po na mayroong laging na nangyayari doon sa lugar.
23: Samantala, lubog po sa baha ang 26 na barangay sa bayan po yan ng Masantol sa Pampanga. Ayon sa Masantol MDRRMO, lampas 2 talampakan ang taas ng tubig sa ilang barangay. Ayon pa sa ilang apektadong residente, halos hindi na natutuyo sa baha ang kanilang lugar. Bumababa lamang daw ito kapag low tide pero bumabalik sa dati kapag high tide at tumitindi pa nga tuwing tag-ulan. Pahirapan na raw ang pagpasok sa eskwela at maging ang pagsisimba. May mga nagkakasakit na din daw dahil sa maruming tubig.
0: Maganda umaga po sa lahat ng mga maagang gumigising na mga nasa construction business kasi nga po ngayon ay Monday, back to work Monday po tayo sa lahat ng mga engineers, ha? Lahat ng mga architects, lahat ng mga mason, mga foreman, lahat sa inyo, good morning. Kabisado natin na dapat ang ginagamit natin sa construction ay yung standard. Kapag pinag-uusapan po natin ang mga light steel frames, dito ka na sa standard, JMAX Light Steel Frames, certified yan naman ng Bureau of Philippine Standards. Kaya siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety. Para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame dinding, JMAX Light Steel Frame. Protektado ka, walang kaba at duda. JMAX Light Steel Frames. Itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin ka agad ang hinahanap ko yung standard, yung may PS mark. JMAX Light Steel Frames. Mabibili po ito sa Davao Home Builders Center sa Digo City, Davao del Sur. Ayun o, Davao Home Builders Center sa Digo City, Davao del Sur at sa Davao Golden Hardware sa lungsod ng Davao. Davao Golden Hardware, Davao City. At ang JMAX ay available din in our leading deep point hardware stores nationwide. Kapag wala akong PS mark, eh substandard yan. Hindi yan standard.
5: True.
0: Mga kapatid, pagpupugay po sa lahat ng kawani ng DN Steel at DN Group of Companies, kay Sir Johnny Nang, good morning, bossing. Magang gumigising para magtrabaho. Good morning sa mga trabahador ng Ultra. Ngayon sa ating mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan, abay tinatayang tataas na naman po ang singil sa ilang produktong petrolyo ngayong Linggo. Sa unang apat na araw po ng trading, posible daw magkaroon ng 2 piso at 50 centimos na patong sa per liter ng diesel. Maaari itong tumaas ng 1 piso at 80 centimos naman po per liter sa kerosene. Habang baka daw magkaroon ng rollback na 80 centimos sa per liter po ng gasolina. Ayon sa Jetty Petroleum, muling nangamba ang industriya sa potensyal na supply disruption matapos po muling atakihin ng US ang Iran at targetin din po ng Iran ang ilang pang infrastruktura ng US sa mga kalapit nitong mga bansa.
23: Mas malaki ang babayaran ng mga customer po ng Meralco para sa kanilang kinokonsumong kuryente ngayong buwan. Inanunsyo nga po ng Meralco na tataas ng higit 34 na sentimo kada kilowatt hour ang kanilang singil sa kuryente. Para sa mga kumukonsumo po ng 200 kilowatt hours sa isang buwan, katumbas po yan ng 68 pesos na patong sa bill. Paliwanag po ng Meralco dahil ito sa mas mataas na generation charge dahil nga sa mas mahal na petrolyo. Nakaapekto rin daw ang isang buwang maintenance shutdown sa Malampaya dahil napilitan ng dalawang planta na gumamit ng mas mahal na liquefied natural gas.
0: Pansamantala ho namang babaguhin ang daloy po ng traffic sa Terminal 3 ng NAIA para po sa gagawing upgrade sa pasilidad. Upang bigyan daan ang pag-aayos po ng curbside sa Terminal 3, sasarhan ang inner departure lane mula alas 9 po ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw. Ito'y epektibo July 15 hanggang August 14. Sa mga oras na iyan, gagamitin daw po ang natitirang lane para po sa passenger drop-off. Kung bumikat po ang traffic, pwede daw hong ibaba ang mga pasahero sa arrival bay 1 at 8.
23: Samantala, idinilid po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kahalagahan na makasabay ang mga pasilidad ng sektor ng pangingisda sa tumataas pong demand nito. Yan ay matapos bisitahin ng Pangulong Marcos Jr. ang Navotas Fishport Complex nitong Sabado para nga inspeksyonin ang rehabilitasyon ng naturang fishport. Binigyang diin ni Marcos Jr. ang kahalagahan ng modernisasyon sa lahat po ng pantalan sa bansa at para matiyak ang epistenteng operasyon at mapaganda rin ang kabuhayan ng mga mangingisda. Makatutulong din daw ito sa food security ng bansa.
0: Muli po namang pinaalalahanan ng Bangko Sentral ang mga netizens na illegal ang pag-photocopy, pag-print o pag-duplicate ng pera.
23: Ayan na.
0: Babala po ng BSP, maaari maharap po sa hanggang 10 taong pagkakabilanggo ang sinumang mahuhuling lumalabag sa batas na ito. Naglabas po ang BSP ng paalaala sa ating mga netizens sa gitna po ng pamimiloso po ng ilang mga tao sa isang argumento sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ho ng ilang netizen, pwede daw dapat tanggapin bilang legal tender ang printed na pera. Matapos nga pong sabihin ng prosecution na maaari pong ikonsidera bilang original ang photocopy ng dokumento bilang ebidensya sa hukuman talaga naman. Opo. Alas 6:49 na pong ating tamang oras ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Daga.
23: Muli na naman pong isinara Ang kontrobersyal na Strait of Hormuz kasunod yan ng patuloy na palitan po ng pag-atake ng Iranian forces at puwersa ng Amerika. Ayon sa Iranian State Television, hindi madaanan ang nasabing ruta kasunod po yan ng patuloy umanong ilegal na aktibidad ng US forces. Sa gitna ng patuloy na bakbakan ng magkabilang panig, patuloy pa rin iginigiit ng Iran na silang may control sa Strait of Hormuz. Matatanda ang nagwakas ng ilang buwang tigil putukan ng Washington at ng Tehran.
0: Nagbabala po naman si U.S. Ambassador to the North Atlantic Treaty Organization o NATO, Matthew Whitaker, sa Iran na posibleng hindi kayanan ng Tehran ang patuloy na opensiba ng Amerika. Ito yung nga po nag-uugat bunsod ng patuloy na pag-aatake ng Iranian forces sa mga dumadaang commercial vessel sa Strait of Hormuz. Ayon sa U.S. Central Command, aabot daw po sa 140 Iranian military targets ang napabaksak ng U.S. forces noong weekend. Patuloy pang inaalam ang bilang ng mga namatay bunsod po ng ilang araw na nagantihan ng pag-atake ng dalawang bansa.
23: Kaugnay ng balitang yan, sinimula na rin pong i-activate o pag-anahin ang maraming bansa sa gitnang silangan ng kanilang air defense system sa gitna po yan ang kaliwatkan ng pag-atake ng Iranian forces sa rehiyon. Bukod yan sa mekanismong kabilang din sa nakahanda ang sounded air raid alarms bilang babala sa kanilang mga residente. Matatanda ang nanguna po mga bansang Bahrain, United Arab Emirates, maging ang Qatar sa paghahandang yan matapos ang serye ng mga pag-atake ng Iran.
0: Naku po'y. So dito na naman, apektado yung mga flights dyan, papunta po ng Dubai o maging ng Abu Dhabi, Riyadh at ilang pa mga bansa sa gitnang silangan. Lumobo po naman sa higit na 4,300 ang kumpirmadong patay, bunsod pa rin po ng kambal na malakas na pagyanig na tumama sa Venezuela. Bukod sa mga namatay, aabot sa higit na 16,700 po ang sugatan. Ayon po kay National Assembly President George Rodriguez, nasa halos 87,000 pamilya na ang nakakatanggap ng tulong. Sa tansya ng otoridad, higit na 800 gusali rin ang napinsala na magkasunod na malakas na pagyanig.
23: Puspusan pa rin ang pag-apula kasunod po ng pananalasa ng wildfire sa ilang lugar po sa Espanya, kabilang sa pinagtutulungang apulahin malapit sa bayan ng Almocaiza na siyang tumupok sa malaking bahagi ng katimugang bahagi po yan ang nasabing bansa. Ayon nga sa report, aabot sa 12 ang kumpirmadong nasawi habang higit 6,000 hektarya ang napinsala ng sunog.
0: Good morning sa inyo, Iñaki Garcia.
5: Good morning!
0: At kay kaibigan Jarius Bundok, agang gumigising ni Jarius sa ngayon. Sa mga Pasko naman ni Nanay Christopher Main, kay wating-wating dyan sa UK. Sobra ba ang init ngayon dyan sa London? Ito muna ang ating pong balitang entertainment.
23: Nagpasiklab nga po ang ilang T-pop groups sa Pinoy artists sa OPM Con Generations na ginana po sa Araneta Coliseum last Saturday. Kabilang sa mga nagtanghalang Kings of Pop na SB19, Ben and Ben, pati sina Flo G at Costa Clee. Uy, sayang! Mas dumagundong po ang buong Big Dome sa mga surprise at power collaborations ng mga OPM act. Napa-throwback ang Araneta sa collab ng Kaya at ni Sam Concepcion ng awiting Dati. Parang hinarana rin ang fans sa pagsasama po ni Chito Miranda ng parokya ni Edgar Flo G. Bayos pala tong concert na to. Napasenti naman po ang marami sa collaboration ng Ben and Ben at ni Army Milliare sa kantang Tadhana. Pero ang pinaka-pinag-usapan ay ang pagsasanib puwersa ni OPM rock icon Bamboo at ang SB19 para po sa awiting Tatsulok. Uy, bagay na bagay sa panahon ngayon.
0: Yan, Tatsulok. Mga OPM ba ito?
23: OPM icons po ito. Oo.
0: Dapat nakasama si Ray Valera.
23: Uy, sayang. Sa susunod, baka may part 2. Sino bang gusto mo isama?
0: Ha?
23: Ang mga ka-seniors natin bukod kay Sir Ray.
0: Samantala po naman pinasaya ng K-pop girl group na ITZY ang libu-libong midzies sa kanilang Tunnel Vision concert sa Mall of Asia Arena. Napabilib ang ITZY sa energy ng Pinoy fans. Sabi nila, top 1 daw ang Filipino midzies pagdating po sa pag-cheer. Kabilang po naman sa mga pinerform ha, tinanghal ng ITZY ang hit songs nilang Wannabe, Dahlia Dahlia, Gold at Not Shy. Umaasa ang ITZY na makakabalik sila kaagad ng Pilipinas matapos po ang kanilang concert.
23: Trending naman ngayon. Ako, kinilig ako dito, partner. Ang panghaharana ni Someone Someday star James Reid kay Catherine Bernardo sa press play event ng serye, kinantahan ni James ang hit song niyang Randomantic si Cat. Hinatak niya pasikat sa gitna po yun ng stage. Comment ng fans, uyan, may chemistry ang dalawa. I have to say yes, meron nga mga kapatid. Present din po sa event ang ibang cast ng serye, katulad ni Maha Salvador, ang walang kapagod-pagod na GMK host na si Dimples Romana. Mapapanood na po dito sa TV5. Sa July 27, ang Someone Someday na pagbibidahan nga po ni na Catherine Bernardo at ni James Reed. Kita mo naman si Mare, oh. Working on weekends pa rin. Oo. Kasama po si Dimples dyan, starting on July 27. We're so proud of you, Mare.
0: Ayan. Anong channel?
23: Channel 5.
0: TV5.
23: Oo. Channel 5, ha? Huwag kayong lilipas sa iba.
0: Okay. Samantala po, pupunta raw po sa bansa ang Korean superstar na si Gong Yoo para po sa kanyang fan meet. Iaano siya pa lamang po ang venue at ticket price ng fan meet. Ito'y parte ng kanyang 2026 Asian Fan Meeting Tour na The Long Take. Bumida po ang aktor sa mga hit K-drama gaya ng Squid Game, Goblin, at ang 2007 classic na Coffee Prince. Si Gong Yoo pala yan. Ang hinahanap ko si Gong Gong.
23: Oo, sikat yan, partner. Gong Gong, ah.
0: Meron mga Gong Gong na...
23: Marami, dito sa Pilipinas. Okay. Oh, ito, patok online ang series na L na siyang umikot po sa storya ng Kikay na lawyer. Prequel po ito na iconic movie na Legally Blonde. Ang nagmana ng karakter ni Reese Witherspoon na si Elle Woods ay si Lexi Mindtree. Bago pa man makuha ang pangarap niyang role, inamin po ni Lexi na dumaan din siya sa pagdududa po sa kanyang sarili, lalo na ilang libo ang nakatunggali niya po para sa role na ito. Bagay sa kanya. Hindi lang pink na damit at fashion ang ipinapakita ng karakter ni Elle Woods. Paalala po ito na ang tiwala sa sarili at kabaitan ay hindi kahinaan.
0: Amen. Ngayon, mga kapatid, ito po ang ating Sports 5 on a Monday. Abay, nakaligtas ang NLEX Road Warriors kontra sa Terra Firma Jeep para po sa ikalawang sunod na panalo sa PBA Governor's Cup. May chance po ang Jeep na maagaw ang laro, pero nagmintis ang tira ni import Justin Strings. Final score 101-100. Nakahabol po ang Terra Firma kahit na tinambakan ng NLEX ng 23 puntos sa laro. Gumawa po ng 30 puntos at 3 blocks si import Deacon Jones para po sa Road Warriors. Meron ng 2-0 ang record po ng NLEX sa Group A, habang 1-1 naman ang standing ng Jeep.
23: Naku, partner, bugbog! Bugbog po ang Titan Ultra Giant Risers sa Converge Fiber Xers sa isa pang laro. Mainit nga pong naging simula ng Converge at nagresulta po ito ng 24-point lead matapos ang first half ng laban. Hindi na nila ito pinadikit pa. Sa tungo nga po sa 105-74 na panalo. Ikalawang sunod na laro na ito kung saan walang importang Titan, bagay po na sinamantala naman ng Converge Fiber Xers. Umiskor po ng 20 puntos si import Jalen Hudson para sa Converge. 1-0 na po ngayon ang Converge habang 0-2 ang Titan.
0: Wala kasing import ang Titan.
23: Yun nga
0: Samantala pa rin, abay, mainit po ang naging pagsalubong ng mga Pilipino sa ating pong star tennis player na si Alex Iala sa kanya pong homecoming. Bukod sa mga fans, mga pangunahing sports officials din po ang nag-abang kay Iala. Alright, mga kapatid, nagtanghal din po ang bandang Kawayan sa Naiya para po kay Iala. Nakisalamuha rin siya sa ilang mga fans na naghihintay po sa kanyang paglapag sa Naiya. Galing po ang 21 anyos na atleta sa makasaysayang kampanya sa Wimbledon kung saan nakaabot siya ng round of 16. Magdaraos po siya ng meet and greet sa Glorieta sa Miyerkules bago po magbalik aksyon sa Agosto bilang paghahanda naman niya sa US Open.
23: Samantala, opisyal na pong nagsimula ang paghahanda ng Pilipinas para sa kauna-unahang Southeast Asian Plus Youth Games. Isinagawa na nitong weekend ang unang pagpupulo para sa palaro. Pinangunahan po ito ni POC President Bambol Tolentino na siya rin founding president ng torneo. Dumalo rin po ang kinatawan ng 11 pang founding member nations at 17. Inimbitang Asian nations gaya po ng Bahrain, Kuwait, Sri Lanka at Nepal. Tampok po sa Southeast Asian Plus Youth Games sa mga atletang edad 16 pababa. Layon po nitong magsilbing tulay para sa mga batang atleta mula regional events. Papuntang international tournament. Isa sa pinal po ang listahan ng mga sports sa susunod na mga buwan. Gaganapin po ang palaro dito sa bansa. from December 2 hanggang 14, 2027.
0: 69 seconds lamang ang itinagal ni Irish mixed martial artist Conor McGregor sa kanya pong comeback fight matapos ang 5 taon. Nagtamo ng injury sa kanyang tuhod si McGregor dahil lang po para manalo ang kalabang si Max Holloway via technical knockout. Sinubukan pong mag-flying kick ni McGregor sa simula ng round pero namali siya ng baksa kaya napuruhan sa tuhod. Sinubukan niya pong ituloy ang laban pero hindi na po niya kinaya. Bago ito'y huli pong lumaban si McGregor noong pang 2021. Ayun. Na-twist ang kanyang tuhod. Aray ko po. Ayun. Kitang-kita ho naman. Anyway, o sige, magpaalam po tayo sa ating mga viewers sa TV5 kasi nga po ay alas 7 na gaes.
23: Nakumbilis ng oras mga kapatid, ano? Parang walang nangyari. Eksakto alas 7 nga po ng umaga. Bago ang lahat, ang oras muna hatid po sa ating lahat yan ang Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa TikTok, Lazada, Shopee at sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong bumili at umorder sa 0931-033-2871. Para sa mga nasa stress at hindi nakakatulog ng maayos, itry nyo na po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. At partner, birthday na pala bukas ni MVP, July 14. Tomorrow, 2023. Sir na to. Oo, July 14 tomorrow is the birthday of Bossing MVP. Bossing, happy, happy birthday po sa inyo. May have many, many more birthdays to come. At batiin na rin natin, happy 50th wedding anniversary. Tita Tess.
0: Yes.
23: Tita Tess at sa kanyang mister na umabot nga po ng golden anniversary this year. Happy anniversary. So, paano mga kapatid natin sa GMK? Kami po yung magbabalik bukas. Tutok pa rin po kayo sa Signal TV Channel 1 on 1 PH. Hanggang alas 10 kami ng umaga ni Manong Ted. At higit sa lahat sa Radyo 105.9 True FM sa Mega sa Metro Manila. See you tomorrow, GMK fam.
0: At sala din po ng mga kabatch ni Tita Tess. Ha? Opo. Kabatch po ni Nani Telma Monson. Ayan, ni Ninang Tina Monson Palma at maging ni Mama Del Macarandan. At sa lahat din po ng mga nagkakaedad na o kaya po kahit hindi pa nagkakaedad pero nakakaramdam na po ng pagka-OA. Bagay yung OA ho, sa kasukasuan yung OA sa sakit. Gustong gumalaw pero hindi makagalaw. OA, eh baka naman osteoarthritis na yan. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello? Kasi nga, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero, mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan ang aking pong supplement, OsteoGuard. Ay talaga naman.
23: Regalo mo kay Mama Eileen Choigo. Gusto daw niya yan.
0: Good morning po, ha. Subukan po ninyo. Kasi meron po ang ating pong ano rin, remedyo. Lalo na ho kapag nahihirapan po tayong gumalaw-galaw madalas. Salamat, OsteoGuard. Alright, mga kapatid, ilang pang importanteng balita. Susunod na!
5: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
7: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Tagcor.ph.
8: Ang oras, 7:03.
9: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
10: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
11: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
12: Bigla ang gasto.
14: Bagong plano?
15: Travel! O kaya bagong negosyo?
24: Buti na lang! May support na naman yun!
25: Saan nila?
26: Personal loan.
27: Jewelry. Negosyo loan.
28: OFW.
29: At motor loan.
30: Basta loan.
36: Sa Cebuana.
37: Good ka!
38: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
39: Everyday panalo sa Cebuana Luwalier. Araw-araw, goods ka!
2: Baby! Gusto ko ng hipon! Ay! Ano yan? Parang ang lutong naman.
0: Ito, Chacha, oh. Sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack.
2: Mmm! Satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede akong mag-tempura. Easy to get in supermarket.
0: Teka, Cha, for sharing yan, ha?
2: Baby, nasolo ko na.
0: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
14: True FM.
0: So, mamaya, ha? Impeachment! Impeachment na naman!
13: Oo, may drama na naman kaya tayo mapapanood, partner. Excited ka na ba? Nasa ano na tayo? Week 2.
0: Tignan po natin.
13: Week 2 tayo.
0: Tama nga po at bibilis-bilis po ang kanila pong proseso. Hindi po para ho malabag ang karapatan po nang nasasakdal ko hindi po para lang ho yun lang mga sinasabi po na relevant and material ang siyang pag-uusapan. Mga kapatid, mamaya po tutunghayan natin yan. Ang ating pong sariling pagsasadula ng paglilitis na ito. Ang paglilitis.
16: The bloodbath. Baby Sam on Sam.
13: Sukran.
16: Pinagbibidahan din na.
13: Sinong bida natin mamaya?
0: Mga kapatid, sa oras nga po na 5 minutes now after 7 o'clock, hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Ay, salamat. Ang ganda ng ating pakiramdam. Dahil ang ating kape ay Boss Mastery Coffee. Strong coffee for me. Kita mo na kaagad, lumulutang yung mangosteen. And ang amoy niya, brewed coffee. Ang sarap naman talaga. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available niya sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarket nationwide. Sa mga naghahatid po sa kanilang mga anak, ha, good morning sa inyong lahat. Naghahatid kay Mrs. Alam ko po na mahal natin ang ating mga kapamilya, di po ba? Kaya po importante po na sa hirap nga ng buhay ngayon, dapat lagi po tayong iwas na magkasakit. Dapat po maging wais, lalo na po kung kalusugan nga ng ating pamilya at ating kalusugan ang siyang pinag-uusapan. Sa pagpili po ng gamot, doon tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan na maging mahal para masabing dekalidad yung gamot. Pero ingat din sa pagpili ng mura dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Kaya lagi pong nagpapaalala ang Unilab, piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. O diba, lagi po yan, pinapaalala po sa atin ng Unilab, piliin po lamang ha yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Thank you, Unilab. Aba, Monday nga po ngayon. Kaya kami po'y handang-handa na para po kayo'y hatiran ng mga pinakamahalagang mga balitang dapat niyong mapakinggan sa True FM. Pero bago yan, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan na kanila.
13: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, balik sesyon ngayong Linggo.
0: Bagyong Inday at Habagat, nag-iwan po na matinding pinsala sa Kabisayan at maging sa Mindanao. Bilang po ng mga namatay, umabot na sa 18.
13: Bahagi po ng River Dike Project sa Occidental Mindoro na sira sa kasagsagan ng masamang panahon.
0: At panibago pong oil price increase, nagbabadya na naman simula bukas ng umaga.
13: Strait of Hormuz, muli na namang isinara sa mga barko sa gitna pa rin po yan ng patuloy na bombahan ng Amerika at ng Iran.
0: Electrode Warriors, nalusutan po ang comeback attempt ng Terra Firma Jeep sa PBA Governor's Cup. Converge Fiber Xtors, tinambaka naman ang Team Titan sa Sports 5 News.
13: Samantala, balitang entertainment, K-pop group na ITZY nagpasiklaw sa kanilang concert sa Pasay nitong weekend.
0: Handa na ba kayo? Kumusta na po kayo lahat? Hello! Kumusta kayo? Narito ang ating pong ikalawang hataw, ikalawang bugso ng ating mga tampok na balita sa News 5.
13: Sa mga balitang pambansa, naniniwala po si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na napatunayan na ng prosecution na malinaw po ang criminal intent sa likod po ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr.
23: May ilang umalma kay Justice Ascuna nang sabihin nitong napatunayan na ng House Prosecutors ang kasong grave threat laban po sa Vice Presidente sa impeachment trial. Ang giit niya, malinaw ito base sa salaysay ng unang witness sa si NBI Special Agent John Mark Kalilong na siyang nagpatunay na seneryoso ng mga otoridad ang banta ng vice dahil kaya niya itong gawin. Gayunman, nilinaw rin po ni Justice Ascuna na hindi pa ito nangangahulugan na guilty kaagad ang hatol sa vice dahil itinasa lang ng prosecution sa depensa ang bola para tibagin ang akusasyon kay VP Sara. Samantala, hiniling po ni NBI Director Melvin Matibag sa prosecution na maagas ang isa lang bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Attorney Melvin Matibag, sumulat na siya kay Lead Prosecutor at Batangas Congresswoman Shervin Luistro. Paliwanag po niya, kailangan niyang sumalang ng mas maaga dahil lilipad siya patungong Bangkok, Thailand para makadalo sa isang law enforcement summit kung saan inimbitahan siya ng FBI ng Amerika. Idaraos pong regional summit sa July 21 at 22 pero handa naman daw siyang humarap sa trial anumang oras bago po ang naturang petsa. Haharap po si Attorney Melvin Matibag para tumestigo kaugnay sa investigasyon ng NBI sa pagbabanta ni VP Sara laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, nanindigan po ang China na hindi nito kinikilala ang 2016 Arbitral Award na nagpapawalang visa sa pagkamkam sa South China Sea. Sa inilabas po na pahayag ng Chinese Embassy sa paggunita ng 10th anibersaryo ng naturang desisyon kahapon, iginit ng Beijing na malinaw at consistent pa rin ang posisyon nito sa issue kahit may ilang bansa raw na pinipilit na baluktutin ang katotohanan at mali ang pagkakaintindi sa international law. Ayon pa po sa China, malinaw raw ang soberanya at karapatan nila sa South China Sea. Gayon din sa ilang pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Bagay na matagal nang inaalmahan ng Pilipinas at ng maraming bansa, kabilang po ang Amerika. Ayon sa US State Department, dapat kilalanin ng China ang arbitral award dahil walang legal na basihan ang historical rights na sinasabi nito. Umalag naman po ang security expert na si Professor Chester Cabalza sa pahayag ng Chinese scholars na bahagi daw ng China ang Batanes sa pamamagitan ng Taiwan. Ayon kay Cabalza, hindi ito katanggap-tanggap dahil wala sa kasaysayan ng bansang salaysay na mga ito. Malinaw daw na cognitive warfare ang ginagawa ng China para mapaniwala ang mga Pinoy at unti-unti nilang makuha ang mga teritoryo ng Pilipinas sa ganitong mga maling impormasyon.
1: Tawag ko nga, hallucinating eh. Dahil ako mismo, taga Cagayan ako. Doon ako pinanganak at lumaki hanggang high school. Nag-aaral ako doon at wala namang tinurong ganun sa amin. Yung Batanes, part ng Cagayan Valley, ng Region 2 yan. Wala naman sa kasaysayan namin natin na ganun yung salaysay. We reject these kinds of claims. Ang tawag ko dito, intellectual dishonesty. Dahil unang-una, nagpropropagate sila ng disinformation.
23: Yan nga po ang tinig ng security expert na si Professor Chester Cabalza. Samantala mga kapatid, 12 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft. Gawang Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay kakambal po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. Binabati ko po! Belated happy birthday ang napakagandang CEO po ng Megasoft, Ma'am Eileen Choigo. Belated happy birthday, Madam! Sabi niya wala daw birthday sa kanya. Tuloy daw ang trabaho. Ang hirap daw ng buhay ngayon.
4: Happy birthday!
23: Totoo po yan. Pero may babati sa inyo, Ma'am Eileen!
4: Happy birthday!
23: Oo, diba nga?
4: Good health and happiness.
23: Happy birthday po, Ma'am Eileen Choigo. Mga kapatid, magbabalik pa rin po tayo sa iba pang mga malalaki at mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayong araw ng Lunes, July 13. Dito po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
14: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin
3: malayo sa sakit. Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab tests. Kaya

0: Health, your partner in health.
1: Ang oras, 7:14.
2: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
0: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
3: Robin, Angela, palit kayo ng pwesto.
4: Ganun ba?
3: Yan. Oh, palit naman ang pose.
4: Okay,
3: palit emotion. Nice. Oh, now, palit kayo ng drink.
5: Matagal namin nagpalit, direct.
6: Rice Energy Pop in great flavor.
7: Ang bagong fruity surprise na sakto ang fries.
8: Fresh to rise. Yum to rise. In big to rise. Set up my rice, rice energy pop.
9: Set up my rice energy pop.
10: Sarap mag-Rice Energy Pop Grape! Ang bagong Fruity Grape Surprise na sakto ang price! 17 pesos SRP lang! Bili na sa inyong supermarket, groceries, convenience, and sari-sari stores!
11: Be future ready. Be STI. Buong pagmamalaking binabati ng 105.9 True FM ang ating multi-awarded kapatid na si DJ Chacha sa pagdiriwang ng 455 taon ng pagkakatatag ng lungsod ng Maynila. Pinarangalan siya ng Gawad Manilenyo bilang natatanging Manilenyo ng mass media ngayong taon. Hindi lamang para sa kanyang ambag sa larangan ng pamamahaya, kundi lalo't higit sa pagtataguyod ng katatagan, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
12: Sokran, thank you, Bibi Sara. 7:16, ang oras natin. Ang oras muna hatid sa ating lahat yan ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen para kayo ma-divert sa kanilang website at Facebook page. Ang website po nila ay www.mayetdelarosa.com. Ang Facebook page po nila, Mayet de la Rosa, araw-araw may live selling po siya ng alaha. So silipin niyo po sila once again. At open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Samantala mga kapatid, balikan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Nasawi po ang tatlong magkakapatid sa kanilang apartment sa Quezon City matapos makuryente. Nakahandusay ang mga biktima ng madatna ng rescuers. Unang nailabas ang babaeng pangalawa sa magkakapatid na edad 15 anyos. Pansin nila na tila may lapnos ito sa mukha. Magkasunod namang naialis ang 19 anyos na lalaki na panganay po sa magkakapatid at 12 anyos nilang kapatid na babae. Nang makita raw ng pinakabunso o pang-apat sa magkakapatid ang nangyari, agad na itong humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Nadala sa ospital ang tatlong magkakapatid pero patay din kalaunan. Hindi naman malinaw ang sanhi ng pagkakakuryente, pero isa po sa mga tinitignan na nangyayakable na posibleng sumabit po sa kanilang sampayan. Samantala, patay ang isang rider sa Muntinlupa matapos pong mabangga ng SUV. Naiwang nakahandusay po ang rider matapos nga po ang disgrasya. Mga kapwa rider pa nito ang unang sumaklolo sa biktima at kaniyang asawa. Isinugod pa ang rider sa ospital pero binawian din po ng buhay kalaunan dahil sa tindi ng tinamong sugat sa ulo. Sinabay pa raw ang medical o ng medical mobile ang nakabanggang driver pero bigla itong naglaho. Kwento po ng asawa ng biktima, ilang oras nang naghintay para makaharap ang suspect pero hindi ito sumipon. Patuloy naman po ang investigasyon at paghahanap po ng mga otoridad sa driver ng SUV. Sa Congressional Avenue sa Quezon City, sumiklab po ang sunog sa ilalim ng isang tulay. Sa video, makikita po kung paanong pinagtulungang apulahin ang mga fire volunteer ang malaking apoy mula sa itaas ng tulay. Sa investigasyon, 46 na bahay na karamihan ay mga informal settlers ang natupok. Inabot ng halos 2 oras bago ito tuluyang naapula. Wala namang nasaktan o nasawi sa insidente. Ayon po sa ilang residente, nagsimula po ang apoy sa isang kalan na ginagamit habang nagluluto. Patuloy pa po itong iniimbestigahan sa ngayon. Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 7:19, ang tamang oras, sabi naman po yan sa ating lahat ng Fast Chat. Uy, level up ang biyahe with Fast Chat. Biyahing roro na mabilis, komportable, convenient, may comfortable seats, may aircon, maluwangang space. Pwedeng-pwedeng isama ang buong barangay. Sa Fast Chat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen para sa booking ng tickets with Fast Chat. Ang kanila pong website, www.fastchat.ph. Pwede nyo rin po silang bisitahin sa kanilang Facebook page, Fast Chat Official. Kasi sa Fast Chat, very safe, very fast, very convenient, Fast Chat. Balita naman sa lalawigan, nakapagtala po ang FEVOX ng pinakamataas na level ng sulfur dioxide sa Bulkang Mayon sa loob po yan ng higit 2 dekada. Ayon po sa FEVOX, nasa higit 13,000 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng Mayon itong Sabado. Mas mababa lamang daw po yan ng kaunti sa ibinugang sulfur dioxide ng Mayon nang nagkaroon ito ng explosive o malakas na pagsabog noong taong 2006. Ayon pa sa ahensya, posibleng senyales ito ng pagbabago sa aktibidad ng bulkan at maaaring magdulot pa ng mas malakas na pagsabog. Patay naman po ang isang grade 4 student ng Hugo Perez Elementary School sa Cavite po yan matapos ang isinagawang deworming sa kanilang eskwelahan. Wala pang pinal na kumpirmasyon kung may direktang kaugnayan ng mismong deworming activity sa pagkakasawi ng bata. Pero ayon sa Department of Education o DepEd, nakikipag-ugnayan na po sila sa pamilya ng nasawing bata. Handa rin daw ang DepEd at pamunuan ng eskwelahan na magbigay po ng lahat ng kinakailangang suporta sa pamilya ng estudyante.

Wala pang pinal na kumpirmasyon kung may direktang kaugnayan ng mismong deworming activity sa pagkakasawi ng bata. Pero ayon sa Department of Education o DepEd, nakikipag-ugnayan na po sila sa pamilya ng nasawing bata. Handa rin daw ang DepEd at pamunuan ng eskwelahan na magbigay po ng lahat ng kinakailangang suporta sa pamilya ng estudyante. Hiniling naman po ng pamilya ng bata sa NBI na isailalim sa otopsiya ang labi nito para matukoy ang tunay na sanhi ng pagkamatay nito. Nagtulong-tulong naman po ang ilang magkakaanak para itawid sa ilog ang kabaong ng isang yumao na inilibing po sa Puerto Princesa City sa Palawan. Itinali po nila sa kawayan, binalot sa karton at isinakay ang kabaong sa balsa para lang maitawid sa kabilang barangay kung nasaan nga po ang sementeryo. Dagdag pahirap po sa kanila ang masamang panahon at mataas na tubig sa ilog dahil nga sa patuloy na pag-ulan. Sa kabila po nito, hindi natinag ang magkakaanak at matagumpay na naitawid po sa ilog ang kabaong. Panawagan po nila sa lokal na pamahalaan. Oo nga, kung alam niyo tumataas ang tubig sa ilog, ba't hanggang ngayon wala pang tulay? Ang panawagan po ng mga residente, maglagay ng tulay para mabawasan ang kanilang hirap sa pagtawid patungo po sa bayan. Samantala mga kapatid, sa mga balitang consumer at pangkalakalan, sumadsad ang halaga po ng pumasok ng foreign direct investment o FDI sa Pilipinas sa pinakamababang level na naman. Yun na sa loob po ng halos isang dekada. Sa datos po ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, nasa 250 milyong dolyar ang FDI net flows nitong Abril. Mas mababa po yan sa lagpas 600 milyong dolyar na naitala noong Marso at sa parehong buwan noong taong 2025. Ito na rin po ang pinakamababang FDI net inflows mula noong 244 na milyong dolyar noong June 2016. Paliwanag po ng BSP dahil ito sa mas mababang foreign net investment at reinvestment of earnings. Tumaas naman po ang produksyon ng asin sa Pilipinas sa unang 6 na buwan ng taong ito. Sa datos po ng DA o Department of Agriculture, umabot mga kapatid sa halos 200,000 metriko tonelada ang produksyon ng kasama po dyan ang solar at maging cooking salt mula po Enero hanggang Hunyo. Ayon nga sa DA, nakatulong po ang development of salt industry project ng BFAR na nagbibigay po sa mga coastal community ng karampatang kagamitan, infrastruktura at suporta para sa kanilang kabuhayan. Patuloy daw pong susuportahan ng ahensya ang lokal na industriya ng asin para mapalakas ang produksyon at mabawasan ang pag-asa ng Pilipinas sa imported na asin. Lahat na lang ini-import natin, hindi ba? Pati asin talaga. Sa iba pang balita, posibleng agham at teknolohiya po ang susunod na magpapalago sa ekonomiya po ng ating bansa. Kasunod po yan ang pag-angat ng Pilipinas bilang upper middle income economy. Talaga, ramdam nyo ba? Naniniwala po si DepDev Secretary Arsenio Balisaca na innovation ang magsusulong sa ekonomiya ng bansa. Hindi na raw kasi po pwedeng umasa ang Pilipinas sa labor at sa puhunan lang. Ayon pa kay Balisaca, dapat ilabas na ng mga miyembro ng akademya ang kanilang mga pag-aaral mula sa silidaralan. At dalhin na daw ito sa mga komunidad kung saan maaari itong magkaroon ng positibong epekto sa kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Samantara, 7:24, time check po natin. Hatid sa ating lahat yan ang Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex. Ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili sa Shopee, Lazada, TikTok at sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede ring umorder sa 0931-033-2871. At available na po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Sa mga balita po sa labas ng bansa, panibagong pambobomba ang ikinasa ng Israeli forces sa Gaza City nitong weekend. 4 ang kagad na nasawi sa nasabing opensiba. Sa report mga kapatid, 3 Israeli missiles ang tumama po, partikular sa bahagi ng Sabra.

0: Kabilang sa gumugulong na tigil putukan noon pang Oktubre ng nakaraang taon ay patuloy pa rin po ang pag-atake ng Israeli forces. Lumobo naman sa 51 patay matapos ang pananalasa ng matinding pag-ulan sa Bangladesh. Sa tindi po ng kalamidad, maraming lugar ang lubog sa baha, kabilang na po ang Bandarban. Sa taya po ng Bangladesh authorities, sa abot sa higit 1 milyon ang apektado ng kalamidad. Karamihan sa mga ilog doon ay umapaw na. Matapos naman pong manalasa sa bansa, patuloy namang nararamdaman pong epekto ng bagyong Bavi dyan, Syrian sa China. Sa tindi po ng epekto ng bagyo, aabot na sa 2.8 milyong mga residente ang inilikas. Sa ilang kuha po kita ang lakas ng hangin na dulot ng bagyo. Wala pang naitatalang nasaktan o nasawi kasunod po ng kalamidad na ito. Doon po sa mga kagigising lang, may tropical depression po muli na binabantayan. Ano? Ito pong kung pumasok man at maging bagyo, ay tatawagin naman po nating Bagyong Josie, mga kapatid. Samantala, Sports 5, alam nyo naman tayo, umulan bumagyo. Walang bagyo-bagyo sa mga kailangang kumita. Pasok pa rin tayo, kaya ingat po kayo sa inyong mga biyahe, mga kapatid. Maulan man o maaraw sa lugar na kinaroroonan nyo po sa ngayon. Eto na nga, sa Sports 5, nilampaso po ng Zeus Coffee Thunderbells ang Chocomucho Flying Titans sa pagpapatuloy ng PBL on tour sa Batangas nitong weekend. Balancing atake ang pinamalas ng Zeus para sa 25-14, 25-20 at 25-23 na panalo. Gumawa po ng 9 puntos si Chinny Arroyo para mapangunahan ng Thunderbells. Wala pang talo sa dalawang laro ang Zeus, habang 0-1 naman ang Choco. 4 sets ang kailangan ng Gallery Sour High Risers para mapatumba ang Farm Fresh Foxies. Final score 25-17, 24-26, 25-19 at 26-24. Nagpakawala po ng 24 puntos si Erica Deloria para sa Galleries. Panalo rin po sa kanyang unang professional game ang 2026 number 1 pick na si Lance Lamina. Magpapatuloy ang on tour sa July 25 sa Bigan City, Ilocos Sur. Ay, umiikot pala sila. Samantala, nakuha po ng Czech tennis star na si Linda Noskova ang kauna-unahang Grand Slam title. Pinabagsak po ng 21 anyos na si Carolina Muchova sa epic finale 6-2, 5-7 at 6-3. Matapos nga pong makuha ang first set, lamang na si Noskova 5-2 sa ikalawang set. Pero hindi kaagad bumitaw si Muchova at hinabol po ang panalo para maipuwersa ang third set. Sa decider, agad pong kumawala sa 3-love na lamang si Noskova at hindi na niya pinahabol ang kalaban. Ito na pong ikasam na sunod ang Wimbledon na may bagong women's champion. Si Noskova rin ang ikatlong Czech na nagkampiyon sa loob po ng nagdaang 4 na taon. Kasado na pong semifinals ng FIFA World Cup 2026. Magkaharap pong 2022 finalist na France kontra sa Spain. Tinalo ng France ang Morocco 2-0 habang nakalusot pong Spain sa Belgium 2-1. Sa kabilang bracket, tapatan naman po ito. Tapatan ng defending champion Argentina at England. Nilaglag po ng Inglaterra ang Norway sa score na 2-1 habang 3-1 naman po ang naging panalo ng Argentina kontra sa Switzerland. Magsisimula pong semifinal sa Miyerkules, July 15 para sa laban ng France at ng Espanya. Morning, morning! Nanay Christy Fermin! Mamaya po ang programa ni Nanay Christy Fermin dito po sa True FM, alauna ng hapon, kasama si Romel Chica. Ito nga po sa balitang entertainment sa mga kamarites natin. Umani po ng papuri si Atasha Mulak mula sa kanyang co-star sa Bongga Kaday di Ani Batong Bakal musical. Inilarawan nila si Chas bilang charming at kalog nang ma-meet nila ito sa audition. Kwento ni Sam Concepcion, very charming at warm daw si Chas at yan daw ang mga katangian na hinahanap nila sa kanilang singing partner. Sabi rin ng ilang makakasama ni Chas sa musical, humble at down to earth daw talaga ang aktres. Napahanga rin ni Chas ang veteranong si John Lapus. Nasurpresa raw si Mama John sa pagkanta at pagsayaw ni Tash. September 18, mapapanood na po ang Bongga Kaday sa Newport Performing Arts Theater. Paspasa naman po ang paghahanda ni Ashley Oviga para po sa kanyang solo concert. Gaganapin po yan sa August 23 sa New Frontier Theater. Kwento nga po ni Ashton, araw-araw niyang sinasanay ang boses niya. Meron din daw sa space coach ha. Araw-araw din daw po silang naglalakad para makapaghanda physically sa concert. Sumailalim din siya sa procedure sa mata para luminaw ang kanyang paningin. Hands-on din ang aktres sa pagpaplano ng kanyang concert mula po sa pagbuo ng konsepto hanggang sa pamimili ng kanta para rito. Sa iba pang balita, nakakuha po ng Guinness World Record si Pitbull matapos pagsama-samahin ang higit 22,000 katao. Wow ha! Na nakasuot po ng bald cap sa London. Nakuha ni Pitbull ang Guinness World Records para sa largest gathering of bald cops. Nagsuot po ang fancy Pitbull ng bald cops sa Hyde Park bago pong pagtatanghal ng rapper sa British Summertime Festival. Nagpapasalamat naman pong singer sa fans na tinawag niyang Bald S. O Bald S. Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 7:31, mga kabaldes, ang oras na yan, hatid po sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen para po makita ang mga nagagandahang gold at diamond ng Mayette de la Rosa. www.mayettedelarosa.com. Open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. At yan nga po mga kapatid, ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Good morning sa mga nakatutok po sa atin dito sa ating himpilan simula pa kaninang alas 4 ng umaga. Dito po yan sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag na mga kasamahan dito po sa News 5, Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, Julie Rich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Chester Godelban, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, sa ating Executive Producer Andrew Yusinko. Uy, single ka pa rin? Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan.
1: Mabuhay.
0: Dito pa rin po ang tambalang Chad Filon at DJ Chacha. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Chad Filon at DJ Chacha sa True FM. This new commentary sa radio sa 46 Catholic Mass Media Award.
0: Hey. Oh yeah. Uh-huh. Feels like Friday yung kanta eh. Oh.
3: Hey.
0: Hey. Hey, impeachment some more.
3: Well, mga kapatid, 7:34 ang ating pong oras ngayon. Bilis nga ng oras, oh. Muli itong gandang umaga sa lahat ng ating mga suki na nasa EDSA ngayon. Good morning! Baka nakakaligtaan nyo, may end cup po sa EDSA ha. Merong end cup. Baka kayo makatanggap ng mga notisya. Ayan.
0: May mga natanggap na ba kayo?
3: Ikaw, para po sa... wala ka ba natatanggap?
0: Wala pa ako natatanggap. Tayo po ay talagang sumusunod sa batas.
3: Well, traffic. Good luck. Good luck.
0: Isang pa yung pinapadala. Baka man yung address pa na meron sila.
3: Alam mo yun, mga kapatid. Lati po ng ating mga suki ngayon na nakantabay na sa ating mga importanteng panayam. Ito humuna sa lahat din po ng ating mga suki na mga kabrabo. Kaya ni Engineer Alvin. O ano, Alvin, okay ba? Si Attorney Chod, eh, laging okay. Good morning. Alright, sa mga hindi sinasayang ang blessing ng buhay, yung biyaya ng buhay at laging kondisyon, sa anumang pong hamon, hindi sinasabihan ng excuse me, failure ba, bigo? E sandali lang, ito ang para sa inyo. Bagsik to! Bravo, put something for men. E di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo, put something for men. Ang bagsik mo.
0: Vroom, vroom. Napapa. Bravo!
3: Yan!
0: Talaga!
3: Secretary Banoy, good morning! Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs sa Watson 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang palala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, maganda umaga po! Sir Jason at Herman Panghulan. Magandang umaga. Thank you. Good morning. Alright. Ang request daw po ni NBI Director Matibag ay maisa lang siya na mas maaga than July 20. Oo nga, ano, mukhang sasagarin din ya, talaga ba ng, yung ng prosecution, yung 11 days na itinakda para po lamang sa article number 4. Unang article pa lang, 11 days na kaagad. Ang sabi po ni Senator Ping, baka daw po maaaring bilis-bilisan yung pong paghaharap sa mga testigo. Tama ang gandin naman, ano, kasi nung isang araw, parang tatlong oras na sila nag-hearing. Na ano kaagad, na adjourn kaagad.
0: Oo, yun nga, kasi kung natapos na maaga tapos wala pa yung kasunod na witness, sayang ang oras. Pwede ba sana ituloy? Pwede na nila ituloy hanggang alas 12 na ating gabi kung gusto nila. Ay, sorry, pati kasi tayo mabubuyat. Oo nga. Pero meron ba silang cap sa oras? Kung baga kailangan 7 p.m. tapos
3: wala,
0: na tayo.
3: Wala yatang ganun, no? So, sige po, so mamaya, magandang obserbahan natin yan para ho natin maramdaman talaga yung sincerity na sinasabi nila na sila gagawa ng kaparaanan without sacrificing due process, mas bumilis-bilis ang proseso. Bueno, this morning po naman, hindi tayo nagmamadali sa ating pong pakikinig sa magandang balitang iyahatid ni Brad Jeffery Scopida sa ating The Daily Brad.
2: SM. Natikman nyo na ba ang bagong favorite drink ni na Rabin Angeles at Angela Muji? Ang Rice Energy Pop in grape flavor. Sarap mag-Rice Energy Pop grape talaga. Oh, what are you waiting for? Bili na sa groceries, supermarkets, convenience stores, at sari-sari stores. Sarap mag-Rice Energy Pop grape. Ah!
1: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
4: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
1: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
5: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumalingagaan. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit?
6: Ang yakap ng PhilHealth,
5: programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya,

0: PhilHealth, your partner in health.
1: Monday mornings are always great. With DJ Shasha and
2: Dito tayo sa totoo.
3: True FM.
4: The 105.9. The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
5: Good morning, Brad, Jeff, and happy Monday.
6: Good morning, Ted. Good morning, Cha. Yes, Lunes na Lunes, makulimlim, of course. But today is a great day. Yan. Morning.
7: Amen. Morning. Happy Monday. Game all na tayo. Right. Mm. Oo.
6: Yes. Game na tayo. Cha, ngayon na pag-uusapan natin mga mirakulo na ginawa ni Jesus. Marami na namang nagpapa-reserve ng mga wedding. Ayan. Alam niyo po, ang attending a Filipino wedding, yan ang for me, isa sa pinakamasaya, no? Kasi yung okasyon, may pagkain, may music, picture taking, siyempre, maraming bisita. Pero imagine niyo nasa kakalagita kayo ng kasal, biglang naubusan ng pagkain, kalahati hindi pa nakakakain. Di ba nakakahiya ba nasa pamilya, no? Siguradong may magpo-post agad ng mga, alam niyo yon, ganda ng venue pero bitin sa pagkain, kind of post. Alam niyo, parang panahon ni Jesus, ang una niyang mirakulo ay ang pag-provide dito sa mag-asawa na ikinakasal na nawala ng wine. Hindi po tayo makarelate kasi bakit? Ano naman problema kung walang wine? Well, para po yung modern day, nawala ka nga ng pagkain. Pagka po ikay nawala ng wine during the time ni Jesus, ikaw po ay nakakahiya, magiging tatak mo yun. Okay, naubusan ka ng wine sa isang wedding, yung po'y magiging tatak ng mag-asawa na nakakahiya yung dalawa na yan, nagpakasal, hindi pinagplanuhan. And sometimes, maaaring hindi wine yung wala sa atin, maybe Lunes na Lunes, wala kang lakas. Some of you, ubos na pasensya nyo. Ubos na savings nyo, ideas, kalakasan, courage. Ubos na rin ang dahilan mo para umasa. May mga taong wala na rin pag-asa. And you may be smiling on the outside, pero deep inside, Lord, wala na talaga. Pero itong good news, what looks empty to us, maaaring oportunidad naman kay Lord para i-reveal yung kanyang glory. At kung ikaw po yung may pinagadaanan ngayon, kaya sabi mo, Lord, ito talaga wala na akong pag-asa. Pero tandaan nyo yung nangyari. Sabi po ni Mary, yung nanay ni Jesus sa mga alipin o mga servants during that time, gawin nyo kung ano'y iuutos niya sa inyo. At yun po naging lesson ng story. Kasi po si Jesus, nagpakuha ng mga empty jars, sabi, lagyan nyo ng tubig. At sumunod naman yung mga servants, interestingly. Isipin po natin, pwedeng sabihin ng mga servant, eh bakit tubig? Eh wine ang problema. Eh bakit mo kami utusan ng jar-jar na tubig? Eh wala nga problema. Pero alam niyo po, ang pagsunod sa sinabi ni Jesus ang naging susi sa mirakulo na to. Kaya sabi sa Santiago 1.22, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin niyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili nyo. Ang sabi po rito sa verse na to ni James, be doers of the word. Otherwise, you only deceive yourself. Attend tayo ng attend ng simbahan paglinggo. Okay, nakikinig tayo ng Daily Brad araw-araw. Pero kung alam mong tama yung sinasabi sa Biblia ni Jesus, which is lagi naman tama, at ayaw natin sa'yo, tayo daw po ay nandadaya lang sa sarili natin. Alam nyo po, faith is not only believing that Jesus can do something, but faith is also doing what Jesus tells us to do. Kaya gusto ko lang po kayo encourage ngayon. Sometimes, ang hirap sundin ang mga kautusan ng Diyos. Magpatawad sa mga taong may kasalanan sa atin, magbigay, alam nyo, maging generous, magpakumbaba, wag na lang, Lord. Pero alam nyo po, ang Diyos ay kumikilos pag tayo po'y sumunod sa Kanya. It's obedience unlocks blessing. So whether empty bank account yan, empty opportunity, empty relationship, empty na puso, sundin po natin ang ginagawa ng Diyos dahil alam ko may gagawin siya sa inyo. Kaya tanong before I pray, sa ang area ng buhay mo ngayon nararamdaman, Lord, ubos na. Lunes pa lang, wala na. O Lord, August pa lang, wala na akong PC hanggang Disyembre. Tinignan nyo ba yung puso nyo honestly? Ano yung mga bagay na dapat ko sundin ng Diyos? Saan niya ako inuutusan gawin to at ako'y susunod sa Kanya? Santiago 1.22, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin yung sinasabi nito, dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili nyo. Tayo manalangin, Panginoon, alam namin ang salita mo ay nandyan upang kami i-guide sa tamang pamamaraan. Lord, in fact, kung sumunod lamang yung karamihan, Lord, ng mga iniimbestigan ngayon, Lord, dito sa mga gusot sa bansa namin, kung sumunod lang sa salita mo, wala sanang nagiging problema, Lord, ng bansa namin na katulad na itong kinakaharap namin, ng mga korupsyon. Lord, salamat dahil alam namin kami, tunuturuan mo kami sumunod sa iyo sa maliliit na bagay upang pagka kami na-tempt sa malaking bagay, kaya na namin labanan. Salamat, Lord, sa iyong salita na nagiging guide namin sa pang-araw-araw. In Jesus' name, amen.
5: Amen. We pray, Lord, today, bless our mission. Aming pong himpilan at ang misyon ni Brad Jeffries Copides ngayon pong linggong ito ng paggawa. In Jesus' name we pray, amen. Thank you, Lord. Salamat na marami sa biyaya ng pakikinig sa aral na nanggagaling sa The Day.